0: kao gini sa ilaman nga nakuha mo para sa dinga preparasyon ni sa?
1: Ati kay sa nahambal ko na gani nga ati yung mga previous blaman niya nag-vlog ko man nga nag ano may mga vlog ko man nga mga transaksyon na galadak pa na so kumbaga
0: duway na dagdagan do sila na lang ni
1: o daw sila naman ang nag-vlog ko pero kaga mo man ni matabo ang ilan ng mga ginaulugan kung kay hindi naman sila makaulog may
0: okay
1: another naman yes. Nga magpulos naman
0: Sir Eugene, na-distribute na ni Ayhan, nabuhina na ng 5 million more than. Nabuhina na sa inyo nga paglanda.
1: Ang item mo, nabuhina na ni.
0: Naka-distribute na sila gali, doon mo na.
2: Bawo.
1: Oo, ma... Okay. Isa sa mga previous na ito, itong adlag ko, ang nadakpan, nagkalabuhina na ito.
0: Bawo, na-distribute na?
1: Oo, may harap okay. Man nga napagawa na sila.
0: Okay. Lapit ni 1 kilo, Sir Eugene, no?
1: Mm-hmm. Or... So, mga morales.
0: Morales, okay.
1: 800.
0: Okay, sige, sir. Pero sir, ipailang ka. So, ingagaw na.
1: So, first hour in the morning, guro, sang
0: Lunes.
1: Ma-file kay
0: Tito. Okay.
1: Hasta lang kayo na.
0: Okay. Sige, sir.
3: Yung kitraparawin, si Police Major Miguel Tolentino, ang station commander sa Bacolod City Police Station 1 ang was proceeding
2: ang sistema katropang friend subong nagkakaladakpa ng mga dagko ng mga high value targets no they already knew na may ara sa mga monitoring sa ila probably ibang dakpan na ibang may mga records na ibang may ara na sa badak ng mga ngalan so under monitoring na what they did is mangita bag-o ng mga itsura kag mga tao nga hindi pa posible makover sa mga monitoring sa PNP ta sa drug sa PDEA amo nang ginagamit kag lagko abi ka tropang France ng mga volumes ng droga ang ginatag sila sa bungo.
3: Ah, correct na tropang Irwin. So, gating wa minis karon na sang kapulisan ang wato sini nga mga pagtakda sang illegal nga droga diri sa Pasay Bacolod kay iti na balaan ta man kita pang Irwin nga nagliga to pilagit ka mga individual na nagkalaris dobla tapos sumaman to gani na ton kasulod lang sang kilakadlaw. So may masubra 20 milyon pesos na gani.
2: Oho.
3: So kaya po nisa karoon ang isa pagin sa mga hangkat sa kapulisan kung paano ginigit ka Farwin bilang malaot. Kung sino gining sa likod sa sining ang dalakuan ibing na mga ano, dalakuan ng mga palor sa Shabu ang masaming makumpiskan sa mga otoridad rin sa aton man sa siyudad sa Bacolod ka tropang Irwin.
2: Manubdaban ko itong ina. Gaano ang termino bla ni Police Lieutenant Colonel Espinido nga mga lugar di including Cebu including Bacolod sa Bulay City naman ko daw. Tiya buta ko na muna ni sa tuod ni.
3: Dati mo na sa Katropa Irwin di pa man ko ni makabingi sa Bulay sa.
2: Di pa man.
3: Oh. Ayun na ba mangkot man nimo nga ti bangod ta man ni kadamo nga ti mo consider ni ni sa Bulay kita. Well thing ato nya mga authority street hindi di ano siguro may mga gina ipinsahan man sila guro kato Parwin nga
2: ngalan
3: pasyon man rin sa Bacolod ang inadaan niya nga mga legasyon niya tuman niya kabugat man
2: gani
3: para taukon tabilan siya Bulay City rin sa Bacolod case because nga hindi naglaog ang amount ng Shabu nga makuha sa aton pero galing tiket ro Parwin kung nang taon pa so nagilapit agad man sa muna nga prestada pero tiyara naman sa kapulisan kung paano na nila lautong tagtatnaon.
2: Oo, yun lang naman ni style ah. Kung paano sila maglaot sa mga drugista. Ang kulubaan niya katropang France, Katie, mga kabataan, kakadalaan mo. May mga estudyante na...
3: Mga minors na?
2: Oo, nga gakaulamid. Why pa ni sa insakto nga, ano mo, nga... well, gusto nila guro maka-income, tiyan mo lang na. Nagahimo sila sa pamaagi pero you know looking at sa sitwasyon sa age bracket ba nga nagaka-involve sa droga nagapabata ang pabata
3: oh chapter na Petro Parvin ga problema gitubong nga tol ta kulitan bangod kang siningan ano gawi pala ilibigit ni sa ipagka-involve sa mga minor de edad or mga kabataan na tropa Irwin na sa namin sa karansa dapat alupang doon man. Sige ito pa na ako, nabilang sa mga kaso
4: Oo. No? Nga involved mong kabataan ni dela siling angot sa pagpamahog sa mga pulutuan.
5: Oo.
4: Nga which is the ang ginaaligarto, involved mong estudyante.
5: Mm.
4: Kaya sa mga trapawin, amun naman yun, ba involved na sa pagbaligya sa illegal nga droga sa karon.
5: Mm. Ah, ay, kabay pa ma... Ay, galing, dugay naman nga dumta nga malaot ang droga, galala lang galala. Doon wala katapusan.
4: Oo, ganamo.
5: Oo.
4: Eh, ginatap mo man, may mga kumpistar man, pero galang ka trapa, okay, nag-napagit, nag-damo man, no?
5: Mm-hmm.
4: Kuling mo, oo, kung ako, tipitikit
5: yung
4: tat na yun. Pagaligo mo na pagkadasong niya, ang kumpistar ko sa tog, may patok.
5: Oo.
4: Kaya may nakapo pagigaling mo kung tuskar.
5: Oo. Ang rason sa iban kay Tropang France niya, gamahal-gamahal ang value sa ano ta, sa shabu sa value sa otoritista. Amo na ka nagmahal ko, no?
4: Oo. Kaya ito'y bangod nga lipot na agad yung payang supply mo.
5: Oo.
4: Kaya na mo ma-resto ka itong event, eh, amo na sa karoon ang ginating o ang sakapulitan mapanubo.
5: Mm. Oho, oho.
4: O, katropawin naman ng Atelis Patrol, inis katropang France, Sandro Bordos, na mga bukol-bukol sa lawas, magtumar sa Santo Mas Gold. Para sa nagaugay niya, Pilipinas, Pilipinas, XFM News.
6: XFM Live Reports.
5: Thank you so much, katropang France. Mga update yung mga balita, mga tropa, newlywed, no? Na kasal, March, sininga tuig. Mga katropa, ligad lang bulan, ligad lang binulan, no? Na dakpan, nga may ara sang nagapan nga nagaposes mga katropa sang kapin 5 million pesos nga valor sang suspected drugs. Nagapan diri sa Bukulod. Ang ato lang concern bala kay ti kadamo sa mga sa una may nakita ko to senior citizen na babayi nanay gahimo ga sari-sari store. Nagapan gan na by bus. May ara kita sang mga estudyante nga nagakadakpan nagakakuaan sa mga illegal nga droga nagalapta sa mga age bracket para mga kauturan nga sa una daw wala man hindi man amuni pero nga asubong niya nagalapta kag nagadamo na ni Iyaman, no? Pero anyway, it is what it is. Sitwasyon nga, kisa, makita ta nga, do ka lain, do ka bugat, no? Sa aton nga paramitinan, pero nagkakaratabo mga katropa. Importante sa gaton, mga katropa, sa pamilya ta, may bata ta da, importante magiyahan ginslan sakto kay kabudlay budlay tod no I would tell you nga hindi ta ma-identify mga katropa ang ano eh ang maayo nga barkada sa mga malain ginopdan sa kabataan ta and gaka fall na lang sila sa kamot sa mga hindi sakto nga mga tao kada gakapiktuhan mga katropa. As much as intra makibutin lang dakpa na naka-intra na si legal na droga, no? It's 8:11 sa aton para tuntunan mga commercial tablanay mga katropa haboy ta mga opisya mga ano naton mga latest naton sa aton para tuntunan dali sa Bullseye pagkatapos kid lamang sa mga parumdum.
6: XFM 90.3.
7: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
8: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
11: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Mas Tagani gayon ko sa ordinaryo nga kape, gato kang pagit pagkadebyoso ko, ipatila ko sa akong abyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitay. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
12: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may cellphone kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 coffee mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
13: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
14: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
13: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
15: Sanfon Plus Herbal Oil.
16: Sister Pain.
17: Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko dahil yun, wala na nasakit ang ako likod.
16: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
18: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
12: Sanfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sanfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sanfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sanfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
19: Yari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa mga id-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
20: Okay lang na sa okasyon na magkaon kita sa mga halin sa fast food ng mga pagkaon.
21: Mm.
20: Pero kung adlaw-adlaw naman na nga amo nang imo ginakaon, ara kagid sa mga risgo, ilabi na kung hindi protektado imong lawas. So paano naton ina siya maprotektuhan? Pagi lang sa pag-inom sa aton nga suplemento nga Santon Plus Gold.
21: Ang natawag nila sini makuha nato sa mga pagkaon ini may upod nya toxin, mga free radicals.
20: Yes.
21: So kaya ini nga pagwaon neutralize sa Santon Plus Gold ang mga toxins nga inin, free radicals nga makaon ta bala nun tuas gakaon gali kita toxin and free radicals only that pagamay gamay pero kung magsupot na sa lawas tamo na nang naga
22: create sang isa kabalatian. Just imagine wala ka mong gakaon sang itlog. Limo, hindi mo makapalakaon itlog. Hindi mo ako palakaon karne. Palakaon ka, pero palakaon ka junk foods. Kung hindi ka man palakaon junk foods, mahilig ka sa mga pinirito ng mga pagkaon. Ang karne, pag ma-heat na siya, ang oil, mag-aso. Siyempre, ga-prito ka, ang oil, ga-aso. Ga-overheat na siya ang oil. Ga-methyl colantrine na siya. Ito yung methyl colantrine na siya. That is a cancer-stimulating agent. But silingon, wala kang cancer, pero stimulate niya ang lawas mo nga mag-create sang cancer. Kung may cancer cells ka na dito, mas magdamo ang cancer cells sa lawas ng isa katao. O may tendency nga mag-create sa isa ka bukol o cancerous nga bukol sa lawas ng isa ka tawo. Kung pala kaon kita sang sina klase nga mga produkto. Kung hindi mo kaya magtanom sang utan, kung hindi mo kaya magtanom sang prutas, kag hindi mo mapilit ang imo anak magkaon sang dahon sang balunggay, paimna na lang siya Santon Plus Gold.
16: Santon Plus Gold.
23: Ako gali si Sherry. Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Naghambal sa ako nga imnan kukuno sang Santon Plus Gold. Kasulod sang duha ka semana, nakupos na ang mga hubag ko.
16: Santon Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusa. Santon Plus Gold. Sa mga butika.
20: Agud nga maging safe kita sa mga flow, mga virus sina. Pinakanami nga aton nga himuon. Dapat protektado aton lawas. Mag-inom kita sang premium D3. Ang premium D3 mataas ang iya nga vitamin D3. May mataas man nga BCO.
21: Mm-hmm.
20: Kag ginadugangan pa Doc Nelson sang moringa olefera oil. Ano ini siya? Ang oil sang malunggay, amo nang ging extract nila ang juice sang malunggay, ginkuha nila ang oil, kaya ang oil mataas gali sang super antioxidant, which is, amo nang gi-combine sang premium D3.
0: Ang premium D3, isa ka functional supplement na ginpapaskog sang virgin coconut oil kag moringa oil. Ang premium D3, mas mataas ang medium chain fatty acid nga nakita sa pagtuon sang mga eksperto ngay niyang may aral sa dako nga mabulig sa pagpapaskog sang aton immune system. Agod magbato sa mga balatian nga tugas sang virus kag bacteria. Mag-inom sang premium D3 adlaw-adlaw.
20: So once nga ma-take nato ng aton nga premium D3, tinluan niya imo atay, tinluan niya imo kidney, pabakuro niya imo nga immune system, ang nakapanami pagidiri. Kay bisan sige kita inom alcoholic drinks Doc Nelson. Iya na i-neutralize. Iya na nga pungga ng pagkaguba sang imo atay tugas ang alcohol ginainom mo. Kung gakaon kita bis mga matikaon nga mga pagkaon, iya na i-neutralize ang mga excess nga cholesterol. Agod nga indi mag stay sang imong artery, agod nga ipupos niya na iya na nga tunawon, agod nga mapagwa sa imo lawas. So malikaw ka sa mga balatian nga matuga sining deposito sang cholesterol. Pagka guba sang aton nga mga artery, labi na sa gagmay naton nga mga ugat, iya na nga buligan, agod maproteksyonan. Once nga ma-intake naton ining aton nga premium D3.
0: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
22: Ang bata naton subong exposed sa gadget. Ang bata naton subong exposed sa TV, exposed sa cellphone. Aton lawas ikuba aton nga mata. Ang mga kabataan subong gati para na video labo na ang mata.
1: Naay nakasulti nga gitiridyum daw ko. Maugto sir, paspas jud ko ni tumar sa Vision X Plus capsule. Una gyud ko nagbahay sir nga ning tumadayon ko kay maoray nakatambal sa kuha. Maayo na ko karon. 3 na ni sa Cebu Pantukan.
2: Vision X, slay ang kaypektibo. Vision X Plus. Mabalik sa inyong mga suking butika.
3: Excellent!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: Nag-atras
0: ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
4: Katropa, buwas daw maakon sa Martes, no? May ara sang saka naman, no? Adjustment naman sa presyo sa petrol, petrolyo. Ang projected, base sumaka naman ay 5 tugtob 7 piso. Ini padayon nga sa tension dito sa Middle East, nga nagsige away ang Estados Unidos at Iran. Plus nga pati ang Saudi, mga katropa, target naman, no? Sang grupong Houthi, may ara sa mga pagpangatake na sa mga oil tankers, no, sang Saudi. So, maginimo to, may ara sang retaliation ginhimo ang Saudi, mga katropa. Part of Yemen, may pinambumbahan naman to sila. No? Amo rin mga lugar kung saan nag-hukmong ang mga rebuilding Houthi, mga katropa. No? So, ini, naghatag sa kabudlayan para sa aton. Naghatag sa aton sang budlay sa pag-control sang presyo sang oil responsible Pilipinas. Now, check on tabla. Pira ka mga reaction, anay, antes magkantutan sa mga detalye, mga katropa, because nga kita may ginainda na tadaan nga sitwasyon rin. Luwas ang grabe nga mga korupsyon, grabe nga issues sa mga proyekto sa gobyerno, mga katropa. Dari pa na maan tamaan sang ining mga pagsaka sang presyo sang gatong. Once sumaka ang presyo sang gatong, mga katropa, sa Johnny, no? Kay ti atanan nga mga presyo sa mga baraklon, mga katropa. Dalaman

0: kal sa mga Balaklon, mga katropa sa aton pungsod, no? So it resulted sa isa ka economic turmoil nga gina-experience sa aton pungsod, mga katropa. Now, sektor sang sektor sang aton nga transport, mga katropa, isa ni sa mga naapektuhan, no, sa pagsaka sa presyo petrolyo. We have on the line, we have the president, mga katropa, sang sang Bacod ni Manuela. We have Sir Roddy Cathedral. Sir, good morning.
1: Good morning, Katropang Wen. Kung sa kanangit ako lamang isang isip ang Bacolod, good morning.
0: Oo, sir. Saka naman, may projected ha, sa trend ginalantaw ta, there would be adjustment, probably 5 to 7 pesos. Kaya pa ni?
1: Katropang Wen, kung aton natawo niya, hindi niya kaya ya sa aton ng mga drivers, no? That's why isa ka natong kunyaan, nagasibig kami ya kasing dita, no? Kung sa aton na national tournament, okay, national na grupo dito sa Manila, sa Manila. So, hindi naging daya sa atin ng mga drivers. Mandamo pa niya magkalanabo ng mga untas gahi, transport strike, o nagpo ng mga protesta, kung magpabayon sa hindi matagaan sa solusyon ng aton ng LTFRB at POTR. Kasi, Katropangwin, may inisyal naman kami nga ni Priyana, isang aton sa chairman, si Secretary Banoy Lopez ng DOTR, nagpuon naman nga daw ipagwaon yun nilang mayara sa discount ang kanan niya mga PUJs sa kanan mga gasoline station. Ang problema naman sining naton, kung wala ikaw yung madala sa listahan o kung wala ikaw yung madala dira sa way mapahinga gaw rin nyo, wala ka man gapon sa discounted na. So, problema gapon. Kasi ang subsidiya. So, kung gani, may ara sila programa nga hindi anay pagpamayroon na sa bangko ang mga modernized buses. Amoy na yan ang alternative na solusyon nila nga ginobra. Para sa aton na isa ang sinasunggitan natong subong na inibla ang mga bangko ng mga gasoline station, Shell, Petron, dito video sa buwa bala ang tag-iagit. Kira kita yung mga ayo, darita sa mga ayuda, discount sa aton ng mga kalakyan, no, kung sa aton ng mga PUJs. Kaya daw abuin na ang pinakadasod at pinakalternatibo ng solusyon. Na dapat insidida kayo na yung proseso ng ayuda-ayuda.
0: Away to pa ni?
1: Panagkakas ang pinakabulaw niya, hindi niya paraya sa ayuda sa solusyon. Madula lang na yung damo pasubong sa amon niyang wala ka po ayuda.
0: That's why may pila ka mga drivers kita nga nakita na ka-istorya man, Sir Roddy, nga hindi sustainable, hindi specific ang hatag, wala nag-aabot on time ang mga ayuda. So we saw the consistency error sa mga ngalan, sa distribution mismo, aton nga ahensya sa gobyerno para sa mga drivers and operators, no, there were confusion before pa operators ng tagaan, pero way naka way nakaambit mga drivers, no, hindi sa nangin solusyon sa problema subong. Pero pinaka concern namo niya, Sir Roddy, if wala pa ni ang subsidiya, kag wala pa ni may mga wala pa rin sa programa ng itong gobyerno. Though ang hambal nila, may aray na kami programa, pero huwag matyagan sa mga transport sector. May gilalantaw ka mo, sir, nga mabuhin pagid nga mga units madula dari sa itong syudad, because, you know, bugat na kayo ang ining presyo sa petrolyo para sa kita sa isa ka driver dari sa Bacolod.
1: Yes, good. Dato pang ngayon, no? Dako, hindi ang posibilidad na madamo hindi ang mag-iluntat sa biyahe. Kag mangitar sa ibang alternatibo nga palang mabuyan. Kung maubras sila sa mga construction, o kung sila nga mga makaraket sila, nga sigurado ya, maka-income sila sang 500. O so, kung katropang win, nangara sa 200 to 250, kakadula sa ila income, net income, everything. So, dako ina yung madula sa ila, so buong madugangan pag isa City Pitos. Isa naman naka 350 kabilugan ang nadula na sa ila. Tapos kung ka-income ka 500, 150 na lang, so halusod na yan makapakaon sa imo nga pamilya. Paano na lang karoon kung may ara ka lima ka mga kabataan kung nagkakwila pa college? Ang iban, So, ang posibilidad na magyutay ang salakyan sa siyudad sa Bacolod, sa mga drivers na magabiyahe,

0: ara iya sa 40% to 50%, may posibilidad gid katrupangwen.
1: Oho. Sir, kung kamo tagaan chance para maghambal, may sona na buwas ang atong presidente. Anong inyo ayo sa atong mahin sa gobyerno, sa atong gobyerno mismo?
0: Ati sa aton yang suna, ginexpektar ka ginadimanda dyan aton, isa ka rason kung nga sige kita karalin, yung madalaman sang aton nga presidente sa suna niya ang solusyon sa pag-asod-asod nga pagsaka sang presyo sang petrolyo, excise tax, value added tax, sa gining aton nga oil deregulation law, amoy na iya ang aton nga ginapanawagan sa iya ka ginexpektar nga base hindi man madula pero ma-minimize ang pagdula sila o ko ng pag-iban sang dako nga gina-charge sa gatong. And then, solusyon, ma-long-term nga solusyon na sining palpak ng programa, nga modernization program sa aton nga gobyerno, nga kung sa diin madamo na ang nagkalawadaan sang palangaboyan na displaced. Kaga, kung naka-engage na ang ining mga modernized groups, o kung pila ka mga members nila, padayuno na lang. Pero mangita, may gina-expect naton na may alternatibo na solusyon nga kung kami ang unconsolidated, padayon sa rehab na lang, no? So, amo ina ang aton gina-expectar kag nagpapati kita nga hindi man madula ang naka-engage na sa modernization program. Kag nagpapati man kita kag gina-expect agad ang pinakauna gid ining mga ayuda naton nga dapat yatag sang gobyerno sa transport sector amuman sa mga aton nga pagsaka sa presyo sang petrolyo katong pangwen.
1: Oho. Sir, why pagsirapol sa modernize kag sa traditional daw tanan gid ta daw amo gid ni sector ng piktados bong?
0: Ati katro pang win daw gina-expect naton this coming August, no? First week or second week. Amo man ina ang hambal sa aton nga LTFRB, LTO NIR. OIC Regional Director Jay Conlo. Okay, so nami man ina ngat na, no? Kag gina-expectar naton na first week or second week sining August katro pang win.
1: Oho. Pero may plano ka mo, sir, ng mga mobilization sa pagpanawagan sa insaktong solusyon sa problema naton sa ano sa petrolyo pagsaka sa presyo sang langista?
0: Yes, gid ka tropang wen no, kita nagaulat na lang niya sang basbas man o kun sang guide sang aton nga national chairman dito sa Manila nga si Mar Balbina kag naka-initial na kita nga rally protest para gid ato sa sudasod nga pagsaka sang presyo sang petrolyo. So, may padayon pa ini, may succeeding ini nga mga rally protest o kung untat biyahe kung magpadayon ini ang atunasyon nga pagsaka sa presyo sa petrolyo kag wala tang solusyon nga agara ng aton nga ayusa sa aton nga mga gobyerno.
1: Oho. Buwa sir, ano na, ng SONA, may ara ka mo sang aktibidad?
0: Ginaulat na pagid ang ano, kasi initially wala naman sang ano ang aton nga National Chairman nga mag-upod buwa sa rally protest. Pang may mga changes pa ina kung nakadipindi dito sa ila. Kag kami diri sa Ciudad San Bacolod, nakauna na kami rally protesta para malabot man sa kay Bongbong Marcos nga ikinanglan din sang garang solusyon ini ang problema sang pagsaka sa presyo sa petrolyo katong pangyan.
1: Sir Roti, thank you so much. Salamat gid sir. Have a nice weekend, sir.
0: Madamo gina salamat ka tropang wen kay sa tanang nga paglamati sa isang September kolod madamo nga salamat kag mayong agatan. Franca, defenso.
1: Inyo na pati ang mga katropa si Sir Roti Catedral presidente sa Bacod ni Medibella diri sa Sudan sa Bacolod. Padayon nga pagsaka sa presyo sa petrolyo din dito na punggani. Di mo do, wait a control mga katropa kaya gusto mo lang isang US yung ati. Maduminar ang supply sa oil dito sa Middle East, no? Amo na yaton gatasan na rin sa mga produktong petrolyo nga ginakonsum na ito mga katropa. Way man ta kapasidad para maghimo sa aton kag mag-producer sa oil naton. Tananto plano pa man lang marag tapos ng termino sa presidente. Ini nga mga plano mga katropa. So dato man lang ni sa duta ni ang mga plano. Why pa masugdan? This is more than the experiences the previous years, mga katropa, where na experience naton ang grabe nga igo sang virus COVID-19. By 2026, mga katropa, 2026 and 2027, ang pinaka itsura sang sudad sang Pilipinas sa mga sakamot sa mga lideres naton dirita mabatsagan, dirita makita, mga katropa. And the history will say kung ano nila, paano nila ginapadlagan natong pungsod sa problema nga gina-expectaran ta nga dapat solusyonan sa ating video. Morning sa mga katropa naton, Ma'am Len Talde, mayong aga. Sa mga members ng class, mayong aga sa inyo tanan. Thank you so much sa pagpamati. Ma'am Ilivera Glogo, thank you. Sa kay Ma'am Suzette Borromeo Pabiana, mayong aga. Dara sa country homes, nakatutok man sila, nakapamati sila. No, katropa mo yun, gaiko radyo, ari kami sa country homes. Makontak lang kami, mama. Thank you, ha. Salamat, gina. Why problema? Radyo lang. Jelwen, morning. Salamat, kid. Done sharing. Sirado naman buwas ang dalan sa Commonwealth Avenue sa Manila kay Sona Buwas sang Presidente Bongbong Marcos Jr. Mm. Yes, sir. Di, sir. Anong mensahe mo, sir? Anong gusto mo ipadapot sa Presidente kung ikaw ay tagaan tsansa? Kamu ba, mga katropa? Sulat ko, butang ka mo sa comment section ba? Basahon, tinugin ni Guy. Ano ang gusto nyo ipalabot sa presidente? Buwas mga State of the Nation address siya. Ma'am Lental, di ba yung aga? Randy Santisas, good morning. Masayang pakikin... okay. Masayang. Kala ko masayang. Masaya pakikinig sa kay lalo na sa kay Lazaro, Lalo Lazaro. Mula po sa kay Randy Santisas, Santisas family. Thank you. Morning. Salamat gid, Ma'am Lentalde. Thank you. Morning. Mustang Domingo tara, ma'am. Oo. Ginatamyaw niya lang ang Tagahimamaylan chapter sang mga lideres sang aton nga class, mga katropa. Si Ma'am Rihanna Gestro Maricel Argo, kay Ma'am Diana Bucani, Janelle Lonario, Jessica Gonzalez, sa youth president naton si Sir Richie Taldi, kag mga members ang solid supporters, no, sang class, mga katropa, no. Salamat gid, thank you, Ma'am Len. Morning sa inyo. Medyo pamahaw-mahaw, kapi-kapi, tanay da. Relax, relax, gamaya, okay? Thank you. Kung ikaw may pamakuton, mga katropa, anong mensahe nyo nga ipalabot sa Presidente ta? Anong gusto nyo ihatag nga mensahe sa Presidente ta? Paborma ka mo? Approve ka mo? Approve? Sa performance Presidente ta, Presidente ta for the past 5 years ta sa iyang presidency, mga katropa, gabungko sa aton nga ano si Ma'am Len, sa niya okay lang kami. Oh, morning. Mayo rin ning okay ni. Abi mo budlay subong sa sitwasyon sa mga planters ta, Ma'am Len. Oo. Ang ining infestation sang RSSI bla. Kabudlay, tanang trial and error ang ginihimo naton para solbarunta ang problema sang infestation sang RSSI, katropa. Oo. Pero balikan ta. Ano mensahe niyo sa presidente? If tagaan ka chance, sabi. Oh, shout out diri sa Greenland. Congrats sa media night. Oh, kagab ito gali. May media night. Huwag ko makita kalendaryo. Morning. Salamat gid, ha, sa mga taga-Kabankalan, ng mga katropa naton. Thank you so much. Sir Poy, kumusta ang ice cream ta? Pwede na taka ice cream kinagiinit na. Wow. Pwede na ta maka ano, pwede na ta ka luto-luto sni. Wow. Dok nami, no. Morning sa inyo. Salamat gid sa pagtutok kag pamamati. dali sa aton para tutunan mga katropa. Anyway, haboy ko karon ang sa Jenny Subong, Kaban Kalan, hashtag liquidation. Marang pasan na, politika. Politika mga katropa, ang politika katropang poy, grabe man mo, no? Pagkatapos ti, you know, which I believe, you know, dapat ma-justify sa, ano, sa pangunuhan, sang kamangalan, ang kagastuhanan sa mga expenses niya. It's people's money. And people deserves that. Nga dapat mapahibalo sa pumuluyo ta ang ginkantuan sa kwarta nila. 8:40, ma-commercial ko na. Haboy ko lang atun nga makaresponsibilidad mga katropa. Pagkatapos, balik kayo ta pagkatapos ni. Standby.
2: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
2: Vision Next, marami na ang natulungan.
5: Problema ko sir, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung palasahin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
2: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
3: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
2: Turbo Supplement for Men.
6: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapoy ba ko, ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabe gain. Kamutol, testingin mo lang. Kampiyon kid yung Turbo.
2: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at klamu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
2: Sister Pain.
8: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain news. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
7: XFM.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: Hindi nga mabla namon makaya ang ina.
3: Pwede, yung nag-atrust ang public opinion.
0: Objective.
2: Pangayo ko naman kapirasyon sa atang mga kapirasyon.
0: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
4: Ang pinakamakauturan, Tabla, na anadagid lang sa pamahog. Nagligad nga daw mga katropa, mayara sang pamahog naman to sang bomb threat sa isa ka call center BPO company diri sa Sudes Bacolod, no? Why nis laguro madada ma-satisfy sa pamahog nila sa may eskulahan diri naman sa call center, no? Last time yara sang bomb threat mga katropa, nga nag-responde man to ang bomb and explosive department nato, no? Ang unit na ito mga katropa with ang canine para mag-check to kung may aragid man sang tutuod na, may aragid man sang bomba nga posible ginbutang to sa isa ka BPO building company, kag ginambal to panukpo nila kuno mo, no? May arag ko sa bomb threat. Galing tiyan mo rin mga sitwasyon lang mga bian, hindi man mapabayaan sa katon nga sudad ang ining mga threats mga katropa. What if kung tuod? What if may matabo? No? So kinahanglan na respondihan sa katon nga respondihan sa katon nga mga kapulisan. Pero mga katropa, kapila na mabit. Kapila may ituan ang katon nga mga kapulisan angot sa mga nagakalatabo nga pamahog, bomb threats kag mga shooting threats mga katropa sa mga eskulahan, no? It's high time siguro nga tagaan sang dako nga pinalidad niyo, no, ang mga threats bra mga bian nga ginahimo sa mga tao ni salig nga hindi madakpan, no, nga hindi mabalaan sa pulis. Oo. Pero kung may madakpan isla, may madakpan be, nga makambal tayo. Grabing lang kapasidad sa pulista para maglaot sining mga tunto ng mga taho. Full ba ginatag nila yan? No? Nag-hamper inaabi mga katropa sa peace and order na aton diri sa aton syudad sa Bacolod. Naanad na sila. No? Nga sige hatag sa mga pamahog, pero mas mayo tani madakpan ni sila, no? Dako man ni pinalidad mo. I don't know kung anong gravities ng mga katropa, pero magambal na explosive. Dako ning pinalidad mga katropa, hindi kinay ka piyansa. May tani kung magkaladakpan ni sila, no? Mga tuntong mga tao ni, no? Why na ni hadlok? Ang butlang ko na itong nahimo to sang SIM card nga registration, nga daw ka wala man to pulos, ang mga may ara Japan sa mga fake account nga makahimo, sa mga accounts sa Facebook, sa makatawag sa Japan, no? Hindi matrace, no? Ang ining mga makabigta tao, though we understand may ara kita sa lagi ng ganyang protektor sa ating privacy mga katropa, pero sa sining panahon ang ginahimo sa pinakamakuturan tayo hindi na yung tsakto, no? Nagahamper na ni isang kalinong kagatawhayan sa isa ka lugar, and siguro we have to do something na, no? Pinagi sa pagpasanyog sa intelligence natin, no? So aton nga sa mga tao ngani nga naghihimo sang karakasan pamahog para sa pagpamumba sa pinakamarugar diri. Ambal ni Ma'am Leno sinya katropa ang nagapamahog talawan na. Gusto lang ba naman maghasik ng lagim? Well, it is what it is. Pero mga katropa, katuan ta na, no? Mga follow-up natin diri sa atong para sa atong nga public affairs program sa XFM. Pero lang taon ta, no? Ang pinaka mga latest development mga katropa. Ang ining isyu sa presyo sang petrolyo nga I would say uncontrollable. Hindi ma-control sang atong gobyerno ang pagsaka sang presyo sang petrolyo. Nonetheless, we can just do that much, no? Para gamiton ang kwarta sang gobyerno para magpanghatag sang kwarta. Ayuda, ha? Buenbura Costa, good morning. Salamat, guys. Dunaw. May ara kwarta ang may pundo gobyerno mga katropa and nagakadto sa mga programa. Ayuda system. May ara kita sang AX, ta? May ara kita ayuda para sa mga may ara sang tupad, no? May ara sang mga 4Ps mga katropa. Ini dole out ng mga sistema sa pag palabot sa mga ayuda sa atong gobyerno sa most vulnerable sectors of our society. Ginahambal mga katropa, kung pigado ka, ara sa pupuhon ka sa gobyerno, buligan ka sa gobyerno. Subong ang mga 4Ps, may ara sa 1-4, 1-5 nga ayuda para sa pila ka mga kuturanta nga ginakabig pigado sa pigado. Kung may TV kaya hindi ka pwede, no? Kung may ara ka sa mga income nga stable, may trabaho ka, hindi ka pwede. Ang ginapili sa gobyerno nga qualified mga katropa, which I think okay man, nami mo na siya. Pero sa mga sitwasyon nga ni gin-enhance naton ang aton nga mga ayuda dari sa pungsod Pilipinas, ang ayuda nga gahatag sa tao. Like for example, gin-mention chakto to, ginambal ni Sir Roddy Cathedral, nga may ara sang ayuda, pero temporary nga solusyon sa malapnagon kag malawigon nga problema sang aton pungsod mga katropa. No? Kung sila ginahambal, sinya direkta atin lang abi, ibutang sa subsidiya sa presyo sa petrolyo ang inaginatag ninyo sa amo para hindi na kami magpila-pila pa sa mga lugar nga ginatagaan nyo sang budget mga katropa. No? Ang problema mo ni ginahambal sa atong gobyerno nga kung ihatag naton sa mga private companies, imposible, ina hindi na pwede. No? It should come from the agency of the government nga gin-authorize para maghatag sa kwarta mga katropa. Well, we'll see. Wait, akba no kung paano. Pero, sang unabla, may ara man to sa mga daw Pinoy itong style mo, no? Nga gin, may mga IDs to ginapakita daw, ano ganito ah, mas subsidy man to during sang COVID time, no? Amo man to. Which, nantaw ta, no okay man, nga na-avail sang pila ka mga drivers operators na ito, ang ini ka mga ayuda, mga katropa. No? May mga subsidiya, damo por may, no? Pero ti, sa sinig sitwasyon, mga katropa, ang panawagan sa aton nga mga kauturan is ang pag-cut sang tax naton sa presyo sa petrolyo. No? Ginapanawagan to sa mga grupo, sige, ti, i-cut na lang nato na, no, kay nagrabot sa 9 to 10% na, no, ang nabutang ng mga taxes mga katropa, to mention ang value added tax naton, expanded value added tax naton plus ang aton nga train nga gin implementar sa panahon ni former president Rodrigo Duterte na dala ni ang presyo sang ano mga excise tax naton nga ginpatong dira mga katropa. Pero ano yung istorya, bla? Sang VAT mga katropa. 1980s mga katropa, medyo mabulubog at bugat. Amunay panahon nga tapos lang gid martial law, nag-plastar sang sistema ang panibagong leader sang aton pungsod mga katropa. Sang una, ginpasar ini ang laye nga nag-kolekta sang VAT mga katropa sa panahon ni presidente former president Cory Aquino mga katropa, no? Gindagdagan to sang executive order number 273 nga nagmandato nga i ihimuon mag-kolekta sang VAT sa mga produkto kan sa mga kumpanya mga katropa no nga nag-negosyo sa aton pungsod no. Well, life and blood man nimo sang aton nga gobyerno ang tax halin sa tao para makahimo sa mga proyekto pabalik sa tao ang mga serbisyo nga kinahanglan niya. Okay? Sa panahon naman ni ano ni former President Fidel B. Ramos mga katropa, nagpasar ini siya sang Tax Reform Act of 1997 no sa pag-formalize mga katropa sang formal nga ipasulod sa tax code naton ang ining tax collection no ang value added tax na 10% mga abyan. So dito gin-implementar na approve sa ano sa administrasyon ni former President Fidel B. Ramos ang ining taxation naton no. So diri ang sitwasyon mga katropa na ano siya nakita nga ti okay pwede gali ni kinahanglan ti i-tax sa tanan ng mga negosyo no by 10% no amo na ang iya threshold sa una. Okay, by 1997 sa panahon ni presidente Gloria Macapagal Arroyo ginpahayag nga kinahanglan i-expand ang taxation no kay ang pungsod nagasuprer sang dako nga problema kag budget deficit sa iya fiscal budget mga katropa yearly no tuigan mga katropa no. So diri ka mga sitwasyon ginduso sang anay presidente ang Republic Act 9337 no nga naga formalize mga katropa sang pag kolekta sang taxes hindi na 10% no gin-include na ginpasaka na gintawag ni siya nga value added tax from 10% to 12% mga byan. Okay, why pa ni? Because ang mga basic services nga supposedly kinahatag sa tao exempted ni sa taxes. Okay, including ang enerhiya no padumduman ta mga katropa ang major operator niya sang aton energy diri sa pungsod Pilipinas none other than National Power Corporation. Pero tingnan mo do ito kay gusto man por do yon gurus gobyerno no para mahatag sa mga pribado nga sektor ang pag-operate sa mga katropa. So amo na yung tabo 12% no dito man sa panahon ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo na institutionalized ang pag-tax mga katropa sa energy sectors naton ha. So, panahon pa lang ni Presidente Fidel B. Ramos mga katropa, atong tri-policies, privatization niya, kagang deregulation sa mga existing laws naton sa layi nga kita, nakita nga potential ang pungsod Pilipinas mag-intra sa WTO, sa GATT-WTO, na kinahanglan maka-cope up kita sa globalization, no? Ini nga may ara sa bayluhanay sa produkto pagkat sa mga tariff na to mga katropa diri sa pungsod Pilipinas kag sa ibang mga pungsod so that kita makabaligya man kita sa mga produkto dito sa pungsod with a low cost of tariff ginabayaran naton, no? Same vice versa sa mga membro sang nag-intra sa GATT mga katropa. But well, ini dako ng argumento ni, no? Because diri gi-deregulate naton ang aton nga mga layi on oil, on energy nga ginahatag naton, ginatagaan naton chance sa mga katropa nga maka-intra ang mga independent power producer less more than sa National Power Corporation nga mag-operate mga katropa sang enerhiya. So from there on may arat na sa mga private corporations no nga nagabligya sa kuryente ginatawag nila independent power producer. Okay, so diri mga katropa pag-abot sa administrasyon ni presidente Gloria Macapagal Arroyo ginambal singiti may energy sector na may mga private corporation na nag-operate so we have to tax it no dapat taksan no. Si Presidente Gloria Macapagal Arroyo gintawag ni siya nga isa sa mga brilliant mo sa pag-craft mga katropa o kung pag-craft sa taxation law, taxation, the response of Pilipinas. No? The Economist, no? Hambal nila, Baskogni, isa sa gintandog, ito na yun, amunto na hambal na ton, ang pagpasaka sa taxes na ton from 10% to 12%. Okay? So diri na nagka-problema tanan, no? Kay ti damo sa independent power producer ang aton nga mga aton gobyerno, mga katropa, wala na nag-amat-amat na nag-decline because nga ti may competition pagkatapos inferior ang aton gobyerno sa pag-compete mga katropa sa mga independent power producers, no? Nonetheless, ginhimo na lang sige ti kamo lang take over dio. Dira nagsulod mga katropa by 2000 na privatized na ang National Power Corporation, nagsulod ang NGCP, ang mga independent power producers, no, ang wholesale stock market na plastar naman under IPIRA law, pagkatapos ang mga electric companies dito na nagkuha sang kuryente, supply sa kuryente mga katropa. Ang oil nga amuning ginahambal naton nga kuntani mangin affordable because diri isa man isang source of energy naton mga katropa pag ginagamit sa mga kumpanya kag sa mga faktoriya sa pag-operate sa ilang mga equipments no kinahanglan plus ang major gamit sa aton transportation amo man no ang langis no there's taxes dira mga katropa 12% no? After sina matapos nga nag-implement diri mga katropa ang atong gobyerno sa grabe mga taxes mga byan wala nang punggan ang pagsaka sang presyo sa petrolyo. Okay, since 2000 mga katropa. That's why may ara sa pila ka mga kuturan ta nga nagmarcha sa dalan nga ginapanawagan i-scrap na lang ipiralo pagkatapos i-nationalize ta balik ang power industry para hindi kita mapapa sang mga surcharges sa mga taxes sang aton nga mga gobyerno sang mga sang atong gobyerno nga gakadto man ginagamit sang tawo ti amo ni Japan na parawagan mga katropa nga dapat i-exempt naton ang aton ang oil kuntani sa taxes kini para hindi ta matam-an plus review ta ang oil regulation law nga nagakakas sang gahom sang atong gobyerno para mag-intervene mag-intra sa negosyo sang langis sa pungsod Pilipinas. Sa setup subong ang aton pungsod mga katropa hindi maka-intervenir mo because sa mga existing laws naton sa oil deregulation law nga ang iyang function is to supervise lang gid as to sino mahimo sang presyo, sino ang ma-decider sang presyo, wala dang gobyerno. Ang mga private sector subong nag-plastas na all they have to do is to submit mga katropa ang cost sang oil nga ginaangkat nila sa iba't ibang pungsod kag amuna sa ang patungan sang tax sang aton gobyerno mga katropa. In short, ginhimo sa gobyerno subong iya pahapos na lang, hindi siya maghimo sang prosesong iya, no? Ginahatag sa mga private companies pagkatapos negosyuhan man sa gobyerno butangan tax da nga ang tao ga suprar sila. What have you? Ang mga private corporation mga katropa, ang sistemas ni ang produkto nga ginbutangan sang tax, ginkorektahan sang tax mga katropa, suktun man lang nila sa tao, no? That's why mga katropa, kita ang matam-an sila din. Hindi iya mismo iya ang mga oil companies dali, no? Hindi iya ang atong gobyerno. Because bisan na no paka istorya nga may ara sang ayuda mga katropa, ang ayuda nga na naghalin mo na sa tax ta, wala bayran ta sa oil subong ang mga panahon mga katropa. So, parawagan is that iuntaton, i-stop mga katropa, i-temporary suspend ang aton nga excise tax nga nakapatong dira sa presyo sa oil para makagulo ginhawa kita plus ang gahom sang aton national government to freeze ang presyo sang petrolyo kag maghimo sang subsidy system no para stabilize ang presyo sa petrolyo sa merkado sang Pilipinas. One of the manta may aras ang oil, oil stabilization program, no? Fund nga ginpunduhan sa atong gobyerno, no? Amo man ekspekto mga Marcos, ang Marcos administration. So una, Coco Levy Fund, may aras ang oil stabilization fund, kagurano pa nga mga fund to nga gingamit sa panahon sa Amaya, no? Pero subong naglain na, no? Ang tanan ng mga kooperatiba, amat-amat gina-privatized, no? Ang oil industry ang aton nga energy sector sa mga katropa, amat-amat gasulod ang dako ng mga kumpanya, even malampaya. Dako ang dako ang contribution sa mga private sector sa energy nga industry nato diri sa bansa Pilipinas. So, kung ihatag mo na sa private sectors na kapadlagan, it becomes uncontrollable mga katropa. So, kabalo naman kita sa paghiho sa presyo sa petrolyo, diretso na, no, sa mga mayor ng mga baratlon, no? Bugas, isda, pagkaon, no, karne, tanan. Basta may delivery mga katropa, there's a cost on top of it nga ginapatong sa mga negosyante para ma-compensate, ma-subsidize o kung mabalik to sa ila ang ginabayad ng taxes tao. And that's why once movement gani sa presyo sa petrolyo, hindi kita matigala nga nagsaka ang presyo sa gatas kadamay kagiban pa tungod sang ining cost ng transportation nga ginabutang sa tagsa ka mga mayor nga mga produkto o kon basic commodities, basic products nga ginabakal ginakonsume sa tao. Nga amo naman ang rason mga katropa nga padayon nagataas ang inflation sa pungsod Pilipinas. Kita ang nabudlayan, kita ang maigo sa nandiy mga katropa. Di pa mangkot, di na tong taxes kinabayad ta. Ambota. Kaya bali lang nakadto sa social services naton, no? Una da is ang aton nga benepisyo sa mga premium naton sa aton SSS kagurano pa, no? Pero wag ka. Nugay bladuy. Kinabayaran na namon niya. Let's talk about some PhilHealth mga katropa. Aton nga health services, no? Ginabayaran ta na. Why ta na ginakwa sa taxes ta? Ang aton nga retirement mga katropa, which ara sa SSS, no? It doesn't come from taxes. We pay the premium of it mga katropa sa SSS. O sa Pag-ibig, ang bali nila, may housing project man ta ko low cost of may mara na housing project. Nga ko, ginabayaran man na namon. So di na gobyerno sa mga basic services nga ginahatag nila sa atin mga katropa. Di na gobyerno sa paghinanglan sang Pilipinili pumuloy Pilipinon nga makaangkon sang libre nga pabahay, insakto nga presyo sang sweldo, no? Kay ti kun lang taon tay in-scale mga katropa ang utilities tagakaon naman mo. Ito, supposedly it's tax free. Subong tubig na to mga katropa, there's already taxed, no? Abin nyo sa systems loss, may ara na 12% nga tax, no? Sa fit all, may ara 12%. Napahat-pahat na na. Kada surcharges nga gina-implement sa aton nga mga power distributor mga katropa, there's a 12% tax dira mga katropa. And not just the cost of per kilowatt kinabayaran ta, but mga surcharges, may mga tax na da mga katropa. Kaya kung kakasuntan, dako-dako patanay yung bulig sa tao. Ginabalik naman ang basic services. What kind of services ginatag nato sa tao, mga katropa? Ang health naton nga pugday man, nga mga servisyo. Ang aton nga SSS premium para sa retirement, ang ginabayaran naman na. No? Ang Pag-ibig ta mga katropa, these are all mandatory statutory benefits ginahatag. Nga tanan, ang trabahante ang nagatrabaho, hindi halin sa gobyerno. So if we talk about some services, what kind of services nakuha nato sa gobyerno subong, no? And that's why whether matabo pa sa punto nga kinahanglan ta i-approach ang ining problema sa krisis, we have to improve the basic services mga katropa, di ba? O sweldo, eksakto nga trabaho, para ang circulation sa kwarta insakto lang. Ang problema mga katropa sa aton nga tagaan ng tayuda para masolve ang problema, no? Tagaan lang ta sang kwarta para maghipos kita. And it seems it appears, mga katropa, nga ining mga ayuda, nagkatabo sa Gihapon because nga ti mga politiko ta, may intention man, may interest man da. Ang kita naman mga tao, nakabaton kita sa ayuda, naka-ano kita, doon na may utang na loob pita, pakitaya sa mga politiko ta. Which, kwata tama na, ginagamit nila para sa ayuda. Morning! Mga oras mga katropa. Morning lang sa kay Jane Sumugat. Salamat gid ha. Wish you a good health. Happy birthday. Kay Ma'am Jane Sumugat, no? Happy birthday. Wish you a good health and more birthdays to come. God bless you. Alina sa Tagayers Forever Team kag sa kay Benny Vlogs. Thank you. And also we're saying happy birthday, 55th birthday ni Sir George Napalinga, Napalinga, no? Sa barangay Tuguraaw, Miagaw, Iloilo City. Happy birthday! Oo, bawa. Kalayo mo si Niman, daw ka, matabok pa kami da. Wish you good health and more birthdays to come and God bless you and more success in your life. Hali naman na iya, mga katropa, sa pamilya Napalinga, Caro, Sarabia, Bacharo, Panunciano family. Happy birthday to all the birthday celebrators, mga katropa. Happy birthday. Mabli Alobrado, hambaliasin niya. Good morning. Blessed Sunday, sir. Happy Udyakan Festival. So good ng Udyakan. Subong, okay? Ma'am Jessica Gonzalez, good morning. Salamat, gid. Sa pagtutok. Katropang win, kung may krisis nga nagkatabo, ang ayuda, band-aid solution lang na. Oh, temporary gani, Sir Vincent. Amo na, kung kisa ka, brad trip la. Lingaw-lingawon lang ta. Pero pagkatapos ang ayuda na, problema naman ta. Ah, plus ang kultura at padaan sa tao. Kabalo ng tao, kabalo ng gobyerno ta. Ngang kultura sa tao, sa kwarta, 1 millionaire ya. Diba? Ang ibang da, yun na, gasto pa sa mga panahor. Bisyo, kagunano pa. Ah, sige, ayuda niya. Hatag niya sa gobyerno. Igastuhon ta niya. Ah, niya, ma-apply naman ta. I-close kami ni Cap. Ay, Pilipino, tubtubsan o kita mag-sakripiso sa sining sistema. Nga, hindi klaro ang iyang ginahatag ang beneficyo sa ato. White Horas, thank you so much sa pag-upod sa aton plato. Tuna to tubuas mga katropa sa ngalan sa aton technical partner, katropang Jonel Upsay, sa aton station manager, Mr. Mitch Lipa, sa aton CEO President, Dr. Remy Lee Tuoy. Thank you, ha, mga katropa. God bless you. Ako naman sa katropang Win Salinas. Happy weekend.
0: Bullseye XFM 90.3
5: Supple Plus Gold.
6: Ako si Vivian Rosales. Meron akong mayoma. Na-share ng kaibigan ko na uminom siya ng Santong Plus Gold noon at gumaling siya. Kaya di sinubukan kong uminom at gumaling din ako. The best talaga ang Santong Plus Gold.
5: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
7: Ako po si Jerry Lynn. Isa akong bankrupt. Para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
5: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
9: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
10: Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang sa puson.
10: Desminoria.
12: No more.
10: Santon Plus Herbal Oil.
13: Chronic pain.
14: Ang sakit.
13: Pag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Pag-assisted pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister Pain.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
17: Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
18: X.

0: Down Pain. Fast and Safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: XFM.
3: FM.
4: Sunday Pinoy Classic.
3: X.
2: XFM.
3: FM.
5: XFM 103.9.

0: kabalitaan mo?
1: Na XFM kid.
2: Inami ang music ah.
1: Na XFM kid.
2: Ay, wala ka lang music magkatapos mong tapos mamaya natin sa mga balita. Wala sa amin bigit mga DJs na lakad.
3: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
1: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
1: Nga XFM kid how.
4: Timo!
3: XFM 103.9. XFM 103.9.

0: exciting, bro.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung paa ko laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos, nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put the plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya,

0: na ang programa na The Secrets of Health.
1: Talking about moringa oil na talakay naton, kadamo sang mga sulfur antioxidant kaya.

0: Dara, dara. Kung minerals man ang paghambalan, madamo.
1: Kompleto.
0: Kompleto.
1: Kung vitamins man, Dok Erwin, may vitamins man siya. Kung mag-inom ka sa premium D3, kag gusto mo yung magpagwapa, pwedeng-pwede, gid.
0: Yes. Na, ha?
1: Ang vitamin D3, ang BCO, ginanaris nila ang skin mo. Si BCO, nami-nami mo siya, pati ang hair naton, ginanaris niya. O, kung daw nipis ang buhok mo, ginapabuligan niya nga magdamol-damol. Si BCO, hindi basta-basta. Hindi lang kayo nagapamatay sang viruses, kag bakterya sa lawas naton, kundi ginapag-glow niya ang skin naton.
2: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
3: Sugod ang pag-inom ko sa premium D3. Nabatsyagan ko gid sa akon nga lawas nga nagtawhay ang akon nga dughan. Kaluyan lang nadula ng akon nga ginabatsyag.
2: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may BCO kag moringa.
1: Si moringa, hindi lang kay minerals, mataas man ang iyang vitamin C. Ang function sa vitamin C sa skin natin is very important, very crucial. Kaya nga, siya na sa collagen formation para nga magnami ang aton nga panit, hindi dali mag-wrinkle ang aton nga panit. We need vitamin C. So diin ta na makuha dra sa aton nga premium D3, makuha naton ina sa aton nga Santon Plus Gold, kay ini sila may mga balunggay kag may kompleto nga vitamins kag minerals nga kinahanglan gid sang aton nga lawas. So muna ka importante ang pag-inom sa sini nga mga suplemento, kay ang vitamin C ginahaboy ta na adlaw sa lawas, taga ka oxidize ina siya, nagakadula ina siya, ginagamit naton alo adlaw to counter the free radicals nga nagasulod sa lawas naton. Once nagakaon kita, kinahanglan naton ang 12,000 to 13,000 antioxidant every meal para makounter ang free radicals na ginadala sa aton yung mga pagkaon. Para makounter ina, we need high dose of antioxidant. Sino din titinda makuha sina? Tiara o, kompleto sa Santon Plus Gold Premium D3 may mga mataas ng antioxidant. Remember, ang combination sang duha maayo na, pero ang combination sang lima mas maayo pa.
0: Ang hindi lang maayo nga sobra sa isa ang asawa. kung sobra sa isa imo asawa, hindi na gid maayo. Pero kung supplement, mas maayo gid ya ang lima. Pero subong ang nami nga combination para kompleto Ricardo's, aring tatlo, Santon Plus Gold Premium D3, Santon Vitamin C.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Santon Plus Gold.
0: Ini nga combination, Doc Nelson, kung adlaw-adlaw mo ni inumon, masure naton nga hindi gid kamo basta-basta magkabalatian. Kaya kung may ara kamo balatian, hindi basta-basta maglala. Kay nga aman, ang imo lawas ginabuligan agud mabalanse. Paagi sining pag-inom sa aton nga suplemento ang Santon products.
2: Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
0: So, ang aton lang imoon, inom na lang ta Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold may balunggay, ang Premium D3 may moringa oil.
1: Si Premium D3 may BCO, may vitamin D3.
5: Naay nakasulti nga gitiridyum daw ko. Maugto sir, paspas yun ko ni tumar sa Vision X Plus capsule. Wala gyud ko nagbahay sir nga ning tumadayon ko kay maoray nakatambal sa kuha. Maayo na ko karon. 3 na ni sa Cebu Pantukan.
2: Vision X, slay ang kapitibo.
1: Ah, pag nagalabong imong mata, Vision X. Pag naga-expose ka permi sa grabe nga cellphone, expose ka sa television, sa computer, kay di man malikawan, low-adlaw, ara ka sa gatubang sa computer, mag-vision next ka. Hindi na paghulata nga hindi ka na makakita. Hindi na paghulata nga galabo nga nagalabo nga nagalabong imo mata antes ka mag-inom sang vision next.
2: Vision next, slay ang kapitibo.
4: Ang ato sa ring pagparagad, builo ginadulong sa inyo sa mga masunod, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision next Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Ako naman, si Josel Banyas.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: XFM.
1: FM.
0: Sunday Pinoy Classic.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
0: XFM 103.9.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
2: Mabibili sa mga butika.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Mapipili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabag job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitakit ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugit. Patsyag kugit niya relax akong kalawasan. Ibagit kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag Vitamin D3 ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapipili sa mga butika.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
2: System Pain.
6: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
2: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
1: Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ronald. Bago ko nang diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto

0: Mga katupa, exciting!
1: Mataas na blood pressure. Alam mo ba ang ibig sabihin ng blood pressure mo? High blood ka ba? Low blood ka ba? O normal lang ang blood pressure mo? Kapag mas mataas sa 120 over 80 pero mas mababa sa 130 over 90, ibig sabihin pre-hypertensive o mataas ang risk na magkaroon ng hypertension o high blood. Bawasan na ang mamantikang pagkain, matataba, maalat at matamis. Ang sintomas ng high blood ay matinding pananakit ng ulo, bigla ang panlalabo ng mata, nahihimatay, hindi makahinga at sobrang sakit ng dibdib na posibleng humantong sa stroke. Ang Santon Plus Gold ay may garlic na isang mapisang sangkap para maiwasan ang panganib ng high blood at nilalabanan ang mga pangkaraniwang sakit gaya ng sipon at lagnat. Kaya dito na tayo sa safe at sigurado Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Iba ka sa lahat.
3: Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapat. Sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Well, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
7: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre-oy.
6: Istorya eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
7: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long lasting.
6: Unsa? Naka-turbo puti ay ka?
7: Wala uhala gid ka pioy. Karon pa ka na kaibalo. Turbo lang ang malakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: System Pain.
10: Ako si Sarah sa mga kutipan.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atin ikaayang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsag sang atin lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Kamusta naman kamo mga suki inaton sining mga tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Ari kita sa isa naman kondisyon sa ato sining pagparagad. Ululupod naman kita sa pag-istorya kung paano naton mamligan ang ato sining kayong lawas. Ang mga ginatago sining nga sikreto bala, nutrients sa nutritional value sa kada ginakaunta. Diskusyonan ta mga benepisyo nga aton makuha sa mga matag-adlaw-adlaw nato sa inyong mga ginakaon. Dala naman da ang nagadala perwisyos lawas ta eh. Abita kung okay lang nga busog kita, mahambal kita nga, healthy na ako kay busog ako, hindi gali. Bisan hindi katama kabusog kung ang imo ginakaon puno sang nutrients. Nagapamalakpak na nga ito sa inyong mga body cells and body organs. Pasalamat nila sa aton sina nga kon sa mga military pa na may baw na may salut pa mo kon sa mga pagpasalamat pa sini paris bla nakabaton ka grasya sus ang imo sinila mano do hindi mahukas mo sa pagpasalamat ta siguro ti kon healthy ginakaon ta mo man mga body organs tay gapinalakpak na sila guro to sa sulod mahambal nga thank you thank you thank you. Pero kung ginapasudlan ta gani sang perwisyo para yun yung mga processed foods ang ato sinang ilawas at ilaban-laban ka pamuyayaw na sila guro to sa sulod. Ang bal sila guro nga ba uning ba niya sa pagkadalokid huo. Bala nila makahalit di sa aton sa sulod sinang sagi pa nila niya kausap to kagatunlun. Well, ang ato sinang nga pagparagad, ululupod kita kung may mga concern kamodera pamangkot parte sa pag-amlig sa kayong lawas, kondisyon sa inyo sinang nga lawas sa gusto ninyo pagid mahatagan sang giya pareho sa bisang kung anong mga pagkaon nga dapat likawan, anong mga pagkaon nga dapat i-prioritize. Feel free sa pag-message sa aton sa ato sinang nga text hotline 0950-975-6970. Or hindi gani EPM sa ato sining Facebook streaming labi na gid sa XFM Radio Patrol Irilo Facebook page or hindi gani sa Facebook page sang XFM station nga inyo ginapamatian para ma-forward diri sa aton agud to mapamangkot sa ato sining consultant ha kay live ang ato sining pagparagad sa tanan sining mga XFM station sa isla sang Panay amuman sa Negros Island region. Kag sa ato sa ringa pagparagad, upod ta sa gihapon ang ato sa ringa Certified Naturopath Practitioner and Consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ringa programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kag welcome man sa ato sa ringa pagpangalagad. Siyempre, kag sa kinaandan sa ato sa ringa mga suki nga mga tagpalamati, kag kabay pa nga yara kamo tanan sa manayanaya nga kahimtangan paminsaron kag pamatyagan sa aton siringan lawas pero kung may mga ginabatsag makita sa kalawasan ari kami ni Sir Josie laman sa pagpanumbalik sa paghatag sa pira siring ang mga swestyon kung anong makabulig paayo o kung bisan pa hatag sang remedyo pagpiyan-piyan sa inyo siring makabudlay nga nabatsagan discomfort sa inyo siring mga sintomas nga gina-experiensya subong kag siyempre lakip man ang padayo naton nga pagtukib sinisang mga sikreto sang simple nga mga tanom mga bunga parte sang kahoy nga makabulig gali no sa aton sa ikaayong lawas.
0: Kag sa ato sa ring edition today, ang ato sa ring paghambalan, ang mga benepisyo nga makuha ta, bo kanami sinilag maglagsanay sa una sang gamay pakita Dok Leo ha sa mga adventurero bla puno kaagi ko sini. Mm-hmm. Lagsanay sa iya sining kahoy gid bala. Pauna-una kakuha dito sa pinakapunta gid sa iya sini nga bunga labi na gid kon tawag nato sini kun luto kalong na Dok Leo. Mm-hmm. Siya ga kalong na luto na siya. Mm-hmm. Pero sa pagkaaslo man galing classic kalanunon ini pero manami ini siya labi na gid kung gusto mo mag ano bala kuha tuyo mo. Pareho sabi, naga-drive ikaw, nagasakay ka sa salakyan, naga-travel ikaw, gusto mo hindi ka katulog, kay gusto mo manghangaw-hangaw. Balon kasi ni Dok Leo, kag from time to time, usop ka, amo nang pamatsyagan sininga, do hindi ka matulugan, magambal ka, bisan sa kadlaw biyahe, way tulog-tulog Dok Leo mo.
1: Kay tungod nga sa iya sininga sabor.
0: Sa kaaslumon niya.
1: Oh, pero sininga edisyon, Sir Josil, aton sinipag-tunan ang parintiya. Ariya ang number ni Sir Josel sa Kaaslumon parang tunaan na ton sumungya. Pwede man nga magluwas sa Kaaslumon Sir Josel sa Iluhan tabi ang kaaploron. Ang kaaplod pero may ara man si Sir Josel nga katamison.
0: Mm-hmm.
1: Saya sini nga sabor. Kagamuning silin ni Sir Josel nga bawa sa panahon gani nga tagbulungas ni. Muning dumduban ko pa sa una nga sultiro kuno kag dalaga nagapauna-una.
0: Ha?
1: Dalaga nagsaka, sultiro nagtangla.
0: Ambal nga dai ikaw na saka, to pulihin lang ko.
1: Pagtangla, kakita buka ka.
0: Pero hambalan tayning kakilala ka mo sang this is the name really, Doc Leon. Amo giningalan niya, no? Kamatsili.
1: Kamatsili or sa atonte, siguro daw bago lang naglipas, Sir Josel, or may iban pa sining nagapinamunga pa subong.
0: May ara pa.
1: Correct.
0: Ugaling kayang iban sininga matamat na dunot,
1: mm-hmm.
0: kumo kay nagulan, ang iya sininga bunga bala, ang covering niya sini nagalilitik na sudlan sang tubig sang
1: mm-hmm.
0: ulan
1: mm-hmm.
0: amoni nga naga ano na may mga nagatulubo-tubo na da which is no longer healthy for human consumption Dok Leo.
1: Correct Sir Josel kay iban sini ginaamag ginaulod na
0: mm-hmm.
1: which is daw hindi nagid maayo sa aton ikaing lawas pero sa panahon Sir Josel nga taglinit kag nagahimugasa gid ang pagbunga sini sa kanamiton sining sahi sang bunga sa mga makauyo na
0: mm-hmm.
1: Kaya balon gyud man aton Sir Josel bisan ano kanamit sing isa ka prutas o kun pagkaon may ara pila gyud ya Sir Josel nga siguro may mga sensitivities or ano man yung mga rason hindi sila yung makauyon pero sa makauyon sa ni Sir Josel dumduman ko nakasakay ko sang nagakommute ako from north from south pagkadto sa city Sir Josel may isang halin sa ginkantuan niya mabalik sa Manila nagpadulog gid samo sa ginabaligyaan sa ni sa kilid karsada bala kag siguro ng mga nabilin nga 25 kilos
0: ubos siya
1: ubos sigid okay dalon niya sa Manila
0: kay way gawa ini sa dari sa ato sa siyudad kag sa iban sini nga lugar for example Bicalibo Rojas City Antique Bay sa San Jose Bacolod City abi sa Sagay pagkadto dito sa Kabangkalan pagkadto dito ya sa Canlaon Dok Leo. Talagsa mo ini makita na subong sa mga urban areas.
1: Correct.
0: Kadabanan sini sa uma actually puno ya sini ang iyagid lang nga kahoy.
1: Mm-hmm.
0: Amo ning ginahimo nga tapalan Dok Leo kay indi gawa mabuka way gawa galitik mo.
1: Mm-hmm.
0: Ang kamatsili sa Tagalog tawag nila sini or sa English man no tamarind
1: Manila tamarind Sir Josel ang pagtawag sini no tas ang kamatsili ngayon ito actually Tagalog ni siya nga kun sa aton iyang inaton iyang lingwahe sini ti amo ni ang ginatawag naton sini nga kamunsil sa tion nga magpinamunga ini sa mga matamis, Sir Josel, ang klase, kasi may ma-upload man sila mo.
0: Oo.
1: Hambal ganyan sa ibang sanin, na yung magkaon ka, Monsil, kaya pag-ihi mo ba o patawara ang imo sa nga baho sa imo sa nga ihi ni magwanta.
0: Actually, kung kanon mo ini, the very next time nga mangihi ikaw, may ara ganyan sang ang yabaho bala sa ihi mo, malangtulang to also, mm-hmm. Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: So, kamatsili, Manila tamarind, sa aton niya kamunsil. Hindi iya kay sambag, ha? Kamunsil. Amo nang hambal nila nga sa mga dayaway bala. Mag-incomium speaker ikaw, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Sila niya, ang imo sa sinikatahum, ang imo bayhun, sila niya, kung sa lalaki do si Gabi Concepcion. Pagkatapos kung sa mga dalaga pa do si Sharon Cunita.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos dugangan sa imo mga bibig na mapula-pula. Do katulad sang kamunsil, hindi inang kulyapis, kundi inang buka ka.
1: Yabaw.
0: So, masami ini ginakalimbawa. Ti malaka na inisubong, bangod kay number one, nagatubo ini kadabanan sa higad or pangpang sang suba o
1: mm-hmm.
0: sapa.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos, ini nga puno may mga siit o kundugi sa iban.
1: Mm-hmm.
0: And then, ang iya sini entirety, problema sini Dok Leo, damo ini sang iras nga inatawag ni makatul bala.
1: Mm-hmm.
0: Kung makatupa sa lawas mo, damo iras. So kung mag-harvest ikaw, halong ka lang hindi ka mairasan. So, speaking about the benefits, dire kita sa benepisyo, abi, okay. nami ikunukan oning bukaka mo. Ano ang mga health benefits sa ni Doc Leo sa mga palakaon iya sang kamonsil?
1: Actually, damo kakaon sang kamonsil, Sir Josil, nga waay makahibalo gani mo kung ano mga specific sa nga mga health benefits sila sa nga lawas. Masalot ko lang bala nga sa mga nag-message sa aton, Sir Josil, do kasubong bala sang naginom bala, nag-ilinom sa aton Ultimate Trio bala.
0: No.
1: May nag-message sa aton nga nagpasalamat, nagkulupos ang mga bukol-bukol sa lawas, mga hubag-hubag. Kaya hindi man sa kwa na, hindi man sa daw linangas lang ang storya, may ara, Sir Josil, nga dugay na kuno nagupos nga naghubag naman.
0: So, amo nang kabalis karan kuno sang Ultimate Trio,
1: mm-hmm.
0: kag sang Turbo Dietary Supplement.
1: Mm-hmm. Iba pag yun, Sir Josil, sinaya may ara nag-ubo-ubo, nga daw permigin na trangkaso, galingin sang ulo, way gana magkaon. Sa sige nila tumarabala sa ni Sir Josil, tungkol nagpamati sa ton sa nga programa.
0: Mm.
1: Ang iman ganit sini, out of curiosity man lang, kahit sa punto bala, Sir Josil, sa pang-adlaw-adlaw nila, hindi man nila makompleto ang pagkaon sa utan kag mga prutas.
0: Oh.
1: Nga nagtayo yun ng ilang paggamit subong kagpagtumar, tungkol nakita, kinabatsagan nila ang mihura. O kon ang benepisyo. Magluwas sa specific iya nga sa mga gusto magtambok bala, Sir Josil, nga mga maniwa nga suggestion naton kadto sila sa Yes to Health.
0: Oh.
1: Wellness center kami mga supplement sila dira. Pero may ara naga message aton, Sir Josil, sa una may gana magkaon, resulta na ganiwang hagiman, Sir Josil, eh.
0: Mm-hmm.
1: Doong iban te depende kay ti may iban panginang mga kabangdanan man mo. Nga naulian ang ila sini nga lawas kag bandamo pagin naga message sa aton sa nakagamit sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ug Santhon Vitamin C. Kasubong bala, Sir Josil, sang kamunsil nga ini nga nagakaon lang kitang iban ti lingaw-lingaw mo lang sa baba mo.
0: Kalingawan ko nung baba ko, no, ay may ginaubra ko nung kamot mo.
1: Kagkapin pa, hindi ginman manigar. Di manami ginman, Sir Josil, basta matamis siya eh.
0: Amula ni nga pagkaon galing Dok Leo, hindi mo pwede dalon sulod sinihan.
1: Mm-hmm.
0: E basi bala kung mausap po pati ulod.
1: Kamunsil, magyapo ko na naging kaon niya.
0: Kung sabagay, tinlo man nagihapon, kahit mm-hmm. iway kinaon niya iban, magluwas sa panit kag unod mismo sa kamunsil.
1: Correct, Sir Josil. So, ang kamunsil, Sir Josil, damo ang mga parte sa nang ginagamit man. Ginagamit sa nang dahon, may mga medicinal properties man.
0: Mm.
1: Magluwas sa ginakaon naton nga unod niya. Pati ang liso, Sir Josil, gina-prepare man din eh. Para sa ginatawag traditional use sang una, kag may mga medicinal properties. Pero ang aton istoryahan subong ang yasa nga unod. Sang kamunsil. Kag tukibo na ito, nagpirasa niya mga benepisyo. Like for example, number one, sa niya, ginatiwaga strongest, take scientifically supported new property sang kamunsil, Sir Josil, amo ang iya sa niya, antioxidant. Protection against oxidative stress. Ano bala ining oxidative stress? Ang aton cell, Sir Josil, mga cellula na ito, nagaproduce ng energy. Kag during energy production, ang pila ka unstable molecules, nagkakaproducer man. Kag ini, ginatawag na ito nga ROS or reactive oxygen species. Examples ini, may mga hydrogen peroxide, may hydroxyl radical, kagiban pagid. Nga normally, gina-neutralize ini sang lawas na ton. Pero kung sobra na sila, Sir Josil, sa ma-neutralize sa lawas na ton, dira sina nag-amat-amat umpisa sa ni ang damage sang cellula nga nagaresulta sa madali nga pagtigulang sang tao, nagaresulta sa diabetes, nagaresulta sa heart disease, arthritis, Alzheimer's disease, even cancer development, kag iban pagid. Nga amuning mabuligan, Sir Josil, sang kamatchile or kamunsil tungod sa yasin nga antioxidants, particularmente sa yasin nga quercetin, catechins, gallic acid, tannins, nga gina-neutralize ining mga ROS o kon reactive oxygen species nga nagaresulta sa mahinay o kon mapunggan ang pagka-damage sa aton sa nga cellula.
0: Kaga generally, may matamis gidman kita masamsaman sa pagkaon sang tawag na Manila tamarindo kon kamunsil. Pero generally, mabatsagan mo gidi ang kakadhat or ang iya sining ka-upload, Dok Leo. Sama-sama yung gina-refer, nga kung makadhat gani kag ma-upload, makabulig ina sa diabetes.
1: Mm-hmm.
0: Ang pagkaon gidman sa ang kamunsil, Dok Leo, could help agud to mapunggan nga magka-diabetes ang tawo ha.
1: Ang sunod sa nagabenepiso Sir Josiel pag-abot iya sa blood sugar nagaumpisa iya sa insulin sensitivity.
0: Okay.
1: Pag-abot iya sa benepisyo sa nga ginatawag kamonsil, ginabuligan yang ma-improve ang insulin sensitivities, nagabulig Sir Josiel ano para ma-increase ang glucose uptake ano nublambot ang balon. Ang aton sininga mga maskulo kaunuran naton muscle cells become better at absorbing sugar. Tapos, slower carbohydrate digestion. Ang resulta, ang sugar sa digestion nagasulod sa aton sininga dugo, nagaupod sa aton sininga dugo, sang mahinay pagkatapos naton kaon. Hindi gulpiada nga nagaresulta sinisa sugar spikes. Kaya ginabuligan nga ma-improve ang pancreatic protection, ang antioxidant nagareduce oxidative damage to insulin-producing beta cells. Nagaresulta Sir Jolson sa pagpabilin sa aton sininga selula nga sensitibo siya sa insulin, pati nga aton sininga pancreas mayo man ang pag-function kati nahibalaan na to nga ang pancreas amo yung nag-secret sa insulin na kinanglano na ton para nga ma-absorb ukon mapuslan kag magsulod sa aton sa cellula especially sa aton muscle cells ang glucose sa lin sa aton ginkaon.
0: So importante galing kung may makitaan kita dara kamonsil kung pwede pa man lang makakaon man kita from time to time seasonal abini during dry season tawag naton si Nidari or summertime nagapamungang kamonsil kiti subong iban sila nagakadamis na nagakadunot na bala pero speaking about this benefits ya Dok Leo partiya sa pagpabalik sang insulin sensitivity sa may mga insulin resistance which is amo ini ang pinakaunang halintang pakadto sa ginatawag na type 2 diabetes. Magluwas gali sa kamunsil magamo na Dok Leo. There are other alternatives ka pwede naton mapukaw kag mapabalik ang insulin sensitivity gali Dok Leo ha. Kung yes. May insulin resistance na kita. Mm-hmm. For example, ang present dira sa aton premium D3 soft gel capsule nga makapabalik sang insulin sensitivity Dok Leo.
1: Ako Sir Josiel kun ako imo pamangkuton hindi ko masyado gid mag fully agree nga pabalikon naton ang insulin sensitivity. Diri kita siguro sa mintinaro na to ang insulin sensitivity mas bintaha kita dire.
0: Mm-hmm.
1: Pero hindi man balikawan no so sige hambali Sir Josiel kadamo sang may amo sa kondisyon subong. Pero pinakapunto na to nga ang kinanglanon pa naton mag-treat kun pwede man lang gali naton ma-prevent. Like for example Sir Josiel para ma-maintain naton o mapabili naton ang aton sa insulin sensitivity always nga improved ang aton sa insulin sensitivity para nga ang mga matamis o kunang sugar halin sa matamis naton naging kaon no kun hindi mamatamis pero starchy para nga maabsorb sa aton sinang cellula. Number one gud Sir Josiel kinanglan na kita maghulag.
0: Mm-hmm.
1: Amo ning number one nga panugyan gid naton sa aton sa mga tagpalamati para malikawan nato

0: istorya negosyo, istorya siguro pa ni Malay, especially istorya ikayong lawas. Amo na nga ton sa nga i-prioritize kagun paano kita maging mapuslanon sa aton pamilya, sa aton sa nga sosyedad. Kag, ang isa nga makabulig sa nindere Sir Josil, kung hindi magid malikawan kay tikadamo sa mga Pilipinong plainom gid kape, kundi malang malikawan nga hindi ka mong pangafe, abi, tilawin nyo. Sa mga waay pa niya makatilaw, Sir Josil, kadamo na yan sa nakatesting sa ni ang pag-inom sang premium D3 coffee mix. Kaya nga man, ang kombinasyon iya sang vitamin D3 kag sang santhon halin sa panit sang mangustin, Sir Josil, makabulig iya para ma-improve pagyan ng aton ng insulin sensitivity. Ngayon di na ito maghulat, Sir Josil, alay nga dira na kita sa may insulin resistance na kag magsigi na kita sinisang tinguha pa kung paano sining pabaliko ng aton insulin sensitivity. Though, kinahanglan ko tob sa mahimo kay sa early stage, Sir Josil, reversible pag din na siya eh. Pero punto na ton, mas manami siguro kag mas bintahang aming tinaraw na ton ng aton sa insulin sensitivity rather than matreat kita sa nikon may insulin resistance kita kagadamo na sang komplikasyon. Tiko ga pangapi na gimana kita, pwede kita makainom sang premium D3 coffee mix because of vitamin D3 and santhon na sa panit sa isang mangostin. Kagang manami sa ni Sir Josil, isa sa gingamit na pampatamis sa ni amo ang stevia.
1: Hindi lang premium D3 coffee mix, kape na ha. But if you want really some capsule, premium D3 soft gel capsule, almost of the same sininga epekto sa ato sininga lawas para mapunggan ta nga magka-insulin resistance, Dr. Leo.
0: Correct, Sir Josil. Especially, kag highly recommended din sa mga kadam-an sa subong. Sa rason nga dumadamo, Sir Josil, ang medyo makabig bala naton nga daw hindi na masyado makapainit sa adlaw, Sir Josil.
1: Oo.
0: Kay ti ultimo subong, bisan sa uma pa, Sir Josil, sa observasyon ko ah, why na halos kasang makuha ko nag uma ka subong, why ka na halos makuha nga manugtanom sang humay.
1: Ate, why na?
0: Kung kapatanom ka.
1: Oo.
0: Or kung kapahilamon ka, or kung ano-ano brahon bala dira, kay ti, ang iban ka sa lignom lang ka ti, may monthly kwan mo.
1: Oo ah. May pee out naman to siya, Sir Simon.
0: Pagkatapos ang kabataan, subong Sir Josil, unlike sang una bala, nga makita mo ga hinampang, subong nagatelipon na kung din may piso wifi, dito sila nagatelipon. Magluwas siya sa may mga internet connection sila sa nga panimalaya. Why ka na halos sa may makita nga nagapasilak sa adlaw, Sir Josil, purposely. Ang ibang ganina hadlock gani mainitan mo masilakan sa adlaw, dili sini nagasulod ang aton sa nga premium D3 soft gel capsule para nga hindi kita makulangan sa vitamin D.
1: Tao. So dako ang papel sa vitamin D and vitamin D3 para sa pag-prevent nga mag-set in ang inatawag tang insulin resistance, which is the first step kung hindi naton mapunggan nga magka-develop kita sang type 2 diabetes.
0: Correct, Sir Josil. Kagta hindi man whole year round, may aras ang kamunsil eh.
1: Ati o, summertime lang ini, pila man lang kabulan ini, siguro daw mga 4-5 kabulan. Pag umpisa sang tig-ululan, goodbye kamunsil ka na.
0: Correct.
1: So, pag umpisa mga December, amatamata na siya sang pamunga, mag-harvest ka na da, siguro pagpikid niya sang summertime, and then pag umpisa na sa ulan, goodbye na. So, seasonal. Amunay ganyan niya, kung seasonal, kung may ara man nang, try your best nga makakaon ikaw. Sinang mga seasonal nga mga prutas, bangod man kay ti, may purpose ina kung nga anangin seasonal.
0: Correct, Sir Josil. Kasi sina nga panahon, amo na nga ton sining kinanglan noon. May nag-message na sa ato, no? Dari sa amon sa una, Dok, tag 200 ang kilo. Sa inyo, Dok, tag pila. Kami di baligya kamun sila.
1: Sa nga baligya kinabo-kabo na subong.
0: Nakuhaan ko, Sir Josel, madumduman ko kay sa nagliriga do may nagpinangita bala kamun sil. Nga ako mismo nakabakal man para dito. Kinilo ang ilasining pag baligya anay.
1: Sa una ako pakop lang na. Subong kinilo na. Muna nga ti, hindi ka man kung kaysa gid kapili sang nami gid balalon sa Bukaka sa may mga kuliapis pagani dara. Pero kuliapis man kon Bukaka, dako ang iya sininga proteksyon sa ato sininga lawas. Ti kumo kay makabulig ini Dok Leo sa aton sininga makalikaw kita sa diabetes, insulin resistance. Proteksyon naman abi sa aton mga kaugatan or mga blood vessels, Dok Leo. Anong mabulig sang pagkaon sa kamonsil?
0: Masiling naton, Sir Josil, nga ang kamonsil ti may benepisyo gid both sa may problema sa kaugatan ka

0: I mean, ma-prevent ang problema sa kaugatan, hypertension, kabalatian sa sa korason, kag sa insulin resistance sa nagakadto sa sa diabetes. Kaya nag-protect na ni sa aton sa nga blood vessels, specifically ang inner lining sa aton sa nga blood vessels sa ginatawag naton nga endothelium. Nagabulig para nga mag-relax sa aton sa kaugatan, makontrol ang aton sa nga blood pressure, ma-prevent sa ang ginatawag clot para nga hindi magbara dira. Kag ang oxidative stress nag-damage sa sining hapin o kung sa sining lining. Samantala, ang kamunsil may ara Sir Josel sang antioxidant na nagabulig para ma-preservar ang endothelial function. Gina-increase na yung nitric oxide availability pinagi sa bulig niya. Ginabuligan man yung ma-reduce ang oxidation to gina-improve ang blood vessel flexibility. Nga nagaresulta sa healthier circulation, lower blood pressure risk o kung high blood pressure risk, gina-reduce ang cardiovascular stress. Kag simple man lang Sir Josel ang ginahimo sinisang kamunsil pero panumdumo naton nga ang cardiovascular disease is still number one nagapanguna nga kabangdanan sa kamatayon sa mga Pilipino kag bisan pa Sir Josel ang pagkamalapnagon sinisang bilog ng kalibutan.
1: Paghambal kita cardiovascular disease amo ni bala ang mga masakit related sa ato sini korason.
0: Mm-hmm.
1: Ang kalabanan sining terminolohiya ginagamit na siya ginatake sa korason to.
0: Mm-hmm.
1: So among inang ginatawag na itong sining mga sakit, we called and we termed as cardiovascular diseases. So makabulig nga ma-maintain ang elasticity. Buta malun sini kung sa mga tirador pa sini ang iya bala nga maximum nga stretch or mainat.
0: Mm-hmm.
1: Kaga mapwede pa, mapainat ang ato sining mga blood vessels. Isa pa gina rin, Dok Leo, protection na bi. Sa itong sining atay, we do understand yung atay ta daw amuning ta kung sa mga computer do central processing unit sa mga vitamins, minerals kung nutrients yung sululod sa ato sining lawas kay halos galalagi na tanan eh nagatago pa kung kaysa na sa mga kinanglanon sining necessary nga mga nutrients. Anong bulig ya sini sa ato sining atay, Dok Leo?
0: Ang atay na ton Sir Josel abiti since gina-process diri mga chemical halin sa aton ginakaon bisa sa mga ginahaklo na ton why ni untat sa paghimo sa iya sa nga trabaho especially sa pag-remove sang toxins.
1: Mm-hmm.
0: Gina-convert niya ang makahalalit sini nga mga chemical dira baka do sa safe ones kag pagbaon na ton sa aton sini nga lawas kag nagaresulta sa oxidative stress. Ang pila sa nga mga pagtuon nagapakita nga ang ginatawag antioxidant halin sa sa kamunsil makareduce ang liver injury kay nagabulig sa para ma-lower ang lipid pre-oxidation pagka-damage sa mga fats dira sa aton sa nga lawas sa liver naton gina-increase ang antioxidant enzymes gina-reduce ang inflammation na gina-protect ng aton sa nga liver cell membranes. Kagang isa sa ni Sir Josel sa dapat mong halungan tag madata. Subong ha, amo ang ginatawag non-alcoholic fatty liver disease.
1: Oh.
0: Tungod sa, why naton pahuway bala nga sige lunod sa aton sa nga lawas sa mga kalanon nga mahapos sa ginatawag mahapos kaunon, manamit, mahapos i-prepare. Pero kargado sini sa mga sangkap nga hindi makapaayo sa aton sa nga lawas nga ginasalo ina tanan sang atay nga eventually kuno ay pahuway o kun sobra ang ginasulod naton kasi sa mga proseso niya naga surrender man ang aton sa nga atay na min ko ang bot ko ang balon nga amat-amat sa nagaluya tubtob nga magka problema man mismo ang naga proseso dito sa sulod particularmente ining aton sa nga atay
1: amo nang hambal nila sa tiempo iya sang tigalani gani ko naga patresser kamo ay pakamo sang harvester ko naga treasure ka mo. Ang balilas niya, ti agana-gana mo sila, pansya mo sila niya. Ay, basi madunglan karon treasure ta.
0: Mm-hmm.
1: Ang muna sa lawas, buta mo nun sila nga, pahuwayi man from time to time ang lawas. Tagay man siya schedule to do other things rather than magbantay na to. Oops, ara naman, may linunod na may ginpansya naman sa pasulod, no? Dok Leo.
0: Oh, kaya tingo haon man niya, Sir Josel, sang atay sina nga makwansya. Nga ma-process niya.
1: Mm.
0: Amo gani nga sa malipot nga mga panahon Sir Josel tiga, ang liver may ginatawag kita nga fatty liver kati sa early stage protection man na sa aton sa nga atay magluwas lang kung ginasigi-sigi naton sa lunod sa unhealthy nga mga kalanon ka mga ilim nun kati daw madayunan gid Sir Josel ang pagka-damage sa aton sa nga liver. Pero kung nagakaon gali kita sang kamunsil, siyempre hindi man isa masiling seryos nga bulong iya ha. Nga kung anong problema mo dito sa atay, masolusyonan niya sa isa ka kaon o bisa makaon ka pa sa isang isa ka kilo sa isa ka kalanaan, kundi nagabulig iniya para nga tuloy-tuloy nga magnami ang kondisyon sa aton sa ring atay. Kag mas manami girupda na aton sang healthy lifestyle.
1: Okay. Ang isa pag hindi ka na-notice na ito, we don't know sa inyo ha. Experience ako niya kay ti nagdako kita sa uma. Sa tiyon bala nga matyaga mo doga hilab ng tiyani mo sa kagutom bala Dok Leo.
0: Mm-hmm.
1: Especially kung nagapangaluyag na si imo si ulcer.
0: Mm-hmm.
1: In short sini may ara kasang taas na imo sini kuno nga acid. May acid reflux ka na. Manotis naton sa una, kagat ka lang sang hilaw sini nga bayabas bala nga ma-upload.
0: Mm-hmm.
1: Pagkatapos tunlo ni mo Dok Leo. Nga ano nagakapagar ang imo sining gutom. Nagakadula ang imo sining gutom. We don't know if it has something to do with the protection man sa ato sining internal bodies, internal organs, para sabi for example sa ulcer, which is severe na siya nag-umpisa masami sa acid reflux, Dok Leo.
0: Kung mapabayaan, Sir Josel, ang amat-amat niya pagnipis ang hapin sa aton sining tinai part sa aton sining tiyan, di mabuslot na siya. Tama na ginatawag na natin yung ulcer pag masama din na dito susulod. Which is, anambal ni Sir Josel, kanang bayabas, may ara sa benepiso sila. Ang kamunsil, Sir Josel, no, sa pagkahibalo kung sa informasyon sa ibang dirang may pamakahibalo, may anti-ulcer effect man sa Sir Josel.
1: I see.
0: Makabulig man siya. So manami gani kung na medyo imbalance ang emotioning acid or nagabatyag ka sa mga sintomas, Sir Josel, bala?
1: Mm-hmm.
0: Hindi balance ang emotioning acid. Makabulig yung pagkaon sa isang kamunsil. Kaya, kung naliba, hulaton pa natin yung ma-damage, masiburlaya na kita, Sir Josel. Kung ma-damage ang lining dito sa aton parts ng tinae, kagaton sa ringat yan. Pero kung nagkakaon, gali kita sa kamunsil, Sir Josel, pananglit may damage. Kag mas manami kung wala pa. Pero kung may ara na gani, isa sa ginatawag bioactive compounds ni amuning tannins. May ara sa Sir Josel sa kapasidad niya magbulig para nga mahapinan ang stomach lining. Mabuligan para ma-reduce ang acid-related injury. Mabuligan niya ma-decrease ang inflammation. Kag mabatuan ang ulcer-associated bacteria sa pila sini ka mga laboratory settings, Sir Josel. Kag ang isa dira nga nag-damage, Sir Josel, bala? Nga sa suno sa pagtuon gani bisan imnan o pan isa sang bulong ha, pero mga specific na sa mga treatment sa Sir Josel amo ng H. pylori bacteria bala.
1: Mm-hmm.
0: Nga amo ni sa ang kausa sang ulcer nga nagaut-ut na to, naga pangkwa na to, naga pangkutikot na to sa parts nga aton tinai kag sa aton sringa tiyan nga kung naribawa mapabayaan na siya tigalala nga nagalala ang aton sringa kondisyon. Pero base gani sa pagtuon, sa pagkaon naglisang kamunsil, Sir Josel, simple pa lang nga nabatsagan mo nga mga symptoms kung maagapan makabuli gani, Sir Josel, nga hindi madayon sa ginatawag pagkasamad o kung magresulta sa ulcer sa sunod.
1: So partly butamalon kabahin ini sa explanation nga nagasiling kita nga asang una way pa man ini mga bulong, nga asang una sila niya way pa man ini mga reseta, nga adaw gamay pa man lang ang mga nagabatsyag sa masakit halin sa ulcer, pagkadto sa high blood, kag iban pa. Amo ining explanation kay ang mga naga-star labi na gid sa uma kag sang una sang gamay pa lang ang balays palibot na damo pa sang prutas nga nagatulubo-tubo. Nga from time to time, makakaon kita, makatilaw kita, makaharvest kita, makabuligali sa ato ni kayong lawas. Subong lang nato na realisar. After discussion dari, ngang kamunsil gali, may dako nga bulig gagtabang, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josel. May iban man mga opinion na bigyan na kasiling natin sa una, gamay man lang ang duwa-igawa tanto sa mga masakiton kuno bala, Sir Josel. As per record, kaiti huwag man kuno halos ang mga advancement sa teknolohiya sa una, like mga datos bala, Sir Josel. Pero tisuno man sa amon sining manunudlo sa Philippine traditional nutrition sa una madumduman ko pa, which I do agree kag naobserbaran ko man lain na ganyang lifestyle subong Sir Josel. Tuma na kalayo sang unaya more kita sa natural. Subong ya kadamo na sang artificial kag mga preservative sa kinabutang sa aton sining pagkaon nga butang ta bisan sang una nga panahon pa, Sir Josel, kun isaylo na ton madamo lang yapon ang mangin masakiton.
1: Kiti, ihimplo ha, practical yung ihimplo. Sa una, maghambal, laswa ikaw. Maghambal ka nga laswa, ang pinakadako yasina yung ginabutang dira para maglain-lain man ang iyang usbong kagsabor. Inutod nga ulos ang uga mo.
0: Mm-hmm.
1: Amo nang ginasubak, tawag nila bala, para lang may lain lang ang sabor.
0: Or sa una, ginamos. Ang ginagamit na pamparimis sa sabor sa mga linapuhan.
1: Oo, ning daw may tamala small finger kakadako ang timultimulon mo bala.
0: Mm-hmm.
1: Pagkatapos, kung dali na lang gabukal na kag inugbakit mo na, butang mo lang dito. Kag, oh,
0: tapos ginaluto o pa na sa kulon?
1: Oo, kulon mm-hmm. pang ginalutuan.
0: Mm-hmm.
1: So, mga bagay-bagay ini nga, sa sige-sige, pariyos ang lagtok. Kung pabayaan naton kag hindi naton sininga pareho sa salakyan hindi naton pag kuwaon masami ang lagtok amo ini nagakos ko nga nagakaguba ang makina ang makina mo nang lawas ta nagmasakit kita.
0: Correct.
1: Nagakaguba aton makina nagakapatay ang makina so kon sa aton pa so amo man ang rason ko nga ang iban early pa nag expire.
0: Correct.
1: Hindi lang kay retired, Doc Leo.
0: Mm-hmm.
1: Early pa nag-expire.
0: Correct, Sir Josel. Kasi, why na? Hindi na kaya sa lawas. Sa nga, matabang pa ang ginatawag kahinaan kag mga problema kag damage sunod sa lawas.
1: Isa sa mga rason ko nga daw, tawag na ito, dali kita mag-expire is because ang ato sinin yung mga body cells, tawag na ito sinin may punto, ha, praktikal ha. May ara man ay isang turnover.
0: Mm-hmm.
1: May nagakapatay kag may bag-o. Buta man sini, samtang may nagakapatay, nagaka-replenish man na ang problema kon dasig ang turnover. Damo ang nagakapatay, gamay ang nagakabuhi or gamay ang nagaproduce.
0: Correct.
1: Kag ang ginaproduce. So sa protection abi anti-aging. Ito dira mo na mabasihan, may ara tao kung kaysa nga bata pa sininyo abi ko takon ko na senior citizen ka doon.
0: Mm-hmm.
1: Sa anti-aging that halos tanan kita do gusto ta mapabilin niya bataon na lang Dok Leo pero ti kung kaysa hindi mo madinay ko rinot na ginag agtang tabla
0: part of parts ng kabuhi Sir Josila.
1: Oo. May mabulig bandari Dok Leo ang pagkaon sa ano kamunsil.
0: May mabulig gid Sir Josel ano? Magluwas nga kung kapanaka ka kamunsil Sir Josel part of exercise mo na eh.
1: No.
0: Kapin pa kung pagsaka mo dito sa tuyok-tuyokan soypon ka sang basko gangin bla.
1: Ama na hambal mo dumduman mo man ang naghatag sang puno sang kamunsil si mo.
0: Manawag ka man gali.
1: Oh, hambal mo selinya tani hindi lang ko selinya pag amunas ni siya kay no da sige kita makita.
0: pero likom sa hibarosang iban sini may anti-aging benefit man gali ining kamunsil. Kaya ang aging Sir Jose lo kun ang pag-edad sa tao nagabugo sini sang DNA damage, mitochondrial decline, inflammation, kag oxidation. Kun may ari gani kita sini Sir Jose, dasig kita sini mag luya, dula aton sini nga pwersa, damo kita kurinot sa panit, hina aton sini mga lutan-lutahan. Samantala, ang antioxidantalin sini sa kamunsil makabulig ka para nga mapahinay ang ining mga prosesa Sir Josel pinaagi sa pagpanubo sini sa oxidative stress, maprotehiran ang proteins and cell membranes, ma-reduce ang chronic inflammation. So kung may himo ini Sir Josel kag may amo kita sini nga ginasulod sa aton sini nga lawas, mapunggan Sir Josel ang madasig nga pag-edad sini sang tao, pero hindi mapunggan ang pagtigulang Sir Josel ha.
1: Uh-huh.
0: I mean ang mga signs of aging. Dili naton mahambal bala Sir Josel nga may mga tao yang advance ng edad or naunahan sila sang edad pero ang itsura nila sini is mas bataon pa kumpara sila sa nga edad.
1: Mm.
0: Ang iban gani sini gina-question pa kung sakit pa panulok sa iban sila kung magpila Sir Josel sa cashier mo.
1: No.
0: Mas lino ka bataon to mas lino dahil sa nagpila sa senior citizen now.
1: Mm.
0: Kaya ang iyan sini nga itsura huben pa kumpara sila sa nga edad.
1: So that's it ha. Sa mga kauturan taktoli mahambal nga ti why na subong sang kamunsil paano na lang na bay if we want to fight aging ning madasig ba lang ang pag-edad.
0: Mm-hmm.
1: Kay ti may proseso maedad gid man kita kag matigulang gid man kita pero kon ma-define mo ba lang na tawag nato sa nga mga factors nga madasig mag tinigulang ikaw kun tanawon Dok Leo, than your age. So, dako gali ang rason kung nga ang may mangustin sa Santon Plus Gold Capsule, Dok Leo.
0: Correct.
1: Pagkatapos sa kape, sa Santon na gold coffee mix, ang collagen, kag ang glutathione, dako man ang mabulig. And also could defy sa hinatawag natin, madasig sining skin aging.
0: Among ganin ang rason, Sir Josel, no, nga ngiban sa una, tulo testing man lang, kag hambalong talaga man. May mga nag-message sa aton nga nagapahibalo nga sa sanguna, dako ay kami agana mo. Mag-pangafe-cafe. May ara man nag-message sa aton, Sir Josel, nga siya, doon di kuya dok makabiya sa konsuling nga kape.
1: Mm-mm.
0: Pero sugod na nabatian, blandi lang, iba nakabinag-binag. Out of curiosity, nag-inom sila sang Santon Gold Coffee Mix. Katibatian nila nga may collagen, tag may glutathione, Sir Josel. Kagang iba, nag-supplement kinsa na, Sir Josel, eh, sang glutathione, kag collagen, eh.
1: Mm-mm.
0: Para nga, magputi sila, para nga maghami sila kutis, dugay sila magtigulang, o kunya, yang looking mang Japon, Sir Josel. Bisan pa nag-edad. Kag actually, ang kalabanan niya, curious ni Sir Josel, kag gusto gin magtilaw sila. May mga edad-edad, may mga may experience yahan, naging man yung mga sinyales, eh, kag makita ang symptoms ng aging, eh. Kaya mga bataon siya, eh, manihis ba nila, why na sila nagpakialam niya kay, di bataon ba sila yan mo?
1: Tiyembal nila ako sa mga lalaki, pamambal nga sila niya, ay, nakakursunada pa sa akon, to siyang minor, tigulang na imo, patanaw sa akon, sinin niya ba, ida, sunod lang, ah.
0: Ang iban, gani siya, eh, amo gani nga nagbakal turbo, kaya may nakakursunada pa ko ng bataon mo. Why kit naga encourage, ha? Pero ginapabalo na na sa aton, sa mga satisfied user, Sir Josel. Ang punto lang nato ang ceremonya. Sa pag-inom sang kafe, hindi magid malikawan nga mag-inom kita sang coffee. That's why ang Yes to Health Incorporated naguna-una kung ano ang pwede mahimo nga sa pag-inom nato sang kafe. Somehow, bisan paano man lang may benepisyo kita. Isa diri amo ang paghatag benepisyo sa aton sininga itsura, sa aton sininga panit. Bisan paano nga mapabili ng aton sa nga kahuben samtang nagapangape kita kaya nagalipas ang mga inadlaw, Sir Josel, nga nagaedad kita. Amo ning rason nga nahimo ining Santon Gold Coffee Mix with collagen and glutathione plus may ara pagid, Sir Josel, sang mga utanon, ara ang Santon, halin sa ni sa mangustin, ara man ang ampalaya, ara ang malunggay, ara ang spirulina nga makabulig, Sir Josel, nourish aton sininga lawas nga mapabili ng aton sininga pagkahuben. Tandaan na, hindi nagapugong, Sir Josel, kundi magpauntat sa pag-edad, kundi nagapahinay sa mga signs and symptoms of aging, bisan pa man lang sa pag-inom nyo sang kafe kasubong sang Santon Gold Coffee Mix.
1: Kaya ang kalimbawa, sinakagaina sa aton sininga daw incomium speech, Dok Leo,
0: mm-hmm.
1: Nalimbawa na ito ng imo kambong daw si Gabby Concepcion. Mm-hmm. Tanawan nyo si Gabby Concepcion, is already a senior citizen. Pero tanawa bala daw 40 anyos pa lang, daw 35, daw mid-30s pa lang.
0: Correct.
1: It's because they were able to defy sa madasig sininga aging process.
0: Mm-hmm.
1: Bisan sa pamanit lang. Kag siyempre, mahambal ikaw, tikon daw bataon, kag hapon, kag nami, manayanayang imo sininga panit, kag pangitsura hondok layo. Buta mo nun sininga healthy, manang unod sang imo sininga lawas.
0: Correct, Sir Josel. Kag bisan pa, ang isa sang sign, Sir Josel, sang pag-edad, biologically, ha, hindi sang calendar age, Sir Josel, ha, among pagburon sang panulok. Tamo damo mga pamatanon subong nga bata pang edad pero tigulang ng mata. Kaya nga man damo na sin diferensya. Nagaburon na anong kabangdanan sina? Wang magluwas, Sir Josel, sa kakulang sa pahuway. Magluwas sa ginatawag sobra nga pag-atubang sa gadget kag mga computers dira, kakulang sa sustansya. That's why no, upod sa ginatawag aton sining pagpabilin nga huben, Sir Josel, ti dapat ang aton sa nga panulok, tinaw man eh. Kati doon di siguro, Sir Josel, makabig na aton nga doon nag-match. Kung bataon petsura mo, pero buron na panulok mo.
1: Oho.
0: Kapin pa kung may mahimo ka malang, like kung mahatagan o malang sandugang sa nga nutrisyon o kung pagkaon ng imo sa nga mata, kasubong sang lutein sa asanthin, dugangan o pagid sang beta-carotene, isa na sa rason, Sir Josel, ha? Kung kulang kita sa beta-carotene, pag serum gani karon, hindi na takamrot mayo.
1: Mm-hmm.
0: Kag vitamin E pagid. So kung gintingo bining apat, Sir Josel, sa rason o kung hungod ba lang ginhimo, sa rason nga para maproteksyonan ng mata kung mapabili ng maayo na ton sa nga panulok, sa forma iya, Sir Josel, sang Visenex Plus Soft Gel Capsule.
1: Amo nang ginasiling nila bala sa una bala, Dok Leo. Kung nagapanganti para ka, bata pa, mahambal genius na.
0: Mm-hmm.
1: Because that's our impression.
0: Mm-hmm.
1: Impression niya, ha? Bata pa, siya lang niya, buka high school ka pa lang siya lang niya, inday, tutu, may antipara ka na siguro genius kay pala tuon. Right now nga nabukaran naton ang kamatuoran, bata pa nagantipara na, isa lang ang unos ang mga kag ang impresyon dayon sang mga nagapanilag.
0: Mm.
1: Siya grabe guro na pa cellphone mo.
0: Isa Sir Josil.
1: Oh.
0: Pagkatapos pida guro na pa kaunon utan kag prutas.
1: Laban. Mm. Amo na ang upod ya. Ambal nga siya grabe ka guro siya mag cellphone guro siya base kon palapulaw ikaw cellphone. Oh. Pagkatapos ang segunda sina nga komento sang ginikanan Doc Leo.
0: Mm-hmm.
1: Ay, magluwas na sila nga, hindi man na magkaon niya kung hindi pinirito.
0: Kagiban, Sir Josel, tungkol sa cellphone, malipasan oras ang kaon.
1: Oo.
0: Gadugan, Sir Josel, problema na ton sa lawas, magluwas na ton sa ringa mata.
1: So, ti sa mata, takinang nantada ang lutein, beta-carotene, vitamin E, zeaxanthin, mahatag ina nga suplemento kun once or twice daily mag-inom ka mo sa Visionix Plus. Magluwas nga, magkaon ka mo sa ano ha? Magkaon ka mo sa mga utan, green leafy vegetables, prutas. May makuha man kita dari nga lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. Pero sa masami, kulang gid ang ato sa ringa. Nutrients intake, kinanglantagid ang ginatawag nga food supplementation, just like that sang Visionix Plus.
0: Correct, Sir Josil. Kag para sa ibang health benefits, ha, ginatunan na ton subong, kung tiyempo sang tigalamunsil, kaon ka mo kamunsil?
1: Oo. Pero ang pamangkos ni Doc Leo, ang iba siya na isa kilo kulang mo.
0: Mm-hmm.
1: Saan ka pulungkuan ng bla? Isa kilo? Hindi pa na kung sa mga hatag.
0: Mm-hmm.
1: Pero may ara sang natawag na ito siya average consumption. Nga enough na makahatag sang requirements nga nutrients nga ara na sa kamunsil sa lawas ta for the day, Doc Leo.
0: May ara, Sir Josil. Amo na nga pang hatag ka mo. Hindi ka mo magdinalok-dalok ka.
1: Pasa man ang kolyapis pag may time.
0: Apat ibuka ka, Sir Josil, ha? Para mahambalgib lang nga maalwan bla kita. Kay ginarecommend, Sir Josil, nga sa isa ka adlaw, tani makaubos lamang kita sang dira sa mga 20, tub-tub 40, sinikaliso.
1: 20 to 40 kaliso?
0: Yes, Sir Josil.
1: Oo.
0: Sang kamunsil, ha? Bitin na, no? Kamalo ko, bitin niya. Sa atun, sino mga tagpura
1: matay? Ambal kay Iban, sino ito? Exacto na magsangat sila niya sa guab ko.
0: Kamalo ko, bitin, tagaling. Actually, why man sing official, Sir Josil, nga recommended daily consumption na sini.
1: Mm.
0: Practice mo lang, kung dali ba, makakonsumo kita sini. Sa husto, bala, nga pagkaon sa isa sini kahamtong nga tao, tira sa mga 40 sini ka liso, Sir Josil, sa isa ka adlaw. Kay tandaan bala naton, hindi ko muna namitan kita sa isa sini ka kalanon o kung pagkaon, birabirahan na naton kaon. Remember, pag-abot iya sa ginatawag naturopathy, pag-abot sa naturopathic medicine or natural medicine kag sa mekanismo sa naton sa ringa lawas, hindi ang kadamuon sa isa ka kananan ang kinanglanon sa lawas naton. Kundi bisan ginagmay lang kung sige-sige dira sa sina padayon nga mabuhi.
1: Now, in-check mo ko nos negosyo. Ah.
0: Mm-hmm.
1: Bisan 5 lang pasta siki-siki.
0: Mm-hmm.
1: Pinoy lain man mo.
0: Mm-hmm.
1: Asil niya. One time na nila niratabwas. Ganun siya atas niya
0: 1M.
1: Oo. Pagkaga ay sirado na ang negosyo niya. Pero may 1M na siya.
0: One time big time ah.
1: Oo. Mm-hmm. Ano ko no ah? One day millionaire. Whole year mantener. So, initanan mga ginamunot sa inyo. Magluwas yas kamunsil. Nga ti readily available sa mga lugar sa bukid, malapit sa suba, sa sapa. Dira gina nami tubuan ang hambal nila ng sulong-sulong area bala. Bulubanturo ni area. Kadamo nagatulubo dar sa kamunsil. That's why kung magtubong kamunsil sa mga areas ka pwede ninyo matolerate niya, why niyo man ginagamit gid.
0: Mm-hmm.
1: Let it grow. Parang from time to time ikuan man kamusang kamunsil. Kaya mo ni kadako ang benepisyo nga makuha sa kamunsil.
0: Basing ibang gani sa ni Sir Josil, siguro nga mahiligon sa mga tanom. Basing magtanom na ginagro kamunsil iban sa ni.
1: May hybrid na Doc Leo ha.
0: Mm-hmm.
1: May nakita nabasahan na online. Nga may nag-try na sini para nga mapanubo ang kamunsil ni magtama kataas, pagkatapos mapadasig ang iya sini nga pagpamunga. Kiti kon pabayan mo lang ang kamunsil, it takes time siguro dekada man na Doc Leo kag mamunga ini mo halin pagtubo iya.
0: Correct Sir Josil no. Kag actually may iban sini nga sa mga ideya nila, may mga nagapatubo na Sir Josil sang wising tunok.
1: Mm-hmm.
0: Nga kamunsil.
1: Oh. So, luwas sa kamun silang Sunstone Plus Gold Capsule, Premium Detrace of Gel Capsule, Sunstone Vitamin C. Ang mga coffee variants na da sa pala pang-happy pill, ilang kamun da, Sunstone Plus Coffee Mix, Coffee for All, wala inaya sang caffeine, wala sang coffee beans. And then, our two variants sang coffee, Sunstone Gold Coffee Mix, kaya may collagen plus glutathione. And then, ang Premium D3 Coffee Mix, nga ini may vitamin D and vitamin D3, kag ang Visionix Plus upod man iban pa din mga produkto sa Yes Wells Incorporated, Sunstone Plus Gold herbal tea, we have Sunstone Plus Sunstone Plus herbal oil, ramandang Sunstone Plus herbal soap, clear skin beauty soap, kag turbo dietary supplement for men, is the pain quality product ini sa Yes to Health Incorporated. Din kamo pwede ka bakal sa managa pinamangkot sa suki niyo mga butika. Kadto lang kamodera. Sa Iloilo City actually, may clinic dari sa Iloilo City. May libre pa ng konsultasyon. Why kamo dapat bayaran? Di kamo mag-worry. Pamplete nyo lang dala nyo. Mapakonsulta kamo. Don't worry. Kadto kamo sa Yes to Health Wellness Center. Ara da sa A Young Building, Yulo Street, at uban sa Midtown Hotel. Libre pa dira ang konsultasyon kag kompletong produkto sang Yes to Health Incorporated. Sa Bacolod City, ara da sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Yes to Health Store. Wala dira iya consultation, pero kompleto dang produkto sang Yes to Health Incorporated. Ngalan, again ha, Yes to Health Store sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City, Atubang, sang Marayo Bank. Sa mga wala branches sang Yes to Health Store, kag wala man sang clinic, ang Yes to Health or Yes to Health Wellness Center, pwede kamo kabakal man sini kung wala sa inyo suki nga butika. Sa branch sang Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, Generica, and even sa Watson's Pharmacy. Pwede ka mo gani ka order sini sa TikTok Shop kag sa Shopee. Available da ang mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Approved ini tanan sang Food and Drug Administration o kon FDA. Well, ini mga quality products again sang Yes to Health Incorporated. So, balik kita dari sa ato sining gina-discuss protection sa ato sining nawas. Pag gamay-gamay may makuha gali kita sa mga prutas pagkaon. Nga ato sining gina-sang-sang sa ato sining baba. Pero ginahatagan manamon kamo sang ideya. Kung ano mga pagkaon nga dapat talik kawan. Hindi man nga mahambal, hindi gid magkaon ha. Di karon kung why ka nag-gid choice. Pero hindi mo lang pagsigisigihon kag hindi mo pagpatamaan, Dok Leo.
0: Correct Sir Josie, no? Kag-importante gid from time to time siguro hindi talang pagpatuyangan nga puro hindi mayo ginasulod sa lawas ta baki-baki on taman para mapabili naton Sir Josie ng balance sa aton sa ringa lawas kung makakaon makita sang puro mamantikaon puro mga makalamay or mga maasin dapat Sir Josie pinsaron ginaton purposely nga mabawi naton nirabisan paano ukon may pangpian-pian kita dira. Like for example, kaon kita sa mga utanon kung na medyo nakabilo kita sa mantikaon, makalamay, mga maasin, kaon kita balunggay, kaon utan kita sa ampalaya, kaon kita sa ginatawag linapuhan na kulitis dira, kung tugabang dira, or kung di man naton may mo Sir Josil, tumar kita sa Sunstone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Sunstone Vitamin C, para bisan paano may pangbalanse sa aton sa ningalawas.
1: Kiti na hibaluan manamo ni Doc Leo, sa tanahan sini sa ato na iban may mga bisyo. Iban sini mahambal sa wayon mo sa bisyo, mahambal ay susduga, ay naku nag-umpisa sini, dako ng gasto kung tatan ko pa. While hindi namon kamo mapauntat sa inyo sini nga bisyo, hatagan na namon kamo sang alternatibo kung paano suportahan ninyo ang inyo lawas sang supply, sang nutrients para nga hindi man kamo madasig bala maparehistro liwat sa PSA ng Philippine Statistics Authority. Pagkatapos hambalon kasang PSA nga IT expired na ni. So dira na nagaumpisa actually sa pagpagusa ta bala sang or pagabusar ta sa ato sining lawas. Sang bisyo ha kag pagdeprive ta sa lawas ta sang enough supply sang nutrients. Amo ni gani may mga produkto kita dari sa Yes to Health Incorporated. Isa pa gid dari Doc Leo sa mga kauturan ta actually. Pagumpisa bala sang tulo-tulo sang ulan, Bugrabi na notice naton ang mga puong-puong subong basit tingala kamo anong puong-puong inang madamo bala nagatubo nga mga hilamon nga tag-as may mga balagon sus gabagrong dokleyo ang ano lamok notice obla sa palibot so importante limpyuhan tagid palibot para hindi pagistaran sa lamok kadelikado bangod kay still may threat pagihapon sa ato ng dengue ang pamangkot siniti alang-alang taman sila nga pangitaon na kung dito mga lamok kag halaka alang-alang mo man ambusan mambal madala tato isang nga tangke di gira kay ambuson tang lamok so hindi man pwede ang himuunta hindi ta nang pagpalapiton sa lawas ta pamanyos kamo sang santon plus herbal oil Doc Leo
0: correct Sir Jocel so kung hindi naton mahimo nga mapuhag entirely ang kuta sa mga lamok Sir Jocel pero ara na sa panimalay ng mga wahihimos bla Sir Jocel bisan din lang sablay ang mga laguan ang mga kung ano lang dira nakasabit dira pwede nila Sir Jocel na panaguan mo o palabot sa limbawa ang specifically ang nagadala Sir Jocel sa dengue ang lamok why niya nagapangitlog sa mahigko ng tubi? Diri niya sa matinlo ng mga tubi naga breed. So, ang mga, ayan, ang mga nagakaya na ton, dira nga mga gamit nga pwede mapunduan sa tubi, why na ton mabantayan sa kusina na ton, sa dalong sa magirahan na ton, sa CR na ton, inspeksyon na ton, kaya basit dira sila nagabreed Sir Jocel. Kagproteksyonan gina ton ng aton sa nikogalingon, kati kundi man aton inatanan malighot, banyusan na ton ng aton sa ringalawas kung pamanyos kita sinigamit sa Santhon Plus Herbal Oil kay specifically ang peppermint oil nga sangkap sinidari Sir Jocel hindi kaya makapalapit ang lamok kag hindi lang Sir Jocel basta sila nga lamok lang ha kundi ang lamok kaya nga nagadalas ang dengue base iya sa pagtuon ha tungod siya sa nga sangkap
1: okay so that's it ha sa inyo sila nga ginabanyos da bala mosquito repellent manami ini kay ang mga sangkapya puro natural pagkatapos sa hindi offensive para sa ato sa nga skin nga kun kay sagahambal ikaw nga gahuluyo-suyo sa nga kun nga panitaw ina bangod sa tama ka offensive nga ingrediente sa ginabanyos ninyo mga mosquito repellent
0: correct.
1: Or mga lotion-lotion da so make it a habit nga magpamanyos kamo kung gusto niyo nga hindi madapuan sa lamok bata niyo kamo mismo ang Santhon Plus Herbal Oil kanami pa sang scent niya sini ang ako ni kalimbawa sini daw tarsan sa una nga bubble gum and lastly ti amo nang panugyan naton sa inyo times like this lo kanami gidya panimulon ko nagaulan no pagkatapos kung kaysa gamay lang sa gidana yung hambal nga way ko gana galing ako ang balibad lang bla Doc Leo daw ay ko gana how
0: Actually, Sir Jocel, may nag-message sa ito, salot ko lang, no? Siya, mayo ko, no, kay may kamunsil. Namang ko si Sir Jocel, kung may kamunsil, capsule kita. Kag, pwede ko nun ako nagahina na si Manoy. Actually, why kami yung Sir Jocel sa kamunsil capsule din. Muna sa live lang, Sir Jocel, no, kung kaysa.
1: Kay kung babae, tani na, mahambal ako nga. Siguro, ti... Kung maubos sa gimnan sa lakaon nga kamunsil sa balay tupad balay nyo. Pero may tinago kag diyan nga buka ka.
0: Permanente na yan. Pero ariya siguro Sir Jocel kinang lanon gid niya. Kay patay kamunsil kinapamangkot no kung pwede sa mahina nga manoy eh.
1: Oo.
0: Tiara, ya ariya ma recommend naman ni Sir Jocel ya sobra pa ni sa kamunsil ya. Amo niya tanuman niya maka kombinasyon sang maka kag clavo waska. Makabulig ini para panami sa aton blood circulation, pa-increase ang aton libido, amat-amat pabalik sa puwersa, amat-amat pabalik sa nisang gana. Ang resulta Sir Jocel sa maayo kung mapabalik sa ni ang ginapangita o bala sang una. Ang maayo nga performance kag hindi man gyud manigar Sir Jocel nga part na sang aton sini nga ikaayong lawas ang healthy man nga sexual activity. In fact, nagabulig ina Sir Jocel para nga malikawan man nato na nagkalain-lain nga balatian nga mapabilin kita sini nga healthy. Hambal gani sang kilala ko siya bisan diril lang kuya Doc sa pamatsa kung daw huben ko kontento na kuya mo.
1: Aha.
0: Kung makainom lang ko sang turbo dietary food supplements niya matsa ko gabalik ko sa 1920 mo.
1: The various sa matina Doc Leo ko sang paktakon mo. Why tulan, why tiil, pero nagatindog.
0: Ano ko nuna bay?
1: Ibilin tada sa matag palamatit. Abi sabtin yun sa sunod yung edition sa programa The Secrets of Health ng Leo.
0: Pero man ako nung isa katudlo, Sir Jocel. Pinasayik nga tudlo, ika 21.
1: Pulo sa kamot, pulo sa tiil mo. Mm-hmm. Pangitaan nyo dang ano, tudlo ay kuko.
0: Wala nyo ng tudlo ay kuko.
1: So, Turbo Dietary Supplement for Men. Mga 30 minutes before ng loving-loving hamon ng chimpo, inog-inom ninyo. Mapabalik ay inyo sininga gana sa inyo sininga sexual activity. Pero kung may iban pa ka mo ginabatsyag, mas better kadto ka mo sa doktor ka magpakonsulta. Kung ay ka mo inugbayad, kadto ka mo sa klinik, libre lang da. Sa Yes to Health Wellness Center, diri sa siyudad sa Iloilo, kung makapamasyar ka mo, ara da sa Ayang Building sa Yulo Street at ubang sa Midtown Hotel. Hi, naway naging taton ti Chempo sa ato sa ringa pagparagad sa programa The Secrets of Health. Til sa masunod sa ring episode sa ato sa ring pagparagad. Lastly, kuwanta lang siyang parting words sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos. Doc?
0: Panayo lang sa pagsunod sa ato sa ring programa. No? Kaya panayo mo kami ni Sir Josie lang maghahatag sa inyo sa ayhal mga ginagmay sining, mga tanom, simple nga mga tanom, pero may dalag ko sa ring benepisyo sa ato sa ring lawas, kasubong sa ring kamunsil, no? Nga ato sa ring inistoryahan. Kag siyempre kaon kita adlaw-adlaw sang damo ng mga utanon, kag mga laswa para mapabilin nga healthy nga aton sa nga kalawasan. Pero kung di naton mahimo, diri magasulod ang aton sa nga Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule at Santhon Vitamin C para mapunan ang mga ginagmay nga kakulangan, pero kung mapabayaan magaresulta sa malala sininga mga balatian. Ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin sa pag-ayo sa balatian. Disiplina ang kinahanglan. Mayong hapon.
1: Salamat sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos. Tumtob sa masunod yung edisyon na sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Cagnegros, ako naman si Katrupang Josel Banias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tumtob naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: XFM 103.9
4: Supple Plus Gold.
5: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santhon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
4: Santhon Plus Gold.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthon Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthon Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
8: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Visio Next! Marami na ang natulungan!
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
9: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
12: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
11: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
13: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
14: Go! Let's get it!
13: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
6: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
14: Sister Pain.
15: Si Michelle Legari, isa ka sales lead, nakabadyag ko sa isa ka si mga nakakapudlay sa pagbindo. Sobrang itkisak, pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
14: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
16: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
14: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
17: Pipili sa mga butika. SFM Exciting!
18: This is D-Rose. Every game is a test. Of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
19: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.

0: kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Uy! Boy! Gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka, mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka. Santone Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
3: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
4: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika!
5: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na Vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang Vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Maricon, tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work, halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya nang

0: Ni nagmahay, happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang, ang exciting.
1: Yahoo! Turbo, food supplement for men.
2: Kihimo sa maca og clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan. Og gahatag og kusog og resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain.
5: Ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa Dan Long Training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatay ko akong lalis sa Sister Pain para dire-direcho ang training.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, isa ka health professional. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants. Ang Samphone Gold Coffee Mix.
4: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
7: Hala, ka-exciting!

0: Exciting!
1: Mamayagpa saan mga sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod,
4: sa XFM
1: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
5: Classic Rewind.

0: Supple Plus Gold.
1: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
2: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
1: Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
4: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
6: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
7: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
8: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong Suki Butika.
9: Sister Pain.
10: Nangyari sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
13: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka-raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka-white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR permit number 0098 series of 2026.
14: Go!

0: Anthon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa di pa gigo sa mabatian ko nga Anthon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
0: Anthon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Anthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero, nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Anthon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Anthon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Anthon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Anthon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Anthon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Anthon Plus Herbal Oil.
2: Classic Rewind.

0: Exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
4: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulayagari ninyo
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
7: Sister Pain.
9: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya na.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika.
11: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
7: Go!

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka sudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kag-glutathione.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon, kag-vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akong ulo. Napatian ko ang Premium D3 Coffee Mix, kagintilangan ko man. O kikidyabala kay wala na nagkasakit ang akong ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amon dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag-vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyong magaan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Nga, XFM, kid, how?
7: Kaya pagbuktaw ko, balita din mo.
6: Nga, XFM, kid.
8: Inami ang music, ah.
9: Wala sang konkreto nga sabat.
10: Wala sang katumbas nga rason kun naka X.
9: Simply
6: may how gid dapat.
9: Enjoy lang.
6: Nga XFM gid how.
11: XFM 103.9
12: Classic Rewind.

0: Classic Rewind. Classic Rewind.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santol Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santol Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Suwabe ang aroma. Santol Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kamot ka pa. Santol Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Vision X. Marami na ang natulungan.
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
4: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kisi!
8: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan!
9: The Turbo!
7: Oh, yes!
8: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
7: Mas lalakas ka pa!
8: Sister Pain!
10: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite, sakit-sakit gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
8: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Sister Pain!
11: If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
12: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
3: Mga katrupa, exciting!
13: This is D-Rope. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
14: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
13: This is D-Rope. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
14: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.

0: Exciting, bro!
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainon ko sa ordinaryo nga kape. Gato kang pagit pagka-nerbioso ko. Ipatila ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
1: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
6: Talagang maaasahan.
1: Santon Plus Herbal Oil.
7: Mamayagpaan sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
8: XFM Cebu,
9: XFM Bacolod, sa XFM
7: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
10: XFM Slow Rock Sunday.
11: X
12: XFM.
11: FM.
7: Namamayagpaan sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
8: XFM Cebu,
9: XFM Bacolod, sa XFM
7: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
10: Classic Rewind.
7: XFM 103.9.

0: FM.
1: Hala, ka-exciting!
2: Santon Gold, live testimony.
3: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
2: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Dari, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Takugin na nga po. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang ka-bisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang akong likod.
3: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, call the doctor.
3: Sa mga butika. Go!

0: Gold.
1: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayoma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayoma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Nga-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee

0: ang constipation, mag-premium T3 coffee mix. Ang solusyon may santol, gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit, kagpagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin, easy sa bulig sa premium T3 coffee mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag-premium T3 coffee mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium T3 coffee mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: XFM 103.9.

0: pagbugtaw ko, balita din mo.
1: Nga, XFM kid.
2: Eh, nanyang music ah.
1: Nga, XFM kid.
2: Ay, pula ka lang music, magkatapos bugtaw ka, may harap ka sa mga balita. Blabson, amin, bigit sa mga DJs nila.
3: Wala sang konkreto nga sa lahat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
1: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
1: Nga, XFM kid how.
4: Timo!
3: XFM 103.9.
5: Mommy G.
6: XFM.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-Premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaon sa, para kusgan ka uli.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ko karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Ako ba si Lisa and I'm proud Sister Pain news. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santol Plus Cold.
9: Nga pala si Minubuan ako ng bukol sa aking suso. Subukan ko ang Santol Plus Cold. Dalawang kapsula. 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
7: Santol Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Santol Plus Gold.
10: XFM.
7: Santol Gold. Coffee Mix.
11: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santol Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na
7: world. Santol Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Ang kape ko. Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
7: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
12: Premium D3 Coffee Mix.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santol Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santol Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santol Gold Herbal Tea.
13: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
14: Mag Santol Plus Herbal Oil.
13: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
14: Siguradong sisiglang pakiramdam.
13: Santol Plus Herbal Oil.
14: Ang pamahid
13: ng all-in-one sa presyong magaan.
14: Santol Plus Herbal Oil.
7: Classic. Rewind.
15: XFM 103.9.

Maayong hapon, Negros Occidental, kag mga kaabanse, kag satanan ng mga tagpalamati, kag Facebook viewers, ang XFM Bacolod News and Public Service Authority. Welcome na naman sa programa sa pinakagwapo nga gobernador sa bilog nga Pilipinas. Ini ang Abanse Negrense, a priority development program of Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bonglacson. Kag ako si Christine, ang inyo kaabanse. Last Sunday sang bulan sang Hulyo, kagyari ang pahanumdom sang provincial government sa update sang kahimtangan sang panahon kag bulkan Kanlaon. Base sa weather bulletin sang DOST Pag-asa, padayon nga nag-aapekto ang habagat o kon southwest monsoon sa Luzon kag sa western section sang Visayas. Sa Negros Occidental, ginapaabot ang madamol nga panganod nga may panagsa nga ulan kag thunderstorm bangod sa habagat. Kag padayon ng pahanumdom ni Governor Bonglacson sa publiko nga maghalong kag magdalasang payong o kon mga rain gears. Samtang suno sa DOST FIVOX, yara gihapon sa Alert Level 2 ang Bulkan Kanlaon. Kag ginadumilian gihapon ang pagsulod sa 4-kilometer permanent danger zone sa palibot sang Kanlaon Volcano. Kag para sa main topics ang sininga programa, yari ang summary sang priority development program ni Governor Bonglacson para sa probinsya sang Negros Occidental. Kag ini nasandig sa kada letra sang abanse. Amo ini ang A. Agricultural competitiveness, improvements and food security. B. Building of roads, bridges and other vital infrastructure. A. Advancement of economic, trade, investment, and employment opportunities. N. Nurturing of people's health and welfare and ensuring peace and order and public safety. S. Sustainable environmental management and tourism development. E. Enhancement of access to quality education, cultural sports, and ICT development. Negrense, ang brand of good governance and human development anchored on the principles of sustainable development and the attainment of the total human potential of all Negrenses.

Sa ilalim sang letra sang N, nurturing of people's health and welfare and ensuring peace and order and public safety, saksihan aton ang hitabo sa paghatag sang provincial government sang 10,000 pesos ng financial assistance sa DCIS ka former rebels halin sa banwa sang Toboso kag siyudad sang Escalante bilang kabahin sang padayon nga programa sang probinsya sa pagbulig sa ila, pagbalik sa malinom kag produktibo nga pagpangabuhi sa komunidad.

sa tanan, so sa subong ng adlaw, aray kita din subong sa office ng atong ipinanggal ang Governor Honorable Eugenio Jose Villacson para sa paghatag sa financial assistance para sa atong mga FR. So, ang opisina sa Provincial Social Welfare Development Office naghatag sa gamay nga bulig, no, para sa atong mga FRs na bisan paano makabulig magkita para sa ilang pangawagian. So, sa subong ng adlaw, may total kita nga 16 ka-beneficiaries ko sa diin naghatag kita sa 10,000 pesos each beneficiaries, no? So, samtang ginaproseso naton ang ilang mga dokumento pa sa kadto sa National Office kung sa diin nga maka-avail pagit sila sa mga other assistance from the national to regional. So, subong nag-initiate ang provincial government nga. Isan paano, makaka-PMP yan man sa ilang kalangapuyan.

desisyon gagawin yung tinatag sa provincial government, amuni ang among pinpromesa, no, na mapuligan kamo, no, sa inyong pangabuhi, no. So may check-in ka, may food pack, no, para sa inyong tagsatagsa.

Padayon sa idalom sang letra sang N, nurturing of people's health and welfare and ensuring peace and order and public safety, yari ang hitabo sa turnover ceremony sang mga bag-ong ambulansya halin sa Philippine Charity Sweepstakes Office o kung PCSO para sa probinsya nga ginbaton ni Governor Bong Lacson kaupod si Provincial Administrator Attorney Ray Frando P. Diaz II.

0: Ang mga scholars halin sa nagkalain-lain nga mga syudad kag Banwa sang Negros Occidental kag kwalipikado sa nagkalain-lain nga scholarship categories nga gindumalahan sang Negros Occidental Scholarship Program o kon NOSP. Nagtambong man sa programa sanday board member Rita Gatoslao, chairperson sang SP Committee on Education, board member Mavelin Madrid, NOSP head Karen Densay kag OIC provincial agriculturist Dr. Dina Henzola, kaupod ang iban pang mga opisyal sang probinsya. Kaya kita sa letra sang A, Agricultural Competitiveness, Improvement and Food Security. Yari ang hitabo kag-update sa kampanya batok sa Red Striped Soft Scale Insect o kon RSSI. Nagsugod na ang provincial government sang Negros Occidental sa pag-spray sang Metarzium bilang kabahin sang mga mas hugot nga kampanya batok sa Red Striped Soft Scale Insect o kon RSSI na nag-aapekto sa mga tubuhan sa probinsya. Ginpadala sang Provincial Biosecurity Task Force for Agriculture ang ilang mobile sprayer sa mga prioridad nga lugar, labi na sa mga uma sang mga agrarian reform beneficiaries kag mga mangunguma nga nagsumiti sang RSSI monitoring forms kag nag-report sang infestation paagi sa opisyal nga Facebook page kag Messenger sang task force. Suno kay Provincial Administrator Attorney Refrando P. Diaz II, bisan limitado ang oras tungod sa temprano nga ulan sa hapon kag nagadulom na, nagmadinalagon ang team sang probinsya. Suno sa mando ni Governor Bong Lacson sa pag-spray sa Purok Yellow Bell, Barangay Binubuhan, Bagos City. Ginhalo ang 5 kalitro sa PSR Metarizium Premix sa 1,000 kalitro nga tubig kagin-spray gamit ang mobile sprayer sang probinsya. Covered sini ang mga uma sa higad sang dalan agon maprotektahan ang mga nagapalibot nga tubuhan batok sa RSSI. Ini ang unang operasyon na tabo sa within 15 days lang pagkatapos sang pagpagwa sang Executive Order number 26-12 Series of 2026 nga nagapakita sang madasig kag organisado nga pag-aksyon sang provincial government gamit ang siyensya sa pagsulbar sang problema sa RSSI. Kag antes magtakop ang aban si Negrensi program, yari ang malipot nga Sunday devotion. Psalms 91 verses 15 to 16. Kung magpanawag siya sa akon, sabton ko siya. Kung ara siya sa kalisod, updan ko siya. Luwason ko siya kag padunggan. Hatagan ko siya sang malawig nga kabuhi. Kag ipakita ko sa iya ang akon pagluwas sa iya. Amuyad to ang Sunday devotion halin sa opisina sang pinakagwapo nga gobernador sa bilog nga Pilipinas. Kaginaagdagid kita ni Governor Bong Lacson nga pamalandungan naton ini adlaw-adlaw. Sa pagtapos ang aton programa, amon ginapasalamatan ang mga tagpalamati sa radyo kag Facebook viewers ang Abanse Negrense program. Madamong mga salamat kay John Paul Militante, Roniel Tanguan, Richard Malihan, Jomar Aplasca kag sa tanan nga creative coverage and documentation team sa PIO under sa Office of the Governor sa mga graphics kag videos para sa Abanse Negrense program. Kag madamong gid nga salamat Attorney Refrando Diaz, our provincial administrator kag kay Miss Charina Magallanes PIO head. Kag diri nagatapos ang 30 minuto nga programa nga puno sang updates sang Priority Development Program ni Governor Bong Lacson. Salamat sa paghatag sang inyo oras kag paglantaw sang live via XFM Facebook page. Para sa Abanse Negrense program, ako si Christine Pelayo Dinglasan. Abanse Negrense.
1: X. FM.
2: FM.
3: Santo Gold Live Testimony.
4: Ako balik si Milo al Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Santo Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga ko nga napakagaling ng Santo Last Gold.
3: Mabibili sa mga butika.
5: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
8: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Lilo.

0: Hulu.
1: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist,
1: consult your doctor.
2: Sa mga butika.
1: Santhon Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pa sang na world.
1: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
4: XFM 103.9
1: Santhon Gold Live Testimony.
5: Juanita Badaho, sarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santhon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
6: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santhon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santhon Plus Coffee Mix. Ang Santhon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
7: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that boss on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa lamang uri ng sakit.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Bilang isang post-seller agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
10: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
1: Sister Pain.
11: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaki, nag-atake ko akong dahil sa Sister Pain para dire-direcho ang training.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Santhon Gold Coffee Mix.
12: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sa Santhon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Mabili sa labutika.
13: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santhon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sa Santhon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

0: Love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Santon Gold, live testimony.
2: May Linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
5: Kasi si Lunarcy sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa nga konsyant, isaga pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na nga akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix Kid, ang the best na kape.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo! Oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh, ako paya. Kabalo kay ning Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo?
7: Oo, oh, gali. Diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Tila ba may hangin sa tiyan?
10: At masakit sa pakiramdam?
9: Kabagyan!
10: Mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang.
10: Tanggal agad ang kabag.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
9: na all-in-one.
10: Sa presyong
9: magaan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
11: Dari, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumaro kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister pain.
12: If symptoms persist,
1: consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa dipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Mga katropa, exciting!
15: Mga katropa, yan na ang programa sa Negros Occidental Police Provincial Office nga magahatag sin kaalam batok sa mga krimen sa atong sosyedad. Nakpo, katropa mo! Education

0: sa tanan nga pamati sa XFM Bacolod.
1: Kasangga ang pinunong pambansa.
0: Subuman sa galantaw sa Facebook Live sang Negros Occidental Police Provincial Office. Kag sa Facebook Live sang XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Serbisyo nakakaisa.
0: Sa ngalan sa Amon Provincial Director, Police Colonel Dennis Wenceslao. Kaga sa Amon Deputy Provincial Director for Administration, kag nag-birthday lang, no? Sa naligad nga Biyernes. Happy birthday, Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong. Kag sa amon nga Deputy Provincial Director for Operation na Police Lieutenant Colonel Roy Rodrigo Gutierrez. Kag sa amon nga Chief sa Provincial Community Affairs and Development Unit, kag din naman ginapahumunuan ni Police Major Binuman. Kaga sa amon nga Snappy nga Chief sa nga Public Information Office sa Police Captain Ulysses Catalogo, mayong hapon ng mga katropa sa subong hapon kaupod ko si Police Corporal, no? Patrolman Escamilla, kaupod naton siya sa subong hapon mga katropa.
2: Yes, good afternoon mga katropa. And also, gusto ko magali nga pagkatamyawon ng akon nga mga kaupdanan sa 1st Negros Occidental Provincial Mobile Force Company nga ginapulo pamunuan ni Police Lieutenant Colonel Seraphine Reyes.
0: Yes, Sir Reyes, maing hapon dira sa imo. Kag siyempre sa subong hapon niya ginatamyaw kumano ang aton nga mga kaupdanan sa Public Information Office kag sa subong nga duty sa Provincial Community Affairs and Development Unit sa aton na Picado. Maing hapon lang dira sa inyo.
2: Yes, ayong hapon sa aton nga mga kaupdanan, no? And also mayong hapon man sa akon nga mga kasimanwa dira kag sa Pulupandan Municipal Police Municipal Police Station nga ginapamunuan sang amon nga very snappy nga Chief of Police si Police Captain Pinheiro. Sir, mayong hapon sa imo.
0: Yes, sir. Mayong hapon. And, sir, do batik ko, sir. Damo, da subong kasag, no? Okay, no? Kaga, syempre naman, no, liwat, no? Ginatamyaw ko sa nga happy birthday, no? Ang aton man nga chief sa nga RPIO. At the same time, ang aton nga DPDA, no? Sa Negros Occidental Police Provincial Office sa isa ka happy birthday nga.
2: Yes, happy birthday sa aton very strong leader. A belated happy birthday. I mean, kumplituhon ta na lang, no? Belated happy 19th birthday.
0: Wow, 19th pero si Ma'am. Wow, ambal ko gani si Yedo, wala lang gidya gyapon niya gabagong face ni Ma'am, baby face gidya gyapon si Ma'am. Kaga syempre naman, no, sa aton mga katropa dira, no, nang sa August 22, no, sa aton nga mga gusto magdalagan, no, sa sining activities ang Negros Occidental Police Provincial Office, miara nang sang fun run ang Negros Occidental Police Provincial Office ini, no, sang pag-promote man sang safe dial 911 safe NIR, di ba mo na subong bago nga program sang Negros Occidental Police Provincial Office iska.
2: Yes, that's actually original the flagship program sang aton nga very snappy and very handsome nga regional director, no, so Police Brigadier General Romano V. Cardinio.
0: Yes,
2: ang aton nga fun run mag-start 5 a.m.
0: Yes.
2: And mayaraman kita sang early bird registration, no?
0: Yes.
2: Sa aton nga mga kaupdanan nga gusto mag intra or gusto magpa-register sa aton fun run, naka-flash dira ang tanan nga information sa aton nga screen subong.
0: Yes.
2: And also you could visit the page of Negros Occidental PNP to be informed of the activity.
0: Yes, no, ini ang programa sang Provincial Advisory Council sang NOCPO Incorporation and the Negros Occidental Police Provincial Office invite you to a NOCPO run for safe NIR dial 911. So lagi na ako, no, pero ang ini, no, pa sa August 22 liwat ang mga katropa, no, kabalo ko madamo gid ni dira, no, nga interesado magdalagan kay ti syempre gina-invite ko pagid ka mo nga miara man kita mga gwapohon nga nga mga kapulisan kag mga gwapahon nga mga kapulisan nga magadalaga no diri sa August 22 na kita ay kinama zumba gid kita ni iska.
2: Yes, exactly. Isa pa, hindi man kita guro mamingawan sa aton nga pagdalagan. Damo kita sa mga activities. Kag damo man kita sa mga magwapo kag magwapa nga mga membro sang kapulisan nga magaupod sa inyo dalagan.
0: Yes, no. Kakita naman sa aton mga screen mga katropa, ang 3K run naton for regular rate no ani sa mga hindi makaabot sa July 30. Oh no, sa ano na ni? Sa sini ang July 30 sini na nga Friday.
2: Yes.
0: Sini na nga Friday dapat no makaparegister na kamo kay sa 3K naton ga-amount siya sang 650 pesos lang na siya including na ang snacks, ang race shirt or singlet, finisher medal and bib na naina mga katropa. Pero kung hindi ka mo kaabot no kag mismo dito na kamo sa venue maparegister o kung late na kamo maparegister, it only costs 800 pesos. Yes. Kad of course na no, madlaga na aton nga mga FTP nato no. Wow, damo na mga fresh na itong mga gwapuhon ng mga kapulisan halin sa training center. And of course, no, para sa 5K run na ito, para sa mga early bird na ito, mga makaregister, sini nga July 30, magkakost ng 850 pesos. So, including na ang race shirt or singlet, finisher medal, bib, and snacks. So, siyempre, kita dat ninyo sa mga screen na ito, mga katropa, kung ano ang medal. And of course, nga singlet ang inyong pagabato noon. Pwede nyo shirt o kung pwede man sleeveless, diba Iska, no?
2: Yes, exactly. Kag para mapahapos ang inyong registration, ara dila sa screen natin sa phone, there's a QR code. Scan nyo lang na para maka-register ka mo as early as possible.
0: Yes.
2: And it's not just a fun run. Damo kita sa mga gin-prepare nga activities. So, see you there, mga katropa.
0: Yes. And of course, no, and speaking of, no, the last, subong, no, ang trauma sa aton nga mga kabataan sa natabo to gyapon dito sa Tacloba, no. Duara, gidya gyapon. Kita ato sa mga video, no, makabati lang ang mga estudyante dito sa Tacloban, lopok no, doon ginanervyos na sila, no. Kagini, ang isa sa mga problema to Iska, is cause is ang bully.
2: Yes.
0: Bullying. Ikaw Iska, makutunta ka, no, sang bata-bata ka pa, sang elementary days mo, high school days mo, biktima, bala ikaw, sige natawag nga bullying man.
2: Daw hindi man. Ara ko sa Catholic school eh.
0: Wow!
2: But we cannot deny the fact niya. Yeah.

0: violent confrontation is inconvenient to both parties.
1: Mm-mm.
0: So tudluan naton sila nga i-resolve ang problema without
1: Mm-mm.
0: violent confrontation. Tanan man nga problema, pwede taman maistoryahan sang tadlo eh.
1: Yes. And of course, no, ang aton nga PNP, no, isa gid sa mga gadumili, no, sa ginatawag ini nga pangbubuli. Anong pagit bala ang from ang sa ko naman niya bilang isa ka parent, no, ang first kun ikaw kun ara ka sa school ninyo kag ginabully ka sa mga classmate mo, hindi ka magsilinga ay bay ilan da sila. No, first manugid ka gid sa imo nga
0: teacher.
1: Ikaduwa, manugid ka sa imo nga parents. Yes.
0: Kaya
1: of course, nang isugid mo sa classmate mo o kung sa guardian mo nga ara da sa sulod sang school, kay nga aman, di ang bully, gapati, kuya, ang bully gakapadula, gidya self-confidence sa isa ka bata. Gapati ka.
0: Yes, exactly.
1: Mm-mm.
0: And also, one of the actions taken by Philippine National Police Mm-mm. is nag-deploy kami subong sa mga kapulisan sa sagwa sang inyong mga eskwelahan. Any time of the day, if any problem comes, feel free to approach us. We will help in any ways possible.
1: Yes, as always, no, ginahambal ko sa inyo nga mga kabataan, dira kag syempre man sa mga ginikanan kag sa mga maestra, ang mga kapulisan naton hindi na iya mga monster ang mga itsura, no. Ako pa lang ni nakita nyo mga katropa, ano pagidayan ng mga kapulisan naton nga gabantay na ginasasagwa sa inyo nga mga eskwelahan, hindi tapagimuon nga mga mahadlok, no, ang aton nga mga kabataan. Ini ginasulit-sulit ko gini every time may program kita diri. A good nga ang aton nga mga kabataan makapalapit sa mga kapulisan para mangayo sila sang bulig. Isa na dira kun miara sa sulod sang eskwelahan nga do hindi na bala, no, minonotice ang aton nga mga kabataan nga hindi insakto, at least sa gwa, no, sang aton nga mga eskwelahan pwede makapanugid ang aton nga mga kabataan sa kapulisan. Agud makarespondi, no, ang aton nga mga kapulisan kung miara gid man bata nga hindi miara ginubra nga hindi manami sa sulod sang eskwelahan o kung sa sulod sang community sa o kung sa school.
0: Yes, and also advice naman naton sa
1: Mm-mm.
0: mga nagapangbully naman. Let us think that it's always better to make friends than enemies.
1: Yes, correct gid na ya, kay kung damo ka friends sa school, sa ulihi ya damo ka gid ya damo ka gid acquaintance, no. Damo ka tawo nga mapalapitan mo sa ulihi, nga damo ang base, who knows, ang ginbully mo ya maging presidente na sa Pilipinas. Or who knows, no, ang inang ginbully mo maging doktor mo sa ulihi. Who knows, ang ina ang ginbully mo is amo na siya ang engineer sa imo nga balay, di ba? Do hindi tayo mapaktan, no, kag sa gapang bully dira, no, please, kung may problem ka mo within sa inyo nga balay, sa sulod ninyo panimalay, ipagwa mo na, no. I mean, istorya mo sa teacher mo, istorya mo sa yaya mo, istorya mo sa guardian mo, agud na nga ikaw maintindihan man, no. Kaging pagpanakit, pangbully, pagpakahuya sa mga classmate, hindi ina manami. Hindi lang na sa classmate mo, within the school community ginayas ka. And of course sa mga club na blang ginapangintrahan na sa mga kabataan naton, for example sa taekwondo, kung dala sa may mga Arab lang duga summer class kamo bala, no, miara manadaga start ang pangbubuli. So hindi naton masiling nga ang pangbubuli, ikaw nga bully ka, ikaw nang alpha, diba?
0: Yes, exactly.
1: Oo.
0: Kag kung nagapangbully kita, as the law gani of ano, no, of physics.
1: Yes, law of gravity, ano, yeah,
0: no,
1: attraction.
0: Something kung may ibuyan ka nga negative,
1: Mm-mm.
0: expect that something negative will come back to you.
1: Yes.
0: So let's not wait for that to happen, no. Let's stop bullying.
1: Mm.
0: Let's create a safe place for learning.
1: Mm-mm. Kagisa pa sa mga parents dira, no, kung may nabalaan ka na or kung kabalo ka na nga imo bata is gaset siya nga siya nga alpha sa sulod sang school, or ang bata mo no siya nagid ang gapang bully na ba't siya gan mo na mo as a parent mo di ba usually ginakumusta nato ng aton nga mga kabataan no kung kumusta sila sa sulod sang eskulahan kumusta sila sa sulod sang ilang panimalay o kung kumusta sila sa mga friends nina kumusta sila sa inyong mga tupad balay nang dira na masuya ang mga kabataan nga ay ako

0: Google ima ginamo ko ni sa mo na posible no nga dira pa lang pwede mo na matap na ang imong bata nga hindi ina manami no kagati syempre no ang pangbubuli ng ginakulbaan gid ina sa mga kabataan nga magsulod na sa eskwelahan kay tungod nga ginabuli na sila sa gigakahuyan na sila.
1: Yes, and not just bullying, also ang pinakauso sa buong is prank. Even bombs, bomb threat, ginahimo ng prank. Let's stay away from that because there are laws that will punish you for those deeds.
0: Yes. Kagi sa pano, ang parents, gipos na pero sa ulihi, ang parent, mga kig na ginaya. Hindi na ginaya insakto, no, nga bully mo lang permiya bata, ginat katingwa man ang parents, no, para mag-okay man ang pagdako sa iyang kabataan. Pero sa school, galilain na. Diba? Kag sa mga teachers man, kabalugid kita nga, silagid ang may pinakabudlay, no, nga rule ng role sa bilang isa ka nanay sa sulod sa classroom, no. Sila ang bulig, no, nga madula ina sa sulod sa school. Kag saludo gid ko sa mga teachers nga pro gid sila sa mga anti gid sila sa mga kabataan nga bully sa sulod sang school. Kikabudlay man gid to odis ka nga mag-run sa isa ka classroom nga ang imo mga estudyante puro bully, di ba?
1: Yes. Puwerte gid kasabad. And also, let's stay away sa mga bullies. Let's avoid violent confrontation, ganun, no? Because most of the time, those victims of bullying are seeking actual revenge. It's better nga maglikaw kita kaysa ikumprontahon naton sila.
0: Kagati syempre, no, ng hindi nga mga kabataan kaysa gasik lang man sila attention. Na-notice mo, okay. So, mga makabataan, no, gasiklo mo sa attention, nga masapakan sila, bla, siguro, sa sulod ng panimalay, o kung na may problema sila sa grades nila, o kung na hindi nila, hindi nga mga bata, taas sila pride. Diba? Pero tikay-ti, nahuya sila. Do, gina, ang ilatanan nga problems, ang attention nga gusto nila, ginapaagi na lang nila sa pang-bully.
1: Yes, and to those victims, let us not put ourselves in their level. Once you play with the pig, you will both get muddy, but the pig will enjoy it.
0: Yes. Yawan ka gini lagas ang pig. Yawan ka gini lagas ang pig. Kaya kasi syempre, no, ang busilingo ni Tito na to ni Escamilla o ko ni Patroman Escamilla nga ang pig enjoy pag ginaya bisan lamutak na siya amo na pero ikaw ya nga nagkuan na mano ka pa gusto ko mapatikita amo nang pig mo nalipay na siya so wala na halin ka na sa lutak na lugar no ikaw na lang malikaw kagati syempre ikaw na lang mismo sa kogalingon mo ang maamat-amat na distansya sa mga amo nga tawo.
1: Yes, that is right. Because those bullies are on a very low level. Let us not put ourselves to their level. Let's rise up in the situation. Malikaw na lang kita sa ila. Mm-mm. And let's just mind our own business and live a happy life.
0: Kaging iban man nga bully is ka, victim man sa bully.
1: Gapanimalos.
0: Oo, gapanimalos. Pero hindi na, ano, hindi ina siya nami, mga katropa sa mga kabataan, gapamati, da subong, no? Nung, pwede git ka mo ka-share sa aton nga mga kapulisan, o kung na ma-share ka mo sa malapit nga WCPD naton nga gaka-abuso na kamo, gaka-biktima na kamo sa ginatawag nga bully. Or kamo mismo sa self niyo, hindi niyo makontrol, nga mauntat ang pang-bully ninyo. Kaga, miyara ko, no, nabalaan nga mga kabataan before, nga grabe, ginis lamang bully, a group of, ano, ginis lamang gapang-bully. Anong tawag? Kung a group of wolves, iba tawag sila pack. Pero ano naman tawag sa group of group naman sa mga bullies, ano na sa mga ano tawag sila mga
1: gangsters.
0: Ano hindi man tisan hindi tapag pray nga makalabot na. Pero ti syempre sa mga katropa na to no. May ara group gid yang mga kabataan nga amo ni sila involved gid ni sila sa mga amni. Pero once nga may ara gani nga do good ano siya bledo ang heart to good siya bledo idalo niya iya mga friends sa mag-study na ta instead nga matambay ta to mag-study na ta, diba? Choose alam na yung banilize ka nga, choose your
1: friends
0: or choose your groups, no? Kaya chak to ginakon imo grupo pala tuon pala study go bragged project assignment bla ikaw mauya ka duma ano man imo self duma encourage man imo self nga ay sige mo pud ko to sila ubra mo pud ko to maubra man ko sang akon para magpasa do ka fulfilling nga ginatawag pero kun imo grupo is ara manuya naman to sila manambay naman to sila mga kig naman to sila hindi naman sila nga grupo makadto mga pingapi pero dala pang libak no natawag pero te syempre nang choose ta gid no kung diin ta nga kung sa wolves pa bala mga wolf nang choose ta kung diin ta nga path no diin ta nga path maagi sa right or sa left o kung mas straight lang gid kita sa aton nga direction nga pagkaduan kay syempre ina ta na no amo na ganyan ba nila kitaya ang gapili sang aton nga destiny diba pa diba
1: yes exactly hindi ta pag-ipilion nga maging cool kid ta subong and then cool suffer kid. Ta in the future let us do our role as a student magtuon magpaalam kag maging successful someday.
0: Ako sa ila, mga pinalang sila, mainom sila sa Santon Coffee.
1: Yes.
0: Mga pinalang ka muda sa kada Domingo, paimunong ka mo sa sulod sa balay nyo, mga kabataan ka mo, magtuon ka mo, mamalansya ka mo sa uniform nyo, kay Buas, may klase naman, no? Plansya, uso na bla nga bandana, kita ka na, sa high school, gagi ka na ay hindi sa
1: hip-hop.
0: Ano kagali no nang sa Catholic school at same time ang Catholic school man ko pero kita una sa una ang mga duga bandana abi mo sa una ka mga haladlukan sa mata well sila naglima mga bata ang mga binuligo na mamamo na so before na no as a sign no astig kagidaya pero ti mga buot nagaling ang mga bata well hindi ta magjudge sa fashion no hindi ta pag-ibuli ang mga kabataan to sa fashion sa ilang galaw sa ilang ado. Well, ma-judge kita ya ko na imo na naaktuhan na. So sa mga tao dira no, kita man mikis aga push no, kay daway ang mga kabataan mamayo, daway ang mga kabataan mag-set sa ilang self, gina-judge ta na siya. So dapat hindi no, kita ang number one nga listeners, kikita ang mga adults, mga katropa. Yes, Iska, ba si may message ka?
1: So far, wala naman, no? Everything seems to be covered naman, no? In summary lang, ha? Let's say no to bullying. Instead of making enemies, let's make friends. Himuon naton nga, let's say, heaven for learning ang aton nga mga schools.
0: Yes.
1: And it's not gonna be possible kung isa or duwa kataho lang or isa lang ka-organization ang mapushin, you know? We need the help of everyone. The students, the teachers, and everyone in the school faculty.
0: Yes, no. Kaga syempre no sa amon sa Negros Occidental Police Provincial Office, gapasalamat gid kami kay Doc Remilto oi sir sa imo pagatag sa amon chance nga babatian kami sa kahinginan. Ilike gi follow ang Facebook page ang XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kaga gapasalamat man kami sa imo mapisan nga technical staff. Kaga syempre no kita ay kita liwat sa madason nga Domingo alas 3 tub-tub alas 3:30 sang hapon. Kaga ninyo kapulisan sa Negros Occidental Police Provincial Office magaservisyo sa isang tampad kag matutod may hapon kag madamo gid nga salamat mga katropa.

0: strong pain, fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR. Our permit number 0098 series of 2026. Go!

0: konsekwensya sinigin tutukan sa City Anti-Drug Abuse Council kung kadak sa lima kaadlong orientation na ginpatigayon diri sa BCGC lobby para sa mga regular ng empleyado sa syudad. Sugod sa mga simana, tutub Hulyo 29, lima kaadlaw nga ipedalo mga empleyado sa syudad sa Bacolod sa isa orientation tuhoy sa Substance Abuse Awareness and Prevention Program. Sa pagpanguna sa Human Resource Management Services, kaupod ang City Administrator's Office, City Anti-Drug Abuse Council, Kunkada, kag Philippine Drug Enforcement Agency o CONFIDEA, iga pa intiende sa ila ang malain nga epekto sa droga sa lawas kaghalitan sini sa buwas damlag sa mga may plano nga magamit. Ang nagkasari-sari nga batch sa mga empleyado ang naka-schedule sini nga Hulyo 20, 21, 22, 28, kag 29. Tinutuyo sa siningatika nga masiguro ang isa ka-safe kag drug-free nga workplace o kunulubrahan ilabi na sa sulod sa gobyerno lokal. Ginmanduan man ang mga department heads nga siguraduhon ang presensya sa ilang mga personnel bangod required ang attendance ang tanan niya regular employees sa nasambit kay orientation.
1: Initiative ni siya sang city kay we want to make the city government of Bacolod a drug-free workplace. That is why nag-conduct kami sa amuning orientation because it is part of the city's policies with regards to making the city government of Bacolod a drug-free workplace. Ang target namon is around siguro mga 1,500 ka-employees ang maka-undergo sang sining orientation on substance abuse awareness and prevention program.
0: Si Mayor Greg Sataya ang nakapagwa na sa nandigad sa executive order nga nagamando sang mandatory random drug testing sa mga regular ng empleyado sang syudad, agud-hugot nga mapabilit ang integridad at disiplina sa serbisyo publiko. Kagamuyad to ang balita sa sining oras. Ali Benedicto, Servisyo Patrol.
2: Wala untap subong ang distribusyon sa 10 ka kilo nga bugas para sa mga kwalipikado nga senior citizens bilang kabayan sa programa sa gobyerno lokal kag nasyonal. Diri sa Barangay Mansilingan, 3 ka benepisyaryo ang ginpili para sa random sampling kung sa diin sila mismo ang nagpili sa sakos ang bugas nga ila kuhaon. Gilayon inigin pakilo ni Mayor Greg kag palantaw sa ila ang quality. Sa tubangan sa tanan ng mga senior citizens kag mga opisyal, agud masiguro nga husto ang bugat kag mayo ang kalidad.
3: Eksakto tentero sir. Sinalamat din kay naatipan din ang mga wala na bato ng social pension na mission pa nilang sa inyong kabugas. Dakot din inyong kabugas.
2: Inangin mo agud mapakita sa tanan nga bukas o kung transparent sa publiko ang distribusyon sang tigpulo ka kilo nga bugas kada resipyent.
4: Amo nya commitment, ginasigurado namon nga nagatubang sa inyo ang ining programa to the best way possible that we can, because we know that these programs and these projects are for the people of Bacolod City and for the Filipinos. That is why nga pinaka the best nga mahatag namon amugid ang amon nga ginahimo.
2: Indugang man sa alkalde, napatayo ng ilatikang sa pagbulig sa mga senior citizens. Ilabinigid sa mga wala nagipinipisyo sa social pension. Pagi sa mga programa nga nagasiguro sa ila kaayuhan kag-adlaw-adlaw ang kinanglanon. Sa piyak sini, yara man gihapon ng emergency response team nga naka-standby sa lugar. Agud magbulig sa anuman nga emerensya samtang ginapatigayon ang distribusyon. Sandig sa guidelines ang programa, ang makabinipisyo among mga senior citizens nga nagaedad 65 anyos pasaka wala sa may ginabaton ng monthly pension. Sa sulod sa anong kabulan, sila ang sarang makabaton sa bugas, tub-tub 4 kabeses. Gerald Aragon, Servisyo Patrol.
5: Masadya subong ang nagatipo na ito mga senior citizens dari sa Barangay Vista Alegre. Kay man, excited sila, kay dugay-dugay, may mabaton sila. Gikan sa city government, paagi sa kay Mayor Greg Kasataya. Inatungod sang ila edad, mangkuton ta. Nanay, pila imo edad?
6: 90 na.
5: Wow, 90. Mama, ikaw pila na edad mo?
6: 80. 81. 80. 80 kag? 89.
5: Hindi sila tuloy ang ito mga kandidata. Kandidata para sa pagka-centenarian. Susubong pa lang ang city government kaya ang national government may programa kahatagan na sila in advance ang incentive may mabaton sila ng tagpila ganito?
6: Tag-10.
5: Oh, may tag 10,000 sila. Gabuligay ang ato nga gobyerno nasyonal kag lokal. Pamangkot ko sa inyo, nanay, ano ang sekreto nga nagalawi kang imo kabuhi, 90 years old?
6: Nagkakaon ako sa utan. Once, iway lang sa isa kabulan. Nagkakaon is mga kababoy.
5: Kakidlog ako ang baboy, no?
6: Kung may iya, kaon ni, kung wala, uway man. Isda.
5: Pero kada sa ano kagakaon baboy?
6: May isa lang. Lagi sa lang.
5: Nanay, iara ka sa mabaton nga kwarta halin sa government. Anong una mo gid nga gamitan?
6: Bulong ko.
5: Bulong. Nanay, ikaw ya, sa mga nagalantaw subong sa aton nga mga bataon pa, ano ang leksyon nimo sa kabuhi nga gusto mo hindi nila malipatan?
6: Makasugata sila sa parehas namon, magrespeto.
5: Subong may mga tayo masugata ka da wala na nagahatag mayong gabi mayong aga.
6: May ara.
7: Ang ako niya honesty and industriousness. Umugi na yung ako niya.
5: Kaya nga itong officers, lastly, kamo, sir and ma'am, ano ang inyo subong na batsagan? Kaya nga itong mga senior citizens, may babato na. Halin si city government, paagi kay Mayor Greg.
8: Nagkalipay nito sa lako niya nga mabuligyan niya ang mga senior citizens. Ito nagpasalamat kita ko sa mayor na nagpatigayon man siya. Kaya
5: nga isang yom ni sir. Yama yama.
6: Nagpasalamat ko sa kay mayor, kay kadamo ko na sa nga panjik na puro ba nga mong hospital, sa aming barangay hall, sa aming mga dalan.
5: Si subong, tugay-dugay mabato na nila ang ilang nga incentive, lipay-lipay na ni sila. Pero kitaya, sa city government, nagka-congratulate sa inyo, no? Kaya nalipay kami, nga naglawi kay inyo kabuhi, kagabay pa malawig pagidina. Kagsalamat sa inyo serbisyo sa atong komunidad.
6: Salamat sa buhay.
5: Yes. Ako si Angelo Angulo, Serbisyo Patron.
0: Kabatch sa mga empleyado sang gobyerno lokal ang ginpaidalom si sa orientation bahin sa epekto sang substance abuse o kung paggamit sang illegal na droga. Ano'y han ang ilang mga natunaan, mas maayo nga sila nang mismo ang aton yung pamangkoton.
9: Sometimes kasi ang drugs ginagamit siya as coping mechanism sa mga tao, pero may mga bad effects siya gali, like nakapiktuhan na ang job performance sa isang empleyado, kasi syempre ang relationship around that person nga nagagamit.
10: Ang trust ng tao, galiwat niya ginamo. Now, madula ang trust ng tao sa inyong department. Eh, tungod ang muna siya, wala. So, ang kabalo ka naman, ang diyoya lang, inukumpara sa amon din nga, wala kagalari.
9: So, importante, give me a sir long.
10: Yeah, so, mas namin siya ganit, kaya muna nga may mga orientation participate para mabalaan kung anong action.
11: Paghiwat sila na simila about some drugs, kadamo ugit kay aware, git kita subong sa panahon, subong nga kakalatabo, especially sa mga kabataan nga dapat patuntuan sang insakto na hindi sila bala magamit sa mga drugs, kaya mo lang kapapalain sa ila.
12: Nakita tagid no ang mga negative effects niya, especially sa working place. Like for example, na kung may arada involved sa droga, may mga mahagad pagit siya ng mga iban.
13: Kung new sir, kagid dyan, dumadamay man ang iban eh. Kung apintak yung imong friend, sa kayo mo saya eh.
0: Nakita hag nabatian gid mismo naton sa sining mga empleyado kung ano ka-importante ang mga siniklase ng mga orientation. Kag-amuyad to ang balita sa sining oras. Ali Benedicto, Servisyo Patrol.
14: May mga love story nga wala nagakinanglan sang ingrante nga kasal. Agud pa matud-an ang matuod nga paghigugmaanay. Mayara nga oras lang ang ginahulat. Amo ini ang istorya ni Day Samson kag Mercedita Rica. Matapos ang 47 ka tuig nga pag-upod, nakahambal lagid man sila sa tagsa-tagsa sang I2. Kabayan sila sang apat ka couples nga kasal ni Bacolod Mayor Greg Gasataya sa City Mayor's Office sa Bacolod City Government Center. Nagkilalahay sila sa Bago City, agsang uli nagtukod sang pamilya sa Barangay Tangom sa Bacolod. Subong, may apat na sila kakabataan kag 12 ka mga apo. Apang, bisan halos 5 na kadekada sila nga mag-upod, wala gid sila nakasal tungod sang pinansyal nga kabudlayan. Ang ilang manghod nga bata nga si Irene, amo ang nagdusot sa pamilya nga imuon na ang dugay na nila nga hantog.
15: Dugay naman kami nga nagakuan ng mga pakasal sila sa kaso lang kahit wala kami bisang ano din nga kuan kami sa amo nga kwarta pang happy gito sa sa bagtsag
14: ko nga ano, mama, papa. Ang 47 katuig nga relasyon sa mag-asawa, yun pabakod sa pagtilaw, pagpaninguha, kag-sakripisyo. Sang nagbalhin sila sa Bacolod, nagbaligya sang uling si Samson gamit ang presikat sa sulod sang halos 30 katuig. Sang manligan niya tuig siya ang isa na ka-tricycle driver. Matapos ginregaluan sang motor sang iya mga kabataan. Samtang, si Mercedita naman ang nagabulig sa pamilya paagi sa ila sari-sari store nga nagsugod lang bilang gamay nga tiyangge.
16: Okay, matas ng mga mabuhit man yung soal mo.
17: Manutok sa sundan para makaon, gapang ano tang makaon na sa gaano man ang ulo ko eh, gapang init man sa iya. Hindi ka nakainit kay gina ano ka man niya nga makaon ta amo ni wae na to ang akeg mo.
14: Pero ano bala ang sekreto sang ilang malawig kag malipayon nga relasyon? Sa iya mensahe kinto butyag ni Mayor Greg nga imbis siya ang maghatag sa eleksyon sa mag-asawa, mas madamo kita nga matun-an gikan sa ila.
18: I, Mayor Greg Kasataya, by virtue of the authority vested upon me by the Republic of the Philippines, I now pronounce you as husband and the wife, the groom, you know, kiss your bride. Congratulations, Gid, and best wishes in yung
14: sa ilan ni Samson kag Mercedita, matapos ang 47 katuig, bangot sang respeto sa isa kag isa, paghimakas kag pagpalanggaanay, sila nasubong ang legal nga mag-asawa.
2: Gerald Aragon, Servicio Patrol.
0: Personal na ginases ni Mayor Greg ang nagpadayon niya rehabilitation project sa Bacolod Public Plaza. Nalakip na diri ang water fountain project kag main building project. Ang main building ang manginopisina para sa katapos ang General Services Office o kung GSO. Madaso niya ginasisa ang seguridad sa plaza para sa mga pumuluyo nga nagkakadto diri. 24 oras nga may nagabantay nga security guard sa plaza sa pagdumalas ang GSO kag poso. Kalakip sa gininspect sa alkalde ang ongoing repairs ang bandstand yung magasukat na sa 100 years humalin sa natuko din isang tuig 1927. Kagamuyad to ang balita sa Sninga Oras. Ali Benedicto, Servicio Patrol.

0: nga mugas kasi tigado man kami maka-avail kami. Pasalamat yung dako. 10 kilos yun din.
1: Okay, okay, okay, okay.
0: Yes.
2: Ari, pag-check ko lang na yung habalokada at yung ato niya, honest to goodness, kapag pangalagad, kapag servisyo sa inyo, ara ha? Tara, klaro, o pila. Sobra pa ganin ang galiho. Oh, pila tayo. Pila ka kilo? Pulo. O sige, ini simple nga pamagi nga pagpakita sa syudad sa Bacolod nga palangga gid kamo namon. Kamo nga mga seniors, ginahimo gid namon ng tanan namon nga masarangan para makapangalagad kami kag makaservisyo sa

0: nag-reach out sila sa Amon and to become an accredited agency for West of Bacolod, wala nang duwa-duwa si Mayor Greg to make Infotech to be an accredited agency partner naton overseas. So kung nakita nyo ang aton ng mga job lineups, isa ni siya sa pinapagitaman firme sa aton mga job seekers na nag-walk-in sa opisina. Sa Amon sa mga job seekers, we are very, very thankful sa inyong pag-upoy. It's because at least sa inyo pala, kasi mas damo ang ma-hire sa Infotech. So hindi kami magduwa-duwa ang invite permit si Infotech. It's because of their credibility in terms of job placement. It's because Mayor Greg Sotayo always wanted to protect Pakulugnon against illegal recruitment. So that's why we live just sa atong government center just to make sure and to prove our job seekers na hindi ito mo naman pag-ibutang sa alang-alang. The Bacolod City Government of Bacolod, hindi kita magduwa-duwa buhay sa inyo in case lang yun may matabo sa aton overseas. That's why you have to fill out that information, that piece of paper na tinatagda mo sa inyo para kamalo kami sa whereabouts ninyo. Kag rest assured, your data will be protected kag sa Amon lang nasa Paiso Bacolod. If ever may mga opportunities later na pwede ang skillset na ibutang ninyo sa sinamapapel, hindi man kami magduwa-duwa sa pagtawag sa inyo in case hindi maswertihan today. So again, in behalf of Mayor Greg Sotayo, kapasalamat kami na wala ka muna nagpunta at wala ka muna nagbuga sa gobyerno sa Bacolod. And we are trying our best na tayong madala ng panahanan ng servisyo at programa. Closer sa nagsakabulod.
1: Sa Amon nga ginpatigayon nga almost 4 days din yung inspection. Dami kita sang feedback sa mga pumuno yun. Number 1 ta nakuha is actually grabe gid ang ilang shock or pasalamat nga may plano gali nga magpabutang gid man disang equipment. Ito ay gid sila may nakita nga nakapakadto diri sang equipment para magsad hindi na ni kaya sang manpower lang nga labor or force. Kaduwa ang feedback sang tao is ang tubig na galapaw gid man niya sa pickup or sa lift truck, which is why overflowing aside sa pagbaha, overflowing na gidya ang tubig, hindi na maka-accommodate properly ang dari nga drip trap sa volume sa tubig na ga-abot dari. Kag lastly, kapila nila i-point out kung sa nga ang width sang creek na dito lapit sa ilang panimalay, nag-constrict siya medyo gamay ang opening sang creek ipag-abot dari sa pagkato sa papa sa baybay sa anin at dapat siya katama. So, na mga feedback na gather na mo. Ako sa DNA nga mo nga nakita na effort nga unang kayo nun isang pag-clearing hanay sa mga build-up na makita sa kilis ang pika-pika mismo. Kaya mo nang rason ng tubig na ka-overflow kaya nagalungan na siya mo. Tubig due to sa iyang hydro of course wala ka puso. Kapag sa nag-aawa siya ng taong si engineer's office mga panigayon din sa proper visualing. Tugod makita na mo ano ang proper depth na ilabot na mo. Kaya mo ang nabaw after 6 years nga na construct in eh. Makaobra kami sa proper na timeline na aton man ipakita.
2: Probably you may ask the reason why that we are so passionate about this scholarship program. Parehas man ninyo maging scholar man ko sang gobyerno.
3: So one of the reasons why I apply for this scholarship is because I wanted to help my family as well when it comes to financial needs. Because as someone nga nagdako sa lain nga family, nang need ko good nga ma-repay man sa mao ilang sacrifices nga ginhatag sa akon, nga although hindi ko nila kadugo, pero at least kapaskwila ko nila mayo.
2: For this afternoon, we made it a point that we'll be able to meet all of you prior to the start or kung naka-start na gidman ang atong klase for the first semester. So, we will be releasing the letter as proof. So if wala ka pa makapa-enroll, kay wala gid-inog pa-enroll, dalaan na lang sa eskwelahan ang ining guarantee letter na ihatag namon kay para automatic makapa-enroll na kamo gilayon.
4: Ang nagduso sa kon nga mag-apply for the scholarship is financial instability man sir, nang wala ko mga ginikanan. Ang nanay ko sir nowhere to be found, and ang tatay ko wala ko in-acknowledge na bata iya. Yeah. So, ang tita ko na lang gasagod sa konsibong sir and kinangan ko gid makangita away na mapaeskwela ko ang kaugalingon. Kaya ang tita ko syempre may sarili mo siya nga pamilya. So, ako na lang gid ang masaligan ko para mapaeskwela sa akong kaugalingon.

0: ordinance which I made way back 2005. In the past, the city has been implementing this galing kay wala nagahatag allowance. So when I came in last June 30, isa sa mga innovation sa ginimo naton is that dapat ang mga scholar sa Bacolod, hindi lang kay sa tuition, kundi may ragid allowance per semester. It is not as much as what you need, but kabalo kami nga kahit papano makabulig na.
1: A certificate nga gapamatuod nga scholars na kamo. And in fact, nga jobi print kit kay para ma-feel nila nga gin-personalize. Wala dapat sina nga kung masulat sang ilang alan.

0: pag-eskwela, much more that determination.
1: I would like to take this opportunity na lang siguro nga magpasalamat sa Antonia Pilangga, ma mayor na si Mayor Gregas Ataya.
2: Gapa, thank you gid ko sa scholarship opportunity na ginhatag sa ko ni Mayor Greg kag thank you so much kay ginutihan niyo gid ang pagpili sa amon sang interview kag sa tanan nga scholar tani magtinguha ta tanan para hindi ta ma-fail kag maging worth it gid siya.
0: To all of you, congratulations as the scholar of Bacolod City. Congratulations, gid madamo nga salamat, and we're excited to this school year.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult a doctor. Pagpili sa mga bukika. Sunthorn Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutatayon. Kapahubin pa sang na world.
0: Sunthorn Gold. Coffee Mix.

0: Negros Power at your service. Hiban unta ang pinaka-latest update sa operation sa Negros Power. Status ang 5 years rehabilitation kag modernization program. Sabat sa mga pamangkot sa mga konsumidor. Negros Power at your service.
1: Bonsumidores, welcome sa itong programa, ang Negros Power at your service. I am your host, Salmar Tigala, and well, madamo sang palamangkutanon, reklamo sang naligan natin nga interview, may angot sa ginatawag natin nga bill deposit adjustment. Para makwarawan kita, well, on the legal naman nga side, nga may bill deposit adjustment kita subong, well, kaupod natin. So, pagkastoryahan ka na, kagkaupod natin. Ang legal officer sa Negros Power, Attorney Pao Tumulto. Hi, Attorney, kamusta?
2: Hi, good morning, Sunny. Kamusta?
1: Well, okay, good. Attorney Pao, let's talk about the bill deposit adjustment.
2: Yes.
1: ERC, no? ERC Resolution Number 3, Series of 2026.
2: Yes.
1: So,
2: yes.
1: Subog niya siya.
2: Yes.
1: Ano ini?
2: So, to start, no, ang ERC Resolution Number 3, Series of 2026, amo ini siya ang resolution nga gin-issue sang Regulatory Energy Regulatory Commission o kun ERC nga naga-outline sa mga amendment or pagbag-o sa some of the provisions sa isa ka major law nga nagagovern sang aton nga kinamatarong bilang konsumidor, ang Magna Carta for Residential Electricity Consumers. So the last time na this was amended was 2010 pa. So it took 16 years for Magna Carta to be amended. So hence this one.
1: Mm-hmm. So bag-o ni siya sa ERC.
2: Kumbaga daw refreshed version. Refreshed version siya.
1: So paano din bago sa ERC Resolution Number 3 ang Magna Carta for Residential Electricity Consumer?
2: So in general, may mga major provisions ang Magna Carta nga ginbag-o si ERC, but let's just focus on 2 points. Number 1, mas mahapos na subong or streamlined na ang requirements kung ikaw mag-a-apply for a new connection. And number 2, the most important, ang topic natin subong, ang provision sa bill deposit. So for bill deposit, nag-focus ang amendment sa bill deposit refund and bill deposit adjustment.
1: Now that's, you mentioned the bill deposit adjustment, ma-focus kita dila. Well, ano ang legal nga basihan sang sining nga bill deposit adjustment?
2: Well, the basis is the law itself, ang Magna Carta for Residential Electricity Consumers.
1: Okay.
2: Simple as that.
1: So, ma-expect gid ang mga consumers kasi somehow kaka-refresh ang
2: yes. Kahit ti laws are amended in order to cater the growing needs or ang nag-evolve na needs ng mga consumers.
1: Mm-hmm. Okay.
2: So every now and then you expect amendments, but not yearly, of course.
1: Mm-hmm. Okay. Well, attorney, mabasi ako din sa mga questions na ginhatay sa ato.
2: Okay.
1: So, these questions are actually from the consumers man.
2: Okay, so, okay.
1: Makita niyo kung mga consumidores, gabasa din ako kasi hindi ko gusto na may mamiss ako.
2: Mm-hmm.
1: Other question, nga agi na review kag ina-adjust periodically ang bill deposit imbes nga magpabilin lang ini nga pareho.
2: Okay, good question. So gina-review kag ina-adjust periodically ang bill deposit imbes nga magpabilin lang ini nga parehos, because again, two things.
1: Uh-huh.
2: Number one, gina-adjust ini periodically because amo ining mando sang layi. So kung amo ining mando sa layi, we are bound to oblige as a distribution utility to follow what the law says. And number two, gina-adjust ini periodically to make sure na it is aligned kag para masigurado naton diri sa Negros Power nga ang imo nga bill deposit is a consumer accurately reflects ang imo nga actual consumption or paggamit sang kuryente. Kay in proportion na siya eh. So ang imo nga bill deposit nga pagbayaran, in proportion na siya sa actual usage nimo sang kuryente. So that's
1: okay.
2: It.
1: So hindi kayo mo silingon nga may bill deposit adjustment ka, matugaw ka git. So depende man sa konsumo mo.
2: Depende. It might increase, it might decrease. Again, depende sa imo nga actual consumption.
1: Okay. Now let's talk about consumers' right naman sa bill deposit adjustment. Anong layi nga may no, mabalaan man sa mga consumers. No?
2: Okay. So sa idalom sang amended nga version sang Magna Carta, ang aton nga mga konsumidor may ara sang right to refund sang bill deposit, provided of course nga consistent sila or diligent sa pagbayad on time for 2 consecutive years. Meaning, wala kaya na abutan sang cut-off, wala kaya na abutan sang due date, wala kaya na surcharge. So, kung very good payer ka, you have the right to be refunded. But I would like to make it clear na this right already exists even before ERC Resolution number 3. Nag-exist na ini siya. Only that, ang mechanism natin subong lain. Kaysang una, before ini si ERC Resolution number 3, you have to apply para ma-refund ang imo nga bill deposit. And there are a lot of consumers nga kadamo ka man sa ginapanumdum, hindi mo na madumduman nga, ay, 2 years na ko wali, do diligent pan ko gabayad, ma-apply ko ah. Most of them are not aware of that. So subong, mas nami ni si ERC Resolution number 3, kaya under this one, under the amended provision, automatic. Again, automatic na ang refund sang bill deposit. Meaning, once ma-identify ni Negros Power, no, nga qualified ka for a refund, ang imo ina nga bill deposit, automatic ina siya nga i-credit sa imo nga next billing cycle hasta nga ma-fully refund siya. And another right, ang gin-dugang sang ERC Resolution number 3 is your right to have your bill deposit adjusted periodically. Amon tong ginhambal ta kagina. Again, this is to ensure nga ang imo nga bill deposit accurate ang pag-reflect sa actual consumption. Additional rationale lang no for this one, isang imo nga bill deposit abi might increase, pwede siya magdugang or might decrease. So gusto tagid na nga mag-decrease kahit isin o lang man biyang gusto nga may additional ka nga may nagdugang sa imo nga bill deposit, no? So again, depende in sa imo nga actual consumption. Hence, may ara kita nga ginatawag nga 10% variance. Ang 10% variance nga ini, amo ini ang paghimuon nga basis kung ang imo nga bill deposit mag-increase or mag-decrease. Or pwede man, kung wala kaya kaabot sa 10% threshold increase or decrease as is lang. May amuma na siya. I believe ang aton nga customer care department, no, ongoing ang pag-conduct nila sa mga information campaign, sa mga community, sa mga barangay, para mas ma-explicar pag-ed face-to-face sa mga konsumidor kung paano inigina-implement ang bill deposit adjustment. Because I understand, this can come off as confusing.
1: Exactly.
2: Yeah, sometimes.
1: Okay.
2: Yeah.
1: Now, let's talk about the bill deposit adjustment. Paano mabalaan ni consumer na inchakto ang computation sa ilang bill deposit adjustment?
2: Well, Negros Power is very much willing to accommodate those who would like to be clarified kung paano ginacompute ang ilang bill deposit. Number one, amo na to ang, well, initial step isang aton nga may information campaign. Gina-explain dira ang 10% variance. But then, if though kung gusto mo gidya personal nga explanation, you can go directly here sa office. We are very much welcome. After all, we would like to be transparent sa aton nga mga consumidor as much as possible. Again, the importance of attending information campaigns to make sure nga ang mga amo ini nga crucial nga information makaabot sa ila.
1: Okay. Well, ano ang responsibilities ng distribution utility attorney sa pag-pahibalo, pagpaathag sa mga consumidors parte sa bill deposit adjustment at this iniipatunan?
2: So, as a distribution utility, no, it is a responsibility to inform the public of their rights, of the consumer's rights and benefits under the Magna Carta or on any other relevant law, especially these new rules sa bill deposit.
1: Okay. And at the same time, we are actually doing this, no? As well, you know, to update them what's going on, especially sa bill deposit adjustment. Mm-hmm. Actually, attorney, ikaduwa na ikaw ini.
2: Okay.
1: Last time, we interviewed Ms. Gisette
2: okay.
1: The bill deposit adjustment.
2: Yeah.
1: So, buong ang bala mo, masyempre sa damos ang pamangkot. Mm-hmm. Damo confusions, damo sa reklamo. Let's talk about naman in a legal naman nga point of view ba sa bill deposit. And thank you so much. Now, paano sa ERC, Resolution number 3, gina-promote ang transparency fairness kag protection sa mga konsumidores samtang ginaalaw man ang distribution utility nga makakolekta sa husto nga bill deposit.
2: Okay, so ang ERC Resolution Number 3 Series of 2026 nagapadasig asang transparency paagi sa pag-obliga sa mga distribution utility nga maghatag sang klaro nga impormasyon sa mga konsumidor na hanungod sa rason sa amount kag kondisyon sang pagkolekta sang bill deposit. Ginasiguro ni ERC through this resolution nga ang pagkolekta sang deposit may legal kag regulatory nga basis, hindi arbitrary, hindi pinagusto lang. Hindi just because we want to. Everything that we do here sa Negros Power has may kumbaga ang guidelines ni ERC amo namon Bible. So, hindi kami makapagusto. Hence, may legal and regulatory aspect siya. So, ginapromote man sini ang fairness paagi sa pagtakod sang pareho nga proseso, kag standards sa tanan ng mga konsumidor, lakip na sa pagtakda sang amount sang bill deposit, kag ang mga sitwasyon, mga sirkumstansya, kung saan o ini pwede kolektahon, kag saan o ini pwede i-adjust. Para naman sa consumer protection, ginapangapi

0: batok sa payment risks kag ang mga katungod nga konsumidor sa patas, Claro, kag responsable nga serbisyo sang kuryente.
1: Wow, okay, well thank you so much, no, at least inform, well inform mga tumo consumers nga na we are transparent.
0: Yes.
1: And, you know, ERC is also transparent. Gabag tayo man sa ating Okay. Well, lastly, attorney, ano ang mahambal natin sa mga consumers?
0: Okay. Sa mga consumers, sang Negros Power, no, we would like to make it clear nga ang bill deposit or ang bill deposit adjustment hindi ini isa kaduga nga balayran, hindi ini siya penalty, hindi ini siya in any form of surcharge or whatever, kundi isa ini ka mekanismo nga ginatugutan or ginasugtan sang ERC, actually ginamandate sang ERC agud maprotektahan ang padayon kag masaligan nga supply sang kuryente samtang ginapangapinan man ang interes sa mga konsumidor. Paagi sa resolution nga ini, ginasigurado nga bisan ano nga adjustment sa bill deposit ang ginahimo, ginahimo ini paagi sa Claro, transparent, patas, kag may gusto nga proseso. Ang DIO ginakinahanglan nga maghatag sang impormasyon, hence the information campaigns and activities like this, no, the interview sa mga konsumidor na hanungod sa basihan sang adjustment calculation kag ilang mga katungod nga kaangtanan diri. Ginahatagan man sang proteksyon ang mga residential consumers or ang mga consumers in general paagi sa Magna Carta for Electricity Consumers nga nagapanindugan sa ilang mga interes or katungod sa transparency sa patas nga pagtratar kag pagbaton sa mga Claro nga impormasyon antes or bisan ano nga bayaran o kon adjustment. Lastly, ginapangabay namon diri sa Negros Power ang pagsalig sang mga konsumidor nga ang bill deposit may ginadumala nga may accountability kag hindi ini siya ginagamit nga wala sang Claro nga katuyuan. Hindi, again, hindi siya arbitrary, hindi siya pinagusto. Ang purpose ni amo ang pagbalanse sa mga kinahanglan sang distribution utility sa pagdumala sang credit risks kag ang interest sang consumidor again sa patas masinulundon kag responsable nga serbisyo sa kuryente.
1: Oh, thank you so much, Attorney Pao, and you know, ginhandaan.
0: Yes.
1: It's great ligay no ni kita mga consumidor just to make sure that everyone of
0: yes
1: would understand what is bill deposit adjustment. Wow. Well, thank you so
0: thank
1: much.
0: Naklarohan
1: kita. And hopefully, thank sa mga consumidores nato, naklarohan kita.
0: Hopefully, okay, that helps.
1: Thank you so much.
0: Thank you,
1: Sammy. Sa mga consumidores nato, well, it's a second episode na we're talking about the bill deposit adjustment. Hindi lang ikaw atiktado, tadaan kita. Sa nakabati man ako, bawaging kulbaan ako, attorney. Okay, laging konsumo ko man. Well, wala man na may mahimo. I'm also a consumer. Attorney is also
0: yes
1: a
0: consumer.
1: We need to comply. Ang kilanglanan na ito nga i-comply, you know? Well, hindi man ni pinagusto ah. Iyaniman daw ka ERC. And, well, sa mga consumidores na ito, kung may mga reklamo, may mga palamangkutan, hindi da manguhit sa inyo itong pagod pamangkot, diri ka mo panguhit sa amon sa Negros Power. Other ways, may ara kita Negros Power page, you can call us sa ito nga helpline para masabat namon mismo diretso ang imo mga palamangkutan. Okay? So, or i-chat mo gina sa ato na Negros Power page para gilayon natin masabat man ang inyong mga concerns. Sa liwan, mga sumidores, another topic, well, another nga, well, confusions ang nakaroon, hopefully, sa inyo. Well, thank you. Share this interview para, well, tanan kita maklarohan sa ginatawag natin nga bill deposit adjustment. Sa liwan, this is Summer Tigala and this is Negros Power at your service.
2: Inyo nabatian ang Negros Power at your service program. Tugtog sa masunod namon nga pagpalayag. Mandamo nga salamat sa inyo suporta kag kooperasyon sa Negros Power. Service beyond power.

0: sa Bacolod 103.9 XFM. XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape na may natural energy boost.

0: Don Blas Cafe Mix. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
1: Sister Pain.
7: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain nurse. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor.
1: Bili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kag-garlic, plus may collagen kag-glutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
1: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santong Gold Live Testimony.
10: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos, nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
0: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pinwin ka pala wala sa mood, nagkabantag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
11: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sanfon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
1: Sister Pain.
12: Ako galing si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trites, sakit sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor.
1: Bibili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
13: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain gid jam sabor sang Sanfon Gold Coffee Mix. Ang iya nga kat-

0: Sun Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabilisan ang mga.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mo gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Zanton and XFM. Libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026
2: XFM 103.9

0: Mga katrupa, exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold, kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: Coffee Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may tagline na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, pterygium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
5: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
5: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Lahi gyud. Basta naka-turbo.
2: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: Sister Pain.
7: Si Michelle Legali. Isa ka sales lead. Nakabansya ko sa isa ka si mama nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang itisakit. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
6: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
9: Isa naman kaabya natin ang nagpamatuon sa ang kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
10: Ako gali si JC, head security sa isa ka mall. Nakatila ako sa kape nga Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sa kape kapin pa mabugnaw ang chimpo. Diri na kuya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
9: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na kag nagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
11: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Xanthan and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sa Xanthan Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sa Xanthan Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsunod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Xanthan and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang ang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
12: XFM. Exciting!
13: XFM 103.9.
14: XFM time, alas 5 sa isa nga po mga katropa. Ikan, Sunog Center sa 103.9 XFM Bacolod. Diyari ang nagpangunang balita. Aprobado na sa Department of Justice ang pagpasaka sa kaso batok sa 18 ka individual na nagpakilala ng bagman sa ni Congressman Saldico. Kung nangapugante kay Saldico, nagbatok sa may kantangan sa perjury kag cyber libel nga reklamo sa kanay National Security Advisor nga si Eduardo Anyo. Pero dahil naman o gilayo naman ini nga ginpalagan ni Attorney Levito Baligod nga nangin resolusyon. Apang Yung tagahan sa pagtamod ni President Ferdinand Marcos Jr. ang kaimportansyan sa pagbuligay, dialogo, kag kapayapaan sa giniwat nga gala or gala dinner sa Malacanang para sa ika 50th anibersaryo ng Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia o CONTAC. Sa iyang mensahe, ibihalin tulad sang presidenteng diplomasya sa tradisyonal nga hapagkainan kag sa kulturang bayanihan sa mga Pilipino. Dugang pa ang mga balita, mga katropa, maglagod lang sa aton nga XFM Bacolod News and Public Service Authority. Para sa nagogyon nga Pilipinon sa Pilipinas, ako si katropang James King, XFM News.
12: XFM News. FM News.
15: XFM 103.9.
16: Namamayagpar sa anong sulok ng mundo.
17: Luzon,
16: Visayas.
17: Sa XFM Cebu.
18: XFM Bacolod.
19: And Mindanao with more than 50 strong nationwide.
20: Sumasa inyo
21: on air and online.
22: XFM Network Philippines.
23: Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita
24: sa anong sulok ng bansa.
25: Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: My power, pa. Full throttle, tayo pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kau po si Mami G. Extra Drive on XFM. My power, pa. Full throttle, tayo pare. Wala na atras. Diretso na, let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupon si katropang James King. Extra
1: Tama.
0: Drive with James King.
1: Correct. Bye bye, hapon. Sa inyo tanan mga katropa. It's a beautiful Sunday afternoon. Alas 5:17 sa hapon. Kagoras, ang ginadulong sa inyo mga katropa sa produkto sa Gastro Health. Amo ning aton nga Ultimate Trio, ang Santone Plus Gold, Santone Vitamin C kag Premium D3 Softgel Capsule. Maayo nga hapon. Si katropa James King, ini ang aton programa nga Extra Drive. Mga katropa, sa inyong pagmaneo, pag-drive, sa din man kamuhalin, sa din man kamupakanto, mga katropa, maghalong. Halong-halong lang, hinay-hinay lang, mga katropa. Well, para makatag lang kita sa gamay nga update sa atun nga weather, ining si Quiapo, mga katropa, no? Ang nag-cross na, ginasangaga, no? Sa extreme northern Luzon, no? Actually, sang Friday pa, mga katropa. Kung sa din, base sa report ang pag-asa, no? Ini ang nagbubos ang madamong ulan, no? Sa 2 weeks, no? 2 weeks worth, mga katropa. Malayog-layog man, no? Siyempre may apekto pa, may habagat pa, mga katropa, no? 2 weeks worth of July rainfall, mga katropa, sa 3 ka lokasyon. Ini ang suno sa pag-asa, no? Ariay, Lawag City, Locos Norte, naka-record sila sa ang ginaano natin, ginasugid natin sa inyo ni mga katropa, no? Ang kadamulon sang ulan nga dala sang sining bagyong si Quiapo, mga katropa. Yun. Alam nila, may ibotang lang ko de, tali lang ged. Okay, para hindi ta malipatan, basi malipatan ta. Okay, kay nadula siya. Okay, back to 299.9 millimeters of rain, mga katropa. Ha? Ang base sa report nga record, Biyernes pa ni, no? Sa Sabado. Kag mga 19 days of rain, no? Sa mga nagkalain-lain nga areas, no? 19 days of rain sa siningabulan sang Hulyo, mga katropa. No? Sa may bahin naman sang Locos Sur, Sinait, no? Lapit ni yung lugar sa amo, no? So din ko nagdako. Mga 274 millimeter, mga katropa. And equivalent galing na ginastoryata na 200 millimeters of rain, equivalent of 16 days of rainfall. So amo na siya, no? For the month of July. Huh? And apisar sa, you know, mga farmers na may pananom, mga palay, mga katropa, no? Corn, o kung mais, no? Sa iba nga mga region, karon na daw magpangatubang sila sang shortage, no? Nga kung sa, well, napekto ang inang crops, mga katropa, na threaten pa mga future harvest nila tungod sa dalasang sininga mga pagulan-ulan sa aton pungsod, mga katropa. Well, bisan pa paano, subong niya daw malayo-layo na siya. Back to mainit naman nga panahon, mga katropa. Ang pagganda naman natin subong. Well, i-expect natin sa Gihapon, no, ang pagsulod sa mga bagyo sa aton nga pungsod. Kabalo naman kita nga kada tuig, pila ka mga bagyo? Ara ka sa mga average nga 21 ka mga bagyo, mga katropa. Pila pa lang ito nagsulod sa aton nga pungsod. Hasta pa rin sa katapusan sa tuig to 2026. Pero ito subong, mga katropa, no, Hulyo na kita, Hulyo 26. So, Agosto na dason. Dason semana, Agosto na, mga katropa. Imagine that, ano ka, dasig? Natungaan na naton. Tapos, sobra katungaan na. Magsulod pagidang Agosto, mga katropa. Yung ginahandaan naman sa iban, kay pura out ko, no, tigkiliwi na naman. Ang iban niya, wala nagapati. Tsak, tumanggi din na, mga katropa. Para man lang magpaghanda, no? Well, sa mga katropa natin nga nakatutok, hindi ka pa matigid subong sila mga salakyan, sila mga tiyanggi, sila mga panimalay. sa ilang pwesto sa merkado, mayo hapon na sakata karon sa gabi mga katropa, no. So po niyo si katropa James King. Makiay-kiay tagamay, no. Back balikan nato na ang mga paborito niyo sang dekada 80. Since it's Sunday afternoon. Upod si katropa James King. Then is 103.9 XFM Bacolod.
2: Extra service. Extra service with James King.
1: Extra drive. Kabalog.

0: Exciting, bro!
1: Santhol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhol Plus Gold.
2: Vitamita po, Sandoval. 23 po, masakit ng katawan. Gumamit ng Santhol Plus Gold. Unti-unti nang nawala. Ngayon po, wala na. At sa mga kaibigan ko at kababayan, subukan ninyo gumamit ng Santhol Plus Gold. Kung kayo po may makaramdaman sa panalakit ng katawan, lalo sigit sa ating mga senior citizen. Maganda po, maganda.
1: Epektibo sa anumang uri ng sakit. Santhol Plus Gold. Santhol Plus.

0: kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
2: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
3: Vision X Plus Softgel Capsule.
2: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
3: Vision X Plus Softgel Capsule.
2: Ang Softgel Capsule na sa

0: MCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
2: Para sa dynamis?
1: Para sa turnyo ni Mrs.
2: Tour?
1: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
2: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
3: Exciting ba?
1: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
2: Sige, sugayon na ako na, miss.
0: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
5: Sister Pain.
6: Ako si Lani, isa ka bus driver. O pagkugin sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver. Mag-inom usang Sister Pain.
5: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
9: Ako gali si Grace ang silay. Sa nga discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix, umiandit ko kay my glauta pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko nga daan. Gani sa Xanthan Gold Coffee Mix na gid ako.
8: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmasko kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
10: Extra Drive. Kaupon si katropang James King. Extra Drive with James King on XFM.

0: Dave's Gigs, XFM. XFM.
1: Oras, mga katropa, alas 5.40 na sa hapon. Kumusta ka muda? Mayong hapon. Ang oras ang ginadulong sa inyo, mga katropa, sa ato nga Version X Plus. Malabo na ba lang imong mata? Wealthy na para ini solusyonan pagi sa bulig sa mga ingredients, sa glutin, or lutin. Lutin, ha? Lutin, beta-carotene, vitamin E, kagziasantin. Kagiling ang ingredients ang makabulig sa imong malabong mata. Present ini katropa sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus ining aton nga food supplement para magklaro gimo pananawan. Para hindi lawayang imo panulukan sa imong partner, mga katropa. Para guwapa perme ang imong asawa. Kuko nang imong bana. Well, labi na gid kong medyo labi na gid kong mabudlay ang mga panyempo, ang pangabuhi, kamahal ang mga gatong para sa mga amigo nato ng mga driver, presyo sa gatong, presyo sa krudo, presyo sa gasolina. Kung gamay ang take home natin kay Mrs. Galaw ay ta mga katropa, di ba lang? Pero kabalo ka mo bala, mga katropa, na ang ining gakatabo nga pagsaka na naman sang gatong, mga katropa, ginakonsiderar ha sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kun LTFRB. Pamati ka mo, ha, ginakonsider nila kuno nga mapalawig pa, no, ang pagtasang fuel discount. No, di ba may fuel discount? Ang buta kung tanan naka-avail sini. Mapalawig pa ko, no? Mapadugay pa mag ang fuel discount, mga katropa, no? Ang para sa mga pampublikong ang mga salakyan. Ini sa tungas ang gapadayon nga pagsaka sa presyo sang petrolyo tungod man sa nagapadayon ng gamo dito sa Middle East. Sunod sa kay LTFRB chairman si Vigor Mendoza, padayon ang ilang inunanon, pagsturyanay, no, sa ahensya, mga katropa, kagiban pa ng mga concerned agencies para mabuligan kano, ha, mabuligan ang mga public transport sector, no, tungod sa epekto sang oil price hike. Abisar dire mayarman sang recomputation sang plete. Oh, ginatalakay, ginasturya naman ako doon, mga katropa, ang posibilidad sang sustaining, expanding, and increasing fuel discount. Oh, pasakaan nilang fuel discount. Kung may discount ka, pilang discount nila sa buong? Kung ano, abi, may discount ka, 3%, pasakaan nila sa 5% ang discount mo. Pwede na. Oh, di ba? Maski pa paano. No. So, ang munang plano nila, mga katropa, no? Ang posibilidad sang sustaining, expanding, and increasing fuel discount bilang bilang alternatibo, no, ng tikang, mga katropa, sa, you know, sa krisis subong, no? Sa oil prices. So, sa subong ko, no, mga katropa, yara sa 10 kapisos kada litro ang fuel discount. Tanan ka mo nga na gapamating mga drivers mo. Tanan pala ka mo na kabaton sa kinatawag nila nga na 10 kapisos nga fuel discount, no? Nga ginahatag sa mga passenger jeepneys, no? Kag UV Express. Kay kabalo ka mo nga may aras ang 87,000 nga mga PUVs, public utility vehicles, no? Ang nakakuha sang sining ayuda, mga katropa, may aras ang kabilugan ng 143,000 ang nakalista sa sistema. Nadala ka mo nakabaton ka mo. May aram man actually sang daw plano, mga katropa, no, nga daw palawakon pagid, no, kag dugangan ang discount, no, nga makabulig ko, no, sa ginatawag nga dugang ng mga galaston sa mga operasyon, no, kag ini, ha, ginahimo sang kuno, ha, not sure kung tanan na kabaton. Well, syempre kung sino ang nakalista sa sistema yun, mga katropa. Una, nagpromisa, mga katropa, oh, ang LTFRB nga padasigon gid nila ang ininga diskusyon, no? Para sa dugang nga plete man, para sa mga pampasero nga jeepney. Target sa ahensya nga may pasaka sa 5 kapisos ang minimum nga plete. Ay, sa kaon. Good luck sa aton nga mga nagbiyahe na naman, mga katropa. Huwangan na naman eh. Well, buwas to na, mga katropa, no? State of the Nation Address. Madamo nag-alam nga, gusto itong ibang talakayan sa presidente ang ginatawag nga corruption. Ato ba lang na labinagin sa flood control, no? Tito subong niya, ang ano-kano, ang daw nakatutok lang sa vice presidente. Di ba ano naman ang mga flood control? Kung sa diin, madamo man ng ano, well, pila man lang ito na dakop. Di ba ano ang mga dalahig, ang mga pangalan, no? Sa mga congressman. Sunod sa mga ano, mga katropa. Well, bantayin natin, I'm sure no, malap na naman, damo na naman na mapabutsyag mga katropa, gakatabugin na perme. Basta gani may zona, may aras ang people on the streets man nga magpabutsyag no, sa ginang experience ang pagpangabudlay. Labi na kid subong mga katropa. Hindi man lang subong, sadto pa mga katropa. Hasta subong. Alas 5:45 na sa hapon mga katropa. May isa ka oras pa kita bago of the night. Dugay-dugay, tawagan ta o. Oh. Ang nagdawag na gabutan natin nga pangalan sa aton nga Santo ni XFM, libu-libong pabremyo para maklaim yung iyang 3,000 pesos sa aton nga weekly draw mga katropa sa Santo ni XFM, libu-libong pabremyo. Kinadulong sa inyo sa Yes to Health kag sa XFM. Ako si Katropang James King inyang 103.9 XFM Bacolod.
0: Extra Drive with James King on XFM.

0: Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
2: Vision X Plus. Softgel Capsule.
1: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule.
2: Vision X Plus. Softgel Capsule.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
4: Turbo.
5: Pakusog.
4: Turbo.
5: Pagdugay sa away.
4: Turbo.
5: Doble ang kalipay.
6: Pre, patong ganto ni mo sa radio ad, bagura.
7: Murag exciting ning turbo ah.
8: Oh pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
7: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
8: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
9: Turbo, food supplement for men.
10: Hihimo sa maca o clavuasca.
9: Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido.
10: Sa mga kalalakinan,
9: og kababainhan,
10: og gahatag og usog,
9: og resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
12: Sister Pain.
13: Si Sairan Sambalbay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Lula dayo ng pain.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mapalit sa mga butika.
15: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
16: Ang bagong Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabas ko, mas ginpanamit pambagwak papa kay may arani sang gluta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
15: Xanthan Gold Coffee Mix, nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drug stores na pinsa inyong mga lugar.
17: Mga katupa, exciting
18: XFM 103.9.

0: XFF Time, alas 6:02 sa gabi mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, diari ng nagapangunang balida. Patay ang isa kay Loy matapos nga iniang ginsulod sa iya balay kagin bonus ang wala makilalang suspect sa sitio Dagalon na barangay Lamunan, siyudad sa Kabankalan kagahon sang Hulyo 26. Ang biktima ginikilala kay alias Eva, 33 anos, kagresidente sa nasambit ka lugar. Sa next investigasyon sa Kabankalan City PNP, kag sa ilang pagpangusisa sa batang babae sa biktima, nga samtang silang nagkatulog, nabatin nila nga nagpangayo sa bulig kang ilang iloy. Ilayon nga ginpadulungan sa ilang batang babae, kag nakita nga wala, ang wala makilalang persona nga ginabuno sa makapinakabesa sa ilang iloy, kag ilayon nga nagpalagyo ang suspect matapos ang insidente. Nagabot naman ng banas ang biktima ng isa ka-tricycle driver. Kag naingago pa tala sa ospital ang biktima apang iniang gindeklarar ng dead on arrival sa doktor. Kag sa karoon nagkapatay ng investigasyon sa kapulisan ang sa motibo kag pagkilala sa suspect. Iran balita sa 103.9 XFM Bacolod. Iran sa libido sa lawas mag turbo dietary supplement. Para sa nagugyon ng Pilipinohon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
1: XFM News. XFM
2: 103.9. Na, XFM, kid how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Na, XFM, kid.
4: Ay, namiang music, ah.
2: Na, XFM, kid.
4: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap ka sa mga balita, blabos yung nabibigit sa mga DJs nila, kagkakalala,
5: mga wala sang konkretong asal.
6: Kag wala sang katumbas nga rason kung naka-X.
5: Kaka-X. Kaka-X. Simply,
2: may how kita pa.
5: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, gid how?
7: Timo!
1: XFM 103.9.
8: Ipon, patarang hapon, hapon.
9: Bring it on.
8: Musika?
9: Musika?
8: Istorya?
9: Istorya?
10: Despo? May kukuin muna tayo.
11: Ano?
12: Parini?
8: At iba pa.
1: Extra service.
13: Extra service.
1: Extra service.
13: With James King.
1: With James King.

0: muffled tire. With an atras. Derechada, let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupon Sikatropa James King. Extra Drive with James King on XFM.
1: Oras mga katropa, alas 6, 17 sa gabi. Ini ang programa ng Extra Drive. Kupon si katropang James King on a Sunday evening. Petya ba yun sa isang bulan sang Hulyo? Pila na lang kadlaw? Ba may pila kadlaw pa man mga katropa, no? May anong pa kadlaw antes pag ano, no? Ag sulod ang bulan sang Agosto. But then anyway, mga katropa, no, kabalo ka mo bala, tawagan tabi na, hindi iawan man ta, tawag sa iyo, oh, may napudyot ko bala nga, ano, nga sobre, oh, base pa lang, base pa lang bala, swerte ni mga katropang sobre, oh. Sige, hello, mayong gabi.
2: Mayong gabi.
1: Mayong gabi, ma'am, si Ma'am Salvation Bison, eh? Mayong gabi, ma'am.
2: Oh,
1: Salvation Bison, ikaw ni ma'am.
2: Oh.
1: Ah, Barangay 3 sa Purok Lubi, Santo Niño stop. Sakto.
2: Oh, sir.
1: Ma'am, nahulog mong sobre mo. Napudyot ko. Nahulog mo sobre mo, ma'am. Napudyot ko, Myla. Napudyot ko, te. Tong kayo napudyot ko. May 3 mil ka. Congratulations.
2: Oh, thank you, sir. Hulog din ng langit.
1: Kinahulog mo mo. Ma'am Salvation. Pila edad mo, ma'am? Pila edad mo?
2: Ito na ko, sir.
1: Ha?
2: Tingnan ako
1: 62. 62 years old ka na. So kadamos ang nahulog mo nga sobre. Isa lang galing ang isa lang galing na pudyot ko. Kay kung doon tanay sa ismil ni isa lang ani para 3 mil ano. Okay lang.
2: Okay lang sila. Ang araw lang sila.
1: Gani man, no.
2: Gracias.
1: Yun. Salamat kin sa pag-entra sa aton nga Santo na next sa family bulibong papremyo. So, ang proof of purchase mo, mayara ka din 5 kasasyay, no? Sang Santo Gold. Tama? Okay.
2: Coffee.
1: Okay, Santo Gold Coffee. Ma'am, amuning produkto sa Yes Wealth nga gina-take mo? Amo lang ni?
2: Amo lang gid na siya.
1: Wow.
2: Amo na nga ako na basta kana may gid sa ako pa masyad.
1: Sang
2: nag amo na lang ako na ginatumar.
1: Oo, ang Santon Gold. So amo ni nga pinaka isa sa mga pinakabago nato. Do this year lang nimo ang aton nga Santon Gold Coffee. So ano mamang benepisyo nga nakuha mo di sa pag-inom sa Santon Gold Coffee?
2: Ang nanami ang kusinada isa pa pag nakainom ako ng kape da parang duga hyper na ko dula ko yung dasay din nakapoy ha.
1: About to hyper ka no pila ka na 62 kung mag-inom ka da matyag mo to 26 ka lang.
2: Ato
1: ka?
2: Oo, dula ko yung dinakapoy. Kaya ka namit, magigit yung lasa sa kape.
1: Oh, wow. Ika yung
2: makaduwa pa ko, wala ka simpla, sir.
1: Ato ka? Sa isa kadlaw. Sa din ka?
2: Sa bakal ko gani, sa din, makabak, apa, kaba, apat, kabak.
1: Oh.
2: Kaya kumanis sa mga tupadbalay ko. Oh, wow. Ginabali. Oh. Hindi na pautang kung
1: iba
2: siya mga
1: tupad balay ko. Uy, nakasya. Baligya mo. Pautang mo. Uy, kung problema yan. So,
2: pagdugta ko na sa aga, sir. Mainong, makain ko tubig. Mainong di ko niya kape. Tapos, mamahal ako na dahil sa ano ng vitamin C.
1: Oh.
2: Kanang premium D3. Kanang Santon Gold. Oh.
1: Aba, may ara. Kilala yung gin ba? Di ka gabakal, ma'am. Di ka gabakal.
2: Sa Yes to Health.
1: Ah, dito sa store na
2: sa ito. Sa Bangga. Bangga, ano na? Bangga, Lizares.
1: Oh, Bangga, Lizares. Ma'am, tungkol siya na. Kay...
2: Kilala, lagi ko dyan, sir.
1: Ni Angeli.
2: Oh. Oh. Kilala lagi ko dahil ni Gaya lagi rin
1: Ma, ginamiga mo gali ha? Ginamiga mo gali.
2: Ginamiga mo gali.
1: Ginamiga mo gali.
2: Ginamiga mo
1: gali. Oh, ang gabalig yaman da sa may ano dira sa may bintana da. Oh, kapalabakan oh, man siya.
2: Ano lang
1: ko. Oh, oh. Kagi man na siya daog.
2: Ay,
1: kagi man na siya ayaw daog. Oh. Oh, pero salamat ma'am sa pagintra.
2: Oh. Ay, salamat. Bigyan sir kay feeling ko maubos naman na nga ako na ano kailangan makabakala na ng kuliwat.
1: Oh, ma'am, may espiyo ka da? May espiyo ka da?
2: Wala, sir. Ari ko sa kalsada.
1: Ay, ano ka sa kalsada, subong?
2: Sige, kalsada. Sa may DIY sa kilid.
1: Oo,
2: sa kilid.
1: Ah, naka sa kalsada. May lang ko kay Agin Tawag Taka sa ano, no? Pero, but anyway, congratulations. Mamangkot ko tanik mo, SPU ka. Mamangkot ko kung kumusta ang skin mo, nagamis, nagputi, nagklaro.
2: Ay, nagahitad-hitad.
1: Ah,
2: diba? Ayoko
1: lubot, yung seryo. Ah, diba? Hindi ka, hindi siya naman pati. Na 62
2: years old. Oh. Grabe, kuya ko na pa di yun. Pirde ko pa kung natin 40 anyos.
1: Oh, diba? Wow.
2: Kami, bigyan siya mo na ang ano niya.
1: Ang Santon Gold Coffee.
2: Siyempre, may glutathione at collagen.
1: Oo, ito yung glutathione at collagen naman ang nagapagwapa. Nagapahamis ang kutis. Basi ma'am, may mga luyag pa na sa imo. Halong lang da, ha? Tapos, ara ka pa sa dalan, subong. Basi bala, dugay-dugay. May mabating ka da, may mabatihan ka da. Witi-wiu!
2: Daw, man siya, siyempre, malong mata sa mga, ano sa akin, basi ko magsala, tablaw.
1: Oo. Oh.
2: Halong sa mani kay bugla na ko makakita sa matimo.
1: Ilang ka? 62 years old, may kabataan ma'am, may pamilya?
2: Ano pa, nang may bata naman ko isa, pero single ma'am ko.
1: Oh.
2: Wala ko naman anak eh.
1: Okay. So, may pamilya naman ang inimong ba, ang bata mo?
2: Ang bata ko may pamilya, may asawa naman siya.
1: May asawa naman
2: 39
1: siya.
2: 39 years old na siya ma'am.
1: Oh, di ba? Ma'am.
2: Ako nilang ilagay pa nga buhi.
1: Oh. Diri ka ma'am sa may barangay 3. Brooklubi, no?
2: Oo, sa barangay. At subangin ko sa Pilgold.
1: Okay. Ti, gano'ng kada subong sa ano? Gano'ng kada subong sa gwa?
2: Gapanukot ko sa ngakon na nga pauta.
1: Oh, ano yung malam mo na yan? Tanda!
2: Gano ko sa...
1: Nadiskarte.
2: Sabi mo sa inyo, aga puso ka nga po na pamatya kayo pag tumar ko ni isang product na ini. Antes ko maglakas sa Libertad, yung tumar na ko.
1: Oh, di ba?
2: Kaya kamusta ko mga saging, kamusta, balingoy, galibod ko sa kagahon.
1: Na, yan, grabe. Sa edad nga 62 years old, oh.
2: Oo.
1: Ba,
2: tapos gasuman pa ko, gabukayo pa ko, butong.
1: Aba.
2: Laiban pa ko kung gabi, gapisi pa ko.
1: Bang!
2: Ano? Kapanukot ko din sa buhay.
1: Bawang kapanukot
2: ko. Ako na ginabakal ko sa ngako na, ano sir, sa ngako na maintenance.
1: Oh, okay.
2: Sa maintenance naman ko lusartan, pero ginasabayan to video sa mga
1: na, chat to git na. Ma'am, ang maintenance siya, maintenance kid na siya, pero dan mo sa mga produkto sa Yes to Health tobacco pagid.
2: Oo, amo ginaya sir, gusto ko din yung mga herbalia.
1: Yes.
2: Ako na lang kay... na tested ko na gid sa tested ko gid na nirbal
1: di ang balsa ila mga tagpalamati nato ni ang balsa ila kung ano epektibo ang na try mga Santon product
2: no ang mga
1: tagpalamati
2: mga tagpagmalaki sa tagpamalaki FM
1: sa XFM
2: sa XFM magbilang ano man kamo magbakal na kamo sa mga product ng Yes to Health ay para kamo man maka-intra man kamo sa mga pa-promo nila na makarapol kamo baka kamo siyang Santon Gold.
1: Oh, diba?
2: Kadang premium degree, kadang trophy na pang pagwapa.
1: Ay, aba.
2: Kanawa ka na kinang-judge yung bala, the beauty na mag-iapon. Magtumaya na kamo sila, mag-gakti ka mo, bigyan kayo. Makita, bigyan yung epikto niya.
1: Wow. Oh, gangirit. Gangirit ang upod ko diyo. Si Crisod ang mga loyag siya sa'yo mo. 62 years old na si Mami, oh. Grabe.
2: Amak mo siya na maglibod ko sa guaya. Da panawag ko na iya. Puro ko na kanan mga nigga. Ya, grabe man niya ang galibod. Ya, kadlaw. Ya, nagkadlaw. Mama, kanta-kanta ba?
1: Oh, diba?
2: Siyempre, ya, kay healthy mo. Amo, ginabas ka healthy. Di pa, ito yan, makatumar. Na.
1: Ay, kanami pa.
2: Ako mga...
1: kanami pamatian.
2: Na yan na mga project din. Gilipay na kuya.
1: Ah, kanami pamatian.
2: Makakwerta na ako makabakal kuya. Oo, sir, kaya muna yung datag sa akong tabakod mo. Ang muna yung datag sa akong ng kusog.
1: Kana,
2: kusog may pamati yan. Hindi ko makatumar si Luya ko.
1: No.
2: Pag hindi ko sila nakatik sa mga supreme na ina, iba na hindi, ano na, hindi na ko, ano, Luya na ko tuod siya.
1: No.
2: Dahil po yung pag makaano ko siya, pag makatik na ko sila, isang tatlo na, trio na, like ang kapitan.
1: Balaan ni mamo.
2: Ano malang ang...
1: Abi.
2: Ginilangay sa kadi.
1: Oh, abi nyo gin briefing ni.
2: Si Kuya da, yun sir mo.
1: Oh.
2: Oo, oh, do. Nakaka-addict. Kaya ba sir, drop na yung isa.
1: Kaya no, ang meaning ginapangita mo kay man na mi pamatsyag mo sa nasuguran mo
2: mag-gabi. Na, mi pamatsyag ko pag nakatumar ko si Nayan. Amo na yan na mintras yan na kaya pa sa lawas ko yung mga galak buhay. Para mainitinan ko sa lawas ko. Nagkadlaw na ganit ako. Hindi miss dito mo. Abot ka to eh.
1: Kana, may pamatiyan.
2: Nagkadlaw yung pinanukpak na ko na yan sa bintana niya.
1: Diba?
2: Kitaya ko yan. Yung miss bell niya na sa dahil niya. Kay bala niya dahil mabaklon ko eh.
1: Yes. Katuro pa. Ang ginapamatian niya sa buong si Ma'am Salvacion Bayson, wala ko ni siya kilala. Genuine ang iyang pagpamatuod. Ang iyang ginambal, parte sa, ano, iniyang pagpamatuod yung mga katropa, no, sa benepisyo nga nako niya sa pag-take sa mga produkto sa Yes Wealth. Ma'am, salamat gid ka madamo sa imo tungod na nawigit mo, nahulog mong sobre mo, nagdaog ka sang 3,000 pesos! So, di ba?
2: Thank you! Baka naman kulihat na
1: Ang imong maintenance, ang maintenance kadaan lifetime ina, no? Ang imong maintenance plus ang mga food supplement nga sang Yes to Health long life pag hindi ka bakod pag hindi ka
2: gina-offer ko man sa mga tupagbalay ko gina-ano ko ni Taylor ya
1: sakto gina ma'am
2: gapama ko na sa akong ganit nga so, doon na kaya din ako. Doon ka pag sumalbala ka mo sang sangton. Kasi dyan, oo, sige.
1: Pagala
2: ka mo sa akong ibat na sa
1: kamo. Bakod si mamo.
2: Sumalbala ka mo kay...
1: Mayo mag-sale stock, no?
2: Oh,
1: ma, hindi ko sinti negosyante.
2: Negosyante.
1: Oh, ma'am, salamat kita and congratulations sa imo. I-claim lang ang price mo, mama.
2: Pero ang radio ko sir, ha? Eh, para, sige,
1: mama. Wala problema. Yes. Salamat kid ka, madamo. Okay. Again, si Ma'am Salvacion Bayson, no, mga katropa sa Barangay 3, Purok Lubi, Santo Niño, stop. Dere sa Bacolod. Ano mga balta, ma'am? Salamat kita, madamo. Kamo, ambal na sila. Magtutok, magpamati sa...
2: XFM.
1: Yeah. XFM 103.9 Bacolod. Thank you!
2: Thank you!
1: Ang gabi. Abatihan niyo to, katropa, na wala briefing ina. Siya lang ganyan gambal sina, ha? Okay, so I'm Salvacion Bayson. Salamat, kid. 6:29 in the evening, mga katropa. Iniyagi XFM Bacolod. With katropa, ang James King. Yari, para makintra ka mo sa aton promo, oh.
0: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Wayne.
3: Matagal ko nang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang napakasakit.
2: Pero pag take ko ng Santon Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
4: Sa mga butika.
1: Sample Plus Coffee Mix.

0: Sumabot pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sa Mikaela Dibidib.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, kapuya oy, bilar ko gabi eh.
5: Naunsa di ay ka?
4: Grabe si Unyok, dugi sa pian. Kusgan kaayo.
5: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
4: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan, exciting kaayo? Nalipong ko.
5: Oo, the familiar sa ako ana. Nakadugog na ko anang turbo.
4: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o klabuwaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Sa gari, sa ka-service ko, may aratos sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa mga matyag ko dahil wala nagsakit ang akong ikot.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Isa naman kaabyan ang nagpamatud sang kanamit kag binipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
11: Makatupa, may bago na nga Xanthan Gold Coffee. May gluten na kag collagen. Impabasko kag miss game panamit pagit na nga pagwapa pa. Mag Xanthan Gold Coffee ka na. Look younger na, healthy ka pa. Ano pa ang ginahulat nyo? Mag Xanthan Gold Coffee ka na, mga katropa. Dali na, try mo kag inumon mong ini na coffee na pag-usubong sa Xanthan Gold. Mas manamit, napabasko, napagwapa, look younger. Mag Xanthan Gold Coffee ka na.
10: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yester Hub stores nationwide. Tag mga drugstores na pinsa inyong mga lugar.
12: Clear Skin Beauty Soap.

0: XFM.
1: That is right, Katropa. And it's time for me to say bye for now but not forever. Meaning, obdanay na naman kita buwas, ha? Salamat gining madamo sa pagtutok, pagpamati, pag-ubod sa atong programa nga Extra Drive Sunday Edition. Thank you and enjoy the rest of your evening. Samtang nakatutok ang nagpamati sa 103.9 XFM Bacolod.

0: para sa XFM.
1: And lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM 103.9.
2: Supple Plus Gold.
3: Rosinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
5: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
6: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
8: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
11: Go! Let's get it!
10: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
12: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
13: Sister Pain.
14: Si Michelle Legali, isa ka sales lead, nakabadyag ko sa isa ka si Mama ng kaputlay sa pagpinto sa bragitisak. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
13: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
15: If symptoms persist, call your doctor.
13: Bibili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
16: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
13: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
1: XFM 103.9.
17: Win

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Mamayagpa sa anumang sulok ng mundo.
2: Luzon,
1: Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod sa XFM.
1: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. XFM. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Namamayagpa sa mga sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
1: XFM Bacolod, and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung paa ko laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Copenex. Ihalo sa 1 tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Copenex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Copenex. Sarap!
3: Taiba ang Zin Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put the plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-zin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Sistapain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Upo tulid sa nawad na pagbiyahe ang Sistapain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sa Sistapain.
3: Sistapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Redel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
8: Nga, XFM, kidhaw.
9: Kaya pagbugtaw ko, balita dayon mo.
8: Nga, XFM, kid.
9: Eh, nani ang music, ah?
8: Nga, XFM, kid.
9: Ay, pula ka lang music, magkatapos mag-talk up lang, may harap kayo sa mga balita. Blabos yung nari, bigit sa mga DJs nila, kag-talk up.
10: Wala isang konkreto nga sa bat. Wala isang katumbas nga rason kung naka-X, kaka-X. Simply,
8: may how, kita, pa?
10: Oo, enjoy lang.
8: Nga, XFM, kid, how?
11: Di-o!
0: XFM 103.9.

0: Ang spirulina nga ni Sir Josil, isa sang mayor nga sangkap sa aton sa ringa Sunthorn Plus Gold Capsule para nga maprotektahan ang aton sa ringa kurason, ang aton sa ringa immune system, ang aton sa ringa lawas, kaga mga balatian nga may angot sa ni Sir Josil sa chronic inflammation tungod sa iya sa ringa antioxidant protection, may ara man sang anti-inflammatory effect. Suporta sa aton sa ringa immune system para mabalanse siya. May cardiovascular protection siya. May protection against sa metabolic stress kagiban pagit nga problem sa lawas na itong Sir Josil na posible magtuhaw tungkol sa unhealthy lifestyle.
1: Sunthorn Plus Gold.
0: Manami, pagit ko ni upod na ton ang premium D3 capsule kag Sunthorn Vitamin C tungod nga kung iupod mo sila sa spirulina nga ara sa sangkap sa isang atong Sunthorn Gold Capsule, perfect sa Sir Josil para sa magdulot sa antioxidant protection, anti-inflammatory effect, immune system support, cardiovascular protection, and protection against metabolic stress.
1: Sunthorn Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
0: Grabanan sa nagainom sa ring aton sa ring Ultimate Trio ng Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ng Sunthorn Vitamin C. Ang isa sa ila si Sir Josil manutaran kaga mabatsyagan, nagapagsik sila Sir Josil.
1: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3.

0: puso. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
1: Kasubong sing cellphone ba, Sir Jocel, kung ano man niya gadget niya, kung malobat gani kag hulaton o pag ganyan may empty, Sir Jocel, it takes time para nga ma-energized siya liwat. Kasubong man sa aton sa nilawas, Sir Jocel, wala? Nga kung hulaton mo na nga maglalaim mo balatian, budlay ka na, kag medyo dugay-dugayan ka na mag-recover, kag posible mas magasto, Sir Jocel.
0: Plus gold.
1: Ang iban sa niya, hindi man tanan pero kalabanan na, nagabatsyag pa lang sang medyo maluya ila sining bisan sa paminsaron, pamatsyagan sa lawas, physical, nga makahatag o kung maka-feedback bala sa aton, Sir Jocel, pamangkot yung numayo, suggest lang na aton sa ultimate trio. After 1 week, Sir Jocel, ang iban sa niya, 3 days time, report na yon nga pagsik ila sini nga pamatyag.
2: The secrets of health.
3: Anong may ara sa Santon Plus Gold, Doc Leo? Sa premium D3 soft gel capsule, magluwas na sa Santon Vitamin C nga makabulig agud to, maka-normalize kag makabalanse sa ato sini nga blood sugar level, Doc Leo.
1: Base sa pagtuon, Sir Jocel, pag-abot sini sa mga utanon, moringa, ang bitter melon no kon ang palaya, ang spirulina, ang garlic, makabulig sila, Sir Jocel, para ma-improve ang aton sini insulin sensitivity. Dugang pay combine aton, Sir Jocel, ang pagpasilak sa adlaw sini nga nagahatag sang vitamin D sa aton. Pero kung hindi man gani pagtumar sini sang aton sir nga premium D3 soft gel capsule, kag sa insulin resistance ni Sir Jocel, ang iban kumpiyansa lang kay normal pa kunong ila sini nga blood sugar. Pero actually no, posible nagaamat-amat na Sir Jocel sugod ang damage sina. Kag ang manami pagit kay kun i-combine mo nga aton sir nga Santon Vitamin C, Sir Jocel, nagabulig sa samadasig nga pag-repair sang mga na-damage dira nga parte sang aton sir nga cells sang aton sir nga tissue para madasig kita sa maumpawan kuni combine na to na ring tatlo.
0: Seven Plus Gold.
1: Kung halimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa katawo, pati ang yasa ni mga joints, posible mabalda. Ang yasa ni nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Santon Gold Coffee Mix sa Sir Jocel, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man sing insulin resistance, for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila, Sir Jocel, eh. Ordinaryo ang pagpangapi at law-adlaw. Pero kung gainom ka sang Santon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo.
3: Sa mga kalalakinan man actually nga nag-suffer sa prostatitis bala, para hindi dugang maghubag yung sininga prostate. So para nga magkupos ina, kinanglan nyo man dangay so Flavon, versus ara sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
3: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag nato sa nga hormonal imbalance.
1: Correct.
3: And imbalances.
1: Correct.
3: So pwede ina mga abyan makabulig ato sa nga Santon Plus Coffee Mix because may isoflavone.
4: Yes, to help!
3: Subong baylo-baylo ato sa nga klima, ulan-init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
3: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one niya makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead niya magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Santon Herbal Oil kay pwede niyo papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
0: The secret of health. Santon Gold Live Testimony.
5: Sonny Villaneva po. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Pagbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngudmi na bad job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitakit ko sa kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, nasawaan ko gid. Patsyag ko gid na relax akong kalawasan. Ibagit kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
6: Girl,
5: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
6: No more!
5: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
7: Consult your doctor.
1: Bibili sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald. Bago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang hisog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.
7: Nanakas.
2: At gaganda ka pa.
10: XFM 103.9.
11: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
12: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
11: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
12: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pasang ng gold.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
2: Bibili sa mga butika. XFM.

0: para sa XFM.
1: And lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: FM 103.9.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong disa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
3: Sister Pain!
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad long training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na gatay kung akumulali sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
3: Sister Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain! If symptoms persist, consult your doctor. Santon Gold Coffee Mix.
8: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabili sa

0: XFM Kid How.
1: Kaya pagbukta ko, balita da yun mo.
0: Nga, XFM Kid.
2: Eh, namiang music ah.
0: Nga, XFM Kid.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may arapin sa mga balita, blabos yung aming bigit sa mga DJs nila.
3: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM Kid How.
4: Timo!
3: XFM 103.9.

0: down pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
1: Ako si Divine Cruz. Problema ako gitsang una. Amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Impatilaw ako sa upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Kanamik it kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santhon Plus Gold. Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santhon Plus Gold at Santhon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santhon Plus Coffee Mix.
2: Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.

0: 18 minutes after 9 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting.
2: Kibot na lang kulang siya mo, hunta ni sa dayo. May slight isang kadaan ng pagkadara nun.
0: Good evening everyone. Welcome sa programa nga
1: Phone Pal.
0: Opo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Guwapo na LL pa.
1: Bigala na tamsi pa.
0: Gab isang
1: July 26, it's a Sunday.
0: Wow, kompleto. July 26, 2026.
1: Yes.
0: Puros na may 6.
1: May 6.
0: Is that your favorite number?
1: Yes, sex.
0: Happy Sunday everybody. Kita mabatian sa tanan nga XFM radio station sa bugos nga isla sang Negros kag Panay. Mayong gabi sa mga taga Bacolod, mabatian kita sa XFM Bacolod 103.9 upod ta. Si Katropang
1: Chris.
0: Correct. No, tanda sa Cebu.
1: Yeah.
0: Sa Kabankalan, XFM 106.1 with Katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct. Sa Kanlaon, XFM 101.7 with Katropang
1: Baby Ron.
0: Correct. Sa San Carlos, XFM 98.9 with Katropang
1: Supremo.
0: Correct. Mabatian man kita sa Sagay 87.5 kag sa telebisyon makit-an man kita kag mabatian na via analog channel 13 IPTV digital channel 29 via Star Cable sila Ibi Magalona Victorias Manaplaka di Sagay kag Eskalante. Kag sa Iloilo, XFM Radio Patrol 100.7 Iloilo punta si Katropang
1: Alex.
0: Correct. Sa Rojas, XFM 106.5 with Katropang
1: Noel
0: Neil. Sa Kalibo, XFM 96.5 with Katropang
1: Neil na ginaiya
0: Noel. Baliktad. Sa Antique, mamatihan kita sa XFM Antique 93.3 with Katropang
1: Kuya Jay.
0: Correct. Pilay mo sala.
1: Sa akong sala. Sa akong takong-takong.
0: Una lang sa maliban. Sa mga gusto magpasakop, isave nyo na amon ng mga numero XFM call and text line.
1: 0912-0076-793.
0: Kag 0915-8311-431. 0915-8311-431. Ang phone pala programa ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na
1: tindog-tindog pa.

0: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho pero bisag kapoy, always hagyap po na time para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo nung yung kamong mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kaya exciting dyan kayo.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usaka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sa mga kailan
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: It's 39 minutes after 9 o'clock. Balik na sa programa nga Phone Pal. Upon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. May glutathione kag collagen sa mga gusto magwapagwapo, mga kape ka na healthy ka pa.
1: Kag ginadulong man sa aton sang Santon Plus Vitamin C. Pabaskuga ang inyo immune system pinaagi sa pagtumay sang Santon Plus Vitamin C.
0: Sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, PGP Pharmacy, Generica Drug Store, and Watson's Pharmacy nationwide.
1: Wow! Si Tuyang Galan tao sa aton niyo.
0: Ermitan niya?
1: Yes.
0: Really?
1: Yes. Mahingap ilan dyan sa kay Juana Padua. Wow, Tuyang! Dari ka pagkapamati.
0: Mayong gabi kay Rogie Talisik. Si Rogie Talisik ni Dol Kaina kay nagbakal ko sing boneless bango sa New Market.
1: Oo.
0: Kasing gita na sa sakon. Troy, Troy, Troy, tagay ko uyab.
1: Hindi pa sa ako.
0: Paano man pagata ko uyab man kay gabakal ko di gani isda mo.
1: Correct.
0: At dali update ko sa salakyan kay tagaan ta kasing radyo.
1: Man. Ang suki ko dabla sa ano?
0: Radyo lang akong ginhatag.
1: Sa panyam kag sa puto lanson.
0: Oo. Oh.
1: Kapangayo man to radyo.
0: Wala na akong maihatag, sorry.
1: Pati ka na.
0: Mayang gabi kay Rogie Talisik. Salamat ko no sa radyo nga ginatag mo kagina sa amon. The best kagin.
1: Wow, thank you.
0: Nalipat kong ipagmuno. May upod ni siya, gamayon nga lalaki.
1: Pero gwapo.
0: Gwapohon man. Pero ang hambal, yabi mo kung ano.
1: Ano?
0: Troy, Troy, kagwapo, mag-ilisi mo sa personal, no?
1: Duda lang po.
0: Ate ka na, huglaog lang ito, yaya. Mayang gabi na sa inyo, Rogie Talisik, sa upod nyo kay ina. Si Vanessa, nagapamati man gamonitor. Si Rolando Cruz, Sweet Dalen, Lenny Paredes, Danielin Saldivar. Uy, damo-damo, tabalak promo sa XFM.
1: Yes, gibala.
0: Basta, buwas na siya masugod ang amon nga airtime. Mabatian nyo na sa tanan nga XFM radio station. Then, preparar na kamo kay para makadaog man kamo sa mga cash prize. Ihambal lang namon kung makasugod na ano pasayod sa amon radio station.
1: Correct.
0: Ha? Tapos ang aton santo ni Next FM libo-libong pa premyo padayon man sige hapon. Last time sa tanan nga XFM radio station para sa week 21 nagdalaog man sing 3,000 pesos nga cash. Diging ka pa na mangita.
1: Correct.
0: Wala na niya sa iban, diri lang na niya sa amon.
1: Gaulan diya promo.
0: Manggaranon si Dolphia kaysa sa akon.
1: Uy, nubaya ko na.
0: Ay, pwede na ka makatawag XFM call and text na kung kapangita ka mo singka phone pal subong evening.
1: Yes, 0912-007-6793.
0: Kag 0915-831-1431. 0915-831-1431. Paglawag ganit namon sing number, tawag na kamo dayon. Tapos, habagat, gali ang gatira sa atong subong dol.
1: Amo na gali nga katugnaw.
0: Katugnaw sa guwa. Kag, siyempre, diri sa Solodya, bisan gail ninyo, nari tugnaw yung manan niya.
1: Oo, kapaganit sa aton.
0: Kay tungod niya ang aircon para sa aton niya, hindi niya para sa tao.
1: Correct.
0: Para sa?
1: Para sa makina.
0: Kung natugnawan ka, mano ka gani?
1: Siyempre, ma.
0: Ma?
1: Maulol. Bastos.
0: Ang pormahan mo subong daw si sino? Ka daw si Rubin ka subong eh.
1: Ay, hindi lang kuya kay Rubin niya.
0: Wala po kayo katapos. Abi mo, sino nga Rubin now?
1: Rubin.
0: Rubin Hood.
1: Rubin Hood nga, Mickey.
0: May caller sa line number 2. Good evening.
1: Hello? Hello?
0: Ang basa mo ni gani, mamati lang ni. Hello, hello, hello? Diri sa smart dial ka mo 0912-007 liwat 0912-007-6793. Ang globe ko to kaina itong gitawagan sa wala nagsabat. Amo ato ang 0915-8311-431. 0915-8311-431. Are o may caller sa line number 1. Good evening!
2: Hello, good evening!
0: Hi, good evening! Sino dya?
2: Si James Dean.
0: Si?
2: James.
0: Si James. Taga diin?
2: Rojas City.
0: Din sa Rojas?
2: Barangay Bato.
0: Barangay Bato.
1: Oh.
0: Rojas, Capiz?
1: Tuod.
0: Tuod? Oo. Ano na nga ba to? Pulverize na o kung stone gid sa yaya? Hard.
1: May ngalan niya dahil nawala.
0: James! Away. Oo. Din sa Rojas, bato to no? Pila na edad mo, James?
2: 26
0: years old. Lalaki ni o kung binabayi?
2: Lalaki.
0: Ah, daw di kong
1: pati.
0: Ambalbe, lalaki ako.
2: Lalaki ako.
0: Ha? Mamayo na lalaki?
1: Oo.
0: Diyo, isa pa be. Lalaki ako.
2: Lalaki ako.
0: Amo man ang hambal ni Dolphy sa muna. Modulated ba na ganin mo tingog Dolph, no?
1: Lalaki ako.
0: Na, amo na yung ginambal. Tapos, sa ulihi, amo na yung hambal mo, mang lalaki ako.
2: Hindi ako lalaki.
0: Ano work mo na, James Arroas?
2: Sales agent.
0: Wow!
1: Wow!
0: Salakyan?
2: Oo.
0: Ah, dali lang yun.
1: Grabe,
0: ano, no? Ano nga brand? Pwede ma-mention, ah.
2: Suzuki, Mitsubishi, Toyota.
1: Oh!
0: Dali lang yun. Kaya nakita ko na nag-vlog-vlog sa ano mo, sa doopod mo na guro ba? May upod ka da sa ginobrahan mo nga rang daw sa Lahon? Mali-malion?
2: Sa Piyak na lang agency?
0: Ah, sa Piyak nga agency. Okay, may nakita ko na mo.
1: May mga Innova ka mo?
2: Oo.
0: May lago ko di gani.
1: Sabi-sabi lago.
0: Tipila na kabilog ang imo na sold out sa sining bulan, James?
2: Mga 10 to 12.
0: Ah, wow, unit eh. Na? Units?
2: Oo.
0: Wow, susya.
1: Dako, komisyon mo eh.
0: Tiwag ita ta.
1: Oo.
2: Ang komisyon ko yan, namayad ko yan sa utang ko.
0: Huwag man, Katie. Muma na nga, ito nga ano mo, kinanglanon, dapat magtrabaho para may nagbayad sa ito na kautangan. Pero kung wala ta ng utang, wala kita na ibalay dan, James?
2: Oo.
0: Huod. Dali lang. Ang mga sales representative kag agent, Dolph, gapati ka, may mga itsura ni sila yan mo.
1: Mga gwapo
0: mga na gwapo sila yan. Gwapo ka, James?
2: Oo, gwapo man yan.
0: Ay, tuod.
1: Pakita, bi, mga itsura, bi.
0: Hindi man gwapo gusto mo, James.
2: Ay, gwapa rin ba ang nasaga po?
0: Ah, gwapa ko na. Gwapa gito eh. Be, alam tao be Facebook be, para dugang sa sales be.
1: Oo, be.
0: Sige be. Gwapo.
2: James Ayon.
0: Ah, anong Ayon? Mag-spell sang imo Ayon?
2: I-O-N.
0: Okay. Amo lang.
2: James Ayon lang.
0: James Ayon. James mo, J-A-M-E-S, tama?
2: Oo.
0: Dali lang. Anong color di sa iyo profile picture? Da wala man eh. Itsura di. Da wala.
2: Ligaspe ang apelyedo.
0: Ano apelyedo?
2: Ligaspe.
0: Ah, Ligaspe. Ang gas mo, Zina S.
2: L-E-G-A-S-P-I.
0: Ah, kay may ara Ligaspe nga Z mo. Dali lang. Amo ning pabiya Iloilo, ikaw ni?
2: Oo.
0: Oh, nakaitom?
2: Oo.
0: At taga pabiya gali ikaw?
2: Oo.
0: Uy, kagwapo, Dol.
1: Uy, may tura.
0: 26 pa lang edad mo?
2: Oo.
0: Dumayo din imong, imong stolen shot sa may SM City,
1: oo.
0: Ah. Bantay ka ni Jeff, papuli pabiya? Ah, sa Rojas, guru ni ba? Rojas ni, no? Nga SM?
2: Rojas.
0: Ah, sa Rojas. Oh, gwapo sa uno. Daw
1: yes.
0: Daw mo ni nakita ko sa paraiso sa una eh. Charot lang. Pila nakabilog na uyab mo, Migo James?
2: Isa pa lang?
0: Ba, dugay man ka mo.
2: Mga 1 year.
0: 1 year?
1: Di ano na tabo, sina?
2: Miscommunication.
0: Uy. Nga, miscommunication.
1: Long distance love affair?
2: Yes.
0: Sa diin ang babae, yao?
2: Taga, ano, taga Bacolod City?
0: Kalapit!
1: Kalapit lang kin sina!
0: Wala siya, wala siya gaantuan dyan sa Rojas?
2: Why? Kay nagpa-abro daw siya?
0: Te, igo mo raon, arama lang siya gali sa Bacolod?
2: Sa subong niya, hindi ko na siya makontak, hindi ko na, why na siya, Facebook?
0: Sa diin mo nakilala?
2: Sa Facebook lang.
0: Ah, sa Facebook man. Te, mangita naman ikaw sing bag-o na naman.
2: Oo, eh.
0: Tito mayara, man na da contact number ang mga galon sang salakyan. Wala mo gigi na sight-sight.
2: Why, yes, Sir Troy, kay may mga bana na yan. Upod na sila.
1: Eh, ang ano eh, ang mga bata nila eh.
0: Hindi, away man na problema kay ilang mga bana. Abroad man, ibang siman.
1: Tudo egid.
2: Hadlukan. Ang basit na yan, why nakabalo.
0: Hadlukan
2: gid. Pantataya.
0: Hadlukan gid ikaw nga hindi lang kamo padakop eh.
1: Oo bala, kung sa bagay ka ba lumang kung magi mo anting-anting.
0: Basi gusto mo pabugkos anting-anting 500 lang.
1: De.
2: Ay, why ako kwarta?
1: Kambyo ano eh?
0: Bagit-bagit ba? 500 why kwarta?
1: Kambyo isuso eh.
0: X-deal.
1: Oo, X-deal.
0: Sige ah, so bang day off mo kay Sunday?
2: Oo, oo,
0: oo. So muna ning time mo para mag-me time kag ngita-ngita sing uyab. Basi pala maka-jackpot. Ano na pangita mo sa isa ka babae, James?
2: Mga bigaan.
0: Yeah, yeah, very good, very good.
1: Amuna, amuna.
0: Good.
2: Oh, mga bigalan.
1: Bo, arat damo, gina, damo.
0: Mga baldita.
1: Man.
2: Oh.
0: Pero guwapa eh, no?
2: Guwapa, oh.
0: Good. Mga pilang edad sang babae?
2: 26 to 30.
0: Kag mga tagadiin ang gusto mo?
2: Taga any Panay, Roja City, Capiz, Antique, or what, Iloilo?
0: Willing ka man mag-add to kung taga Negros ang babae?
2: Oo, willing it, yeah.
0: Oo. Kada anong adlaw day off mo ran?
2: Every Sunday.
0: Ay, bitin na. Dapat siya ginang pagkatuon. Naga, may balay ka mo da sa Roja, so kung nag-board lang ikaw?
2: Nag-board lang ako sa Roja.
0: Pero di ikaw gaulian?
2: Pabiya, Iloilo.
0: At taga Pabiya, giman siya gali. Sa dinda sa Pabiya, sa Banwa lang ka mo?
2: Poblasyon?
0: Poblasyon sa may proper lang gin sa Banwa?
2: Ako sa city proper, oh.
0: Sa may, ano, sa may Pabiya National High School, Landmark?
2: Lapit sa public market.
0: Oh, sa Banwa.
1: Banwa, gin sila ya.
0: Ay, kayo nilabot ikaw dyan sa Rojas?
2: Oo, kay Ari Camilia, may mga area of assignment kami din.
0: Ba?
1: Pero ginasaylo-saylo man ka mo?
2: Oo.
0: Ti, sa next mong assignment, sa din doon ikaw ma-reassign naman?
2: Isa sagay.
0: Ha, really? wala di pala paligya sa lakyan, no, gay? Ako da.
1: Tuod bala?
0: Ako, diri ka sa sagay, wala ka na yabayad siyang imo ilistaran. Basta, mahulit ka lang kay Dolphy. Ha?
2: Troy?
0: Ha?
2: Pwede yung mag-canto ko na sa Sagay City, ano ko yan, mag-advertise ako sa Hamon product at sa Hamon business para
0: Hawaii problema! Hindi nga nga sa Sagay ka pang pa-advertise na may XFM man sa Rojas.
2: Ay, oo nga, may araman din eh, no?
0: Oo. Diyan na lang timo sa Rojas, ah.
1: Oo, ah. Pasal ni Samon, eh.
0: Oo. Tapos kung gusto mo malagaw kag maadto ikaw da sa Sagay, wala gid problema basta hambal ko gani. Mahulid ka lang kay Dolpo.
1: Di ano sa imo?
0: Deal?
2: Troy?
0: Ha?
2: Troy?
0: Ha?
2: Pulig ko kay Sir Dolpo, basi makalbo ya eh, buhok yan.
0: Kalbo na ni gani, wala ka na kalbo.
1: Ang sa dalom na lang.
0: Ginapurumpurungan nilang gani niya kay gakaagnas na ni buhok ya.
2: kasi pag tuba ko yan sa iya, kasi senior citizen na yan.
0: Abo! Wala na yan pa senior-senior, ha? Hubin ba man iyang sungad?
1: Correct, iya kapag... Dragani nami, kuno sa tigulang maglutgot.
0: Gakanta pa ni si Gadi, Baby yes. Shark, chudu, chudu, chudu, chudu, Baby Shark. O sige na, plug na number mo para makauyab ka na. I-update mo kami ha, kung taong man ang uyab ka dyan, nag-intra sa phone pal ha.
2: Oo, oo.
0: O, number, okay, number mo, 09?
2: 0927-687-0154
0: Kaya
1: makon mo sa diri pa sa iya mapakomersyal. Kung sila mong gilsaligan, kita iya.
0: Pwede man na kita ma-endorse.
1: Oh, correct.
0: Basta may ara sila placement sa Ruhas.
1: Oo, ah.
0: Oh, tapos may ara pag ito iya talent fee.
1: Ako dapat.
0: Mga mukhang pera. Ang oras, 5 minutes before 10. Mabalik pa ang phone pal. Upod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ang ining programa, giladulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule. Sa may mga bukol-bukol sis kag tumor, magtumar sang Santon Plus Herbal Capsule.
1: Kag sang Santon Plus Gold, makabulig sa tanan nga nga sa prayer sa nanari-sari nga balatian.
0: Mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Hindi ko magkalimutan lipat ng amon ng XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-831-1431. We'll be right back with more right here on your favorite radio station. This is XFM, katropa mo?
1: Exciting!

0: Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
1: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid siya sa may diabetes.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold. Live testimony.
2: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga barikos bins. Tapos pag doon napagod, yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaugwaran ko, pinasolve ng Santon Gold condition ng karawan ko. Subok na subok sa akin yung Santon Gold.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.

0: Oli, pagwaya ba? Balik na sa phone, pal! Upo niyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang ascorbic acid. Santon Vitamin C, nagapapagon sa aton nga immune system. Tumarka mo, sing Santon Vitamin C.
1: Kag parisan man inis ang premium D3 soft gel capsule, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Mayang gabi kay Chris June Singpo nga naga message na sila ni Sweet Dale.
1: Oh, hey, grabe.
0: May nagaka-developay sa akon ng FB page Troy Tisoy 2.0 Yudi.
1: Oh,
0: Yudi lalaya. Tawag na kamo XFM call and text line para maka-intra.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. What? 0915-8311-431. May gabi sa Ramos and Miniembra family. Halin kay 4552.
1: Wow, may gabi madal sa mga Bailon family sa Concepcion.
0: Concepcion Duran?
1: Iloilo.
0: Aw, oh, sabi ko sa Concepcion Duran City proper.
1: Hindi na siya.
0: City proper sa Duran, wala katultol kundi ng Duran.
1: Dali?
0: Iloilo, hambal ko. Wala ka pakakanto sa Duran? Nano. Ang ano bala, kung maglibot ganito sa nguna ang ang haro si Pio nga jeep.
1: Oo.
0: Nagalabay siya sa port bala. Tultulan mo ang port.
1: Yes.
0: Ang region office ang police. Oo. Sa Western Visayas. Di ba may eskina na dapat sulod? Veterans Village, tultulan mo?
1: Hindi.
0: Ah, hindi siya galit taga Iloilo.
1: No.
0: Taga din, taga Dumangas si Saguro. Tugi Dubay ka nag-survey sa Iloilo, wala ka tol sa Duran.
1: Ayaw by aid.
0: Ah, tultulan mo ang Plaza Libertad.
1: Yes.
0: Nan. Plaza Libertad, General Hadges.
1: Di na.
0: Sa Parula gani.
1: Ambot, hindi ko Parula, yung katotol ko.
0: Di ba ang Parula mo na ang paradaan ba, Tabok Gimaras?
1: Oo. Oh.
0: May galibot na daga jeep pasulod sa iskina. Lapos yan na ito sa Duran, lapos sa Plaza Libertad. Okay, kagit katultol?
1: Baida.
0: Hindi na pagtultula. Total, tigulang ka naman. Ano, abi kay pinanganak ka ng rich eh.
1: Yes, of course.
0: Hindi ka nakasakay ng ano eh, ng jeep.
1: Ha, hindi naman sa ganon.
0: Hindi ka nakasakay ng jeep, pero gabi-gabi, nagtatrisikad ka eh. Pahapit ka pa sa Aro Plaza, ha?
1: Eh, labi na kayong gwapo.
0: Dial la guys, 0915-8311-431. 0915-8311-431. Ay, dali lang yun. Buwas, Sona, buwas, no? State of the Nation
1: Address
0: Administration. Ma-viral naman eh. Kung ano-ano naman eh, pang-sampot niya ni sa sa iyang Sona naman. Tapos damo-damo ang daan kritiko, ultimo ng mga Pilipino, basta may access sa Facebook. Biskan si Sino, pwede lang i-comment.
1: Correct, iya.
0: Pero daw may nabasahan ko to sa Facebook nga ang wala ko no naka ano, naka-subscribe sa ano tawag siya nga blow up na ma-i-delete ko na sa Facebook.
1: Ay, ambot sa Facebook niya.
0: Na, so dapat ma-subscribe ka na sa Facebook para hindi pag i-delete ang imo ngalan nga Rodolfo Alacapa. Line number 2, good evening.
2: Good evening po.
0: Sandali, umiiyak ka ba?
1: Bakit parang malungkot ka?
2: Hindi naman po.
0: Pangalan po?
2: Joanna po.
0: Si Joanna na naman yung
1: Joanna
0: pangalan
1: na
0: mo,
1: na
0: ha? Taga saan si Joanna?
2: Taga San Jose Antique po.
0: Ah, iba to. Taga San Jose Antique to, Dolphy. Saan banda dyan? Anong barangay sa San Jose?
2: Po?
0: Anong barangay sa San Jose?
2: Yung lugar ko po sa San Jose Antique. Pero nandito po ako sa, ano, sa Maynila po, sa Olongapo po.
0: Ah, sa Olongapo? Ba't ang layo mo? Saan ka ba? Sa anong barangay dito sa San Jose? yung inuuwian mo?
2: Maliit po kasi ako nung umalis doon, mga 5 years old.
0: Ah, 5 years old. So, bakit ka nakatawag at nakasali sa programa namin, Juana?
2: Nanonood po kasi ako gabi-gabi po sa 30.0 po.
0: Wow!
3: That's good!
0: Abot kami...
2: So, ano nagmamas?
0: Abot kami dyan sa Olongapo.
2: Opo, kaya mga isang taon na po ako nanonood ng Fruit
0: Design 2.0 po. Ah, nung nag-umpisa pala tayo dito sa XFM doon, nanonood na siya.
3: Oy, thank you, thank you. Po yun,
2: gabi-gabi po yun, natutulog mo ko mga launa, alas 12 po.
0: Ilan taon ka na ba, Joanna?
2: 30 po.
0: 30 years old. Are you single?
2: Single ma'am po.
0: Single ma'am. Ilan yung anak mo?
2: Dalawa po.
0: Dalawa. Nasa sayo ngayon?
2: Opo.
0: Oo. Ilan taon yung ano, yung eldest?
2: 15 po.
0: 15. Yung youngest?
2: Opo. Yung youngest po, 10.
0: Ano ulit?
3: 10.
2: 10 po.
0: Wag mong lagyan ng O sa una, ha? Kaya pinaulit ko sa iyo kasi baka nilagyan mo ng O eh. Ilan taon nga ulit?
2: 10 po.
0: Oh, 10. Oh, yun, yun. Bakit nga pala nakasali? Naghahanap ng ka-phone pal, right?
2: Opo.
0: Okay. Ano ba yung gusto mo sa isang lalaki?
2: Yung suplado po.
0: Yun. Ah, nakikinig
3: Oy,
0: talaga.
3: Uy, nakikinig talaga.
0: Pagkatapos,
2: opo,
0: ano
2: yung
0: pa?
2: Yung masungit mo, yung nagdadabog po paglasing.
0: Wow. Hindi, nagdadabog pag hindi mo ipalabas yung puwet mo.
2: Pag-ibigin
0: po. Baka ito na siguro yung ano, ipapakausap ko sa iyo. Good evening, line number one. Hello? Ay, hindi sumasagot. Dulpi, wag ang sikma ng sikma. Naririnig sa on-air, oh. Yuck.
3: Sa ulan ito, eh.
0: Hello, good evening. Okay, sandali, ah. Maghanap tayo ng iba, ha. Mga ilang taon yung hanapin natin, Juana?
2: Ano po, mga 30 hanggang 35 lang po.
0: Oh, yung willing na tanggapin yung nag-iisang single mom na magmamahal din, tama?
2: Opo, opo.
0: Ah, nagtatrabaho ka ba sa Olongapo?
2: Kasambahay po.
0: Oh, matagal ka na dyan?
2: 5 years po.
0: Ah, matagal na. So, may plano ka ba na uuwi ng ano, Antique. San Jose Antique?
2: Baka sa November pa po.
0: 1 or 2?
3: Teka lang ka lang.
0: Dali ah, ito may tumatawag. Line number 1, good evening.
4: Good evening.
0: Oo, marunong magtagalog.
4: Marunong konti lang.
0: Okay, magtagalog tayo ngayon. Magpakilala ka muna, pangalan mo.
4: Si
0: Ang tagal, ah.
3: Kadugay, ah.
0: Ulit?
2: Ang tagal naman sumagot.
0: Ngalan ulit?
4: Mark.
0: Ulit! Napuputol, eh.
4: Raymark po.
0: Oo, pakipatay ng ano, ng radyo, Raymark. Daga saan si Raymark?
4: San Joaquin po. Wala akong radyo.
0: Okay, San Joaquin. Sa Antique, eh. Ah, hindi. Boundary ng ano. Iloilo. Boundary yan ng ano, ng Iloilo at saka Antique. Tama, Raymark?
4: Tama po.
0: Okay, yun. Naalala mo yung San Joaquin na lugar, Juana?
2: Hindi ko po naalala kasi matagal po kung hindi umuwi sa amin po.
0: Dinadaanan mo lang yan, papuntang Antique, yung San Joaquin. Yung bago nga, yung bago magliko-liko na nga yung daan, yan na yun yung San Joaquin. Yung parang bituka ng manok na yan. Tama, Raymark?
4: Ay, bukagayahan po.
0: Ayun.
3: Oo. Oh. Kasi zigzag din yung ano, daan doon.
0: Oh, sige, ilang taon ka na, Raymark? Nawawala-wala yung signal mo.
4: Dito lang ako sa labas.
0: Oh, lumabas ka. Tapos wag mong i-loudspeaker yung cellphone.
4: Wala po.
0: Oh, ilang taon ka na ulit?
4: 45.
0: Oh, okay lang ba sa'yo, Joanna?
2: Okay lang din po.
0: Sige, ibibigay namin sa inyo yung himpapawid, ha? Bahala na kayo dyan. Magwarla-warla sa himpapawid.
2: Thank you po.
0: Oh, mag-usapay kayo. Makikinig kami. Fights.
4: Hello, good morning, Juana.
2: Magandang gabi po.
4: Thank you. Taga saan po?
2: Taga-tigil po ko, pero nandito po ngayon sa ano, sa Olongga po.
4: Ah, okay po. Saan ka po nakatira sa Antique?
2: Sa kasambahay po.
0: Nakatira ko na sa Antique.
3: Saan
0: ka
3: nakatira
0: daw?
3: Sa Antique?
4: Na barangay po sa Antique.
2: Hindi ko po naalala kasi 5 years old pa lang po ako umalis doon sa amin eh. Lumayas pa ko doon sa amin dati.
0: Sandali, sa edad mo. Sandali, sa edad mong 5 years old marunong ka nang maglayas?
2: Opo, kasi dinala pa ako ng auntie ko po sa Olongga po.
0: Ha, kasama mo yung auntie mo, hindi naglayas.
3: Hindi naglayas.
0: Kasi kung ikaw lang yung naglayas, hindi ka diyan mapupunta sa Olongga po. Ah, oh, sige, continue.
4: Wala, ako paano paluwa mo sa doon sa Tiki, sa Balom.
0: Hindi na nga niya alam. Huwag mo nang ipilit. Hindi niya daw alam kasi 5 years old pa siya umalis. Makinig ka nga. Remark. Hindi niya na alam kung saan, anong barangay dyan sa San Jose kasi 5 taon pa lang siyang umalis at dinala doon sa Olongga po. Oh, next question.
4: May meron ka na bang ano? Tawa ha? Wala?
2: Po?
4: Mayroon ka bang asawa ngayon?
2: Wala po, patay na po.
0: Pinatay mo?
2: Patay mo?
0: Kala ko pinatay mo eh.
2: Hindi mo, may sakit po yun, may sakit.
0: Ah, may sakit. Kala ko pinatay.
2: Opo,
0: eh.
2: May sakit po yung...
4: Ha? Okay, wait. Parang sakit niya sa puso.
0: Huwag mo nang itanong kung anong sakit. Basta namatay na. Mag-discarte ka na lang dyan. Inuusig mo talaga kahit patay na, ha?
3: Kaya nga eh. Ang hina mo naman.
0: Next question na agad.
3: Huwag mo nang ungkatin yung mga patay.
0: Baka mabuhay yan. Ikakalag ka pa niyan.
3: Kakalagin ka niyan eh.
4: Nakakinig ka ba sa akin?
2: Opo.
4: Hello?
3: Yeah.
4: Ay, anong hinahanap mo sa isang lalaki?
0: Siya talaga yung hindi nakikinig. Yes, Joanna, siya yung hindi nakikinig. Joanna, ano?
3: Kaya nga eh.
2: Opo, kaya hindi po klaro yung ano yan, yung boses niya.
0: Huwag mo nga i-loudspeaker, remark yung boses mo. Sabi ko kanina, huwag mo i-loudspeaker eh.
2: Yung cellphone niya eh. Nakalabstick yung cellphone niya.
0: Remark!
4: Wala, spray.
0: Oh, huwag mong ano, takpan ng kamay mo. Magsalita ka lang ng normal kahit na parang abnormal ka.
4: Okay, okay. Okay na?
0: Okay na yan. Sige,
3: okay na,
0: maintain.
3: Okay na, maintain it.
0: Okay na po.
4: Subong diwana na zana ko pa ng ano, ng katimbang sa ano, sa pangbubuhay mo.
0: Ano yun? Kabengbang? Itong si Joanna paupo agad. Nakarinig yung bengbang. Ang bilis mag-upo, ha?
2: Okay naman sa lisa yan. Nakabengbang pa
3: agad. Eh, upo ka lang upo, eh.
0: Ito siguro, miss na rin siguro yung bengbang, ha? Sige nga ulit. Itanong mo nga ulit. Remark?
4: Opo. Ang... Joanna, paghanap ko pa ng ano, ng...
2: Lang sa colmate, hindi bingbang, ano ba yan?
0: Ano, ipagpatuloy mo yung tanong mo, Raymark, ano yon? Naghanap siya ng ano?
4: Naghanap ko pa ng asawa mo.

0: Huwag kang tumawa. Magseryoso ka.
1: Nagapangita ka pa kang, ano mo, maging katimbang mo sa pangabuhi mo.
0: Huwag nga yung bingbang kasi. Anong kabingbang?
2: Ano pa yun?
0: Hindi. Ito yung tanong niya, Joanna. Oh, naghahanap ka ba ng... Anong tawag dito? Ka-partner. Katulong or ka-partner oh. Sa buhay mo, sabi niya.
1: Opo.
0: Opo daw. Opo daw, Raymark. Follow-up question.
1: Ako na hanap na huwag nagpapangita man ako sa buong Joanna. Pariyo kita.
0: Huwag mong sagutin agad. Hindi nga nagtatanong si Joanna eh. Hintayin mo muna magtanong si Joanna. Sabihin mo rin, Joanna, ikaw, Raymark, naghahanap ka rin ba ng kasama sa buhay? Ganon. O, sige na, Joanna. Ikaw na magtanong. Oh. Ayun, namatay na si Joanna.
3: Nawala si Joanna.
0: Ayun, tagal-tagal mo kasi magpaliwanag eh. Hindi mo kasi, hindi mo tinatarong yung magsalita. Ka dapat tarungin mo. Kasi mahirap kasi yan pagsabihan. Mahirap pagsabihan mo yung babae na naghahanap ng kabingbang. Hindi yun oo.
3: Oo, bingbang
0: ka talaga. Pero maswerte ka na nga si Joanna, umupo ka agad. Kasi miss na miss na rin yung yung bingbang.
3: Yes, correct.
0: Sandali, ano bang status mo, Raymark, ngayon sa edad na 40 plus?
1: Alaon ang Troy, laon.
0: Mabuti, buhay ka pa, no?
3: Pero sa pagkalaon mo, nakabingbang ka naman?
1: Duha pa lang, bro, ang ano. Troy, duha pa lang.
0: Tawo na, sapat. Tao ba yan, animals? Tao?
1: Tao, Troy.
0: Tao pala. Okay. Dalawa sila ha, dalawa, or sa isang babae nakadalawa kayo, ganon?
1: Nakadalawa ako mga nagkantiki at saka ano, nagkantikilo.
0: Lahat yun na ano mo, natilawan mo yun lahat?
1: dalawa lang ito eh, sa subong, 35 na ito.
0: Pero hindi lang kaisa, kundi nakarami din kayo nung dalawa mong girlfriend.
1: Ang una, isa lang. Kaisa lang kami ang kadua ko. Na ano ko siya, Troy, nilibin ko.
0: Wow, nilibin mo talaga. O bakit pa naghiwalay kayo eh? Kaya nga. Naglibin na kayo eh.
1: Hindi siya makasaho sa among lugar sa lakin, nalayuan niya ko nung.
0: Taga saan ba yung babae?
1: Taga Derilasuino, Third District. Kalinog.
0: Kalinog. Hindi naman yan masyadong malayo yung Kalinog sa Alimudyan. Malapit lang naman yan. Malalakat nga lang
1: layo,
0: yan eh. Malayo ba?
1: Alimudyan?
0: Oo.
1: Sa lakin, layo.
0: Layo. Layo. Kahit na ano kalayo yan, yung ibang ang Pilipina ay naghahanap nga ng AFAM na super layo talaga.
3: Correct.
0: Pagkatapos kayo, nasa Iloilo area lang naman kayo, nalalayuan pa kayo sa isa't isa. Kaya yun yung ano, yung reason kung bakit kayo naghiwalay?
1: May ba naman kasi sa ang una. May bana
0: mo. So bumalik siya sa kanyang asawa nung iniwan ka?
1: Wala. Nag-asawa na po ang ano niya. Ang bana niya ko na, nag-asawa naman.
0: Sige, dyan ka na muna. Ibigay. Okay na ba sa'yo si ano, Joanna?
1: Okay na ito niya.
0: Bigay ko sa'yo yung number niya or tatawag or ano, magpa-plug ka ng number mo.
1: Ibigay lang to yung ang iya kay tawagan ko lang siya.
0: Sige, wag mong ilagay ha yung ha. Wag mong ilagay yung lagay mo ha. Bigay ko sa iyo ha. Bigay ko sa iyo yung lagay ko, mabigayan tayo ng lagay ha. Gusto mo ba hawakan ko lagay mo? Hawakan mo rin yung lagay ko.
1: Ako lang yung dinitro yung ano yun.
0: Huwag ka.
1: Hawakan ko ang lagay.

0: baka niya talaga yun. Or gusto mo talaga na si Dolphin na lang yung pawakin natin ng lagay?
1: Yes.
0: Ano?
2: Hindi ko. Ayaw ko si hindi ko kay Dolphin. Gusto ko ikaw.
1: Ay, agi ka man goro.
0: May pagka-M ka rin, ha?
2: Luwa.
0: Kau, ha? Note mo, ha?
1: Easy-deasy.
0: No, ikaw na lang, Dup, si Adolf, ha?
1: Nga, ikaw yang iya, ako sunadaya.
0: Dup, palanindog, akon balahibo.
1: Ikaw yang ako sunadaya.
0: Yuck. Oh, sige na. Diyan ka na muna. Diyan ka na muna. Ibigay ko sa iyo yung ano, ha? Yung number ni Juana, ha? Huwag mong ilagay. Huwag mong ilagay. Tawag mo, ha? Sandali lang. Mag-ano lang kami. Mag-cue lang kami ng music, okay?
2: Sige, ha?
0: Okay. 20 minutes more to go before 11 o'clock. Opo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kap, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Plus at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: XFM. Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene.

0: 3 minutes before 11 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Exciting!
0: Sige hapon, kaupon nyo, katropa ang Troy Tisoy.
1: Katropa ang Dolphy lang ka.
0: Siyempre, ang phone pala programa ginadulong sa inyo sa Vision X Plus para sa masana kag healthy nga pananawan. Tumarget ka mo sang Vision X Plus.
1: Nadulong man sa ato sang Clear Skin Herbal Soap. Kutis porcelana na, kutis artista pa.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Mayong gabi kay Filiba Vicente Pamatian, watching from Cagayan, New Washington, Aklan.
1: Wow!
0: Layo ah! Meron din palang Cagayan dyan sa kanila, ano? Dito sa South Negros,
1: dito sa South.
0: Meron din Cagayan. Pero yes, iba-iba lang yung spelling. Yung sa kanila naman is Cagayan talaga. Cagayan na C-A-W-A-Y-A-N. Cagayan. Then yung sa South Negros, Cagayan.
1: Yung pronunciation lang ang iba.
0: Ah, talaga?
1: Mm-mm.
0: Pero iba din talaga yung spelling pati pronunciation.
1: Kasi?
0: Kasi? Cagayan eh. Cagayan. Baka yung lugar nila pinapalibutan ng mga Cagayan.
1: Ganon nga.
0: Eh, bambo kasi sa English yan eh, di ba? Bambo ba yon?
1: Yes.
0: Hindi ba bumbo? Ay, tawag na kamo sa XFM call and text line, smart.
1: 0912-0076-793.
0: And 0915-831-1431. 0915-831-1431. Manananggal di amor ari na siya.
1: Wow!
0: Ang yaman
1: welcome
0: isa,
1: back.
0: Ang yaman isa sa mga favorite song niya, oh, ang mga kanta ni Donna Cruz.
1: Ah, mga rain.
0: Hindi, labi sa labi.
1: Labi sa labi.
0: Ganon. Mystica na, no?
1: Hindi lang ko sigurado. Kasi si Lina.
0: Ha?
1: Si Lina.
0: Ah, si Mystica Gijaya eh.
1: Mystica again.
0: Oh, ano doon ka? Bold balas ang sonata?
1: Gani.
0: Hindi ka rin sabong si Mystica gali eh, Dolph.
1: Wala na siya bati. Bati ko nagpa-stage sa liwa.
0: Ah, sa stage na siya sabong. Nag-for good na siya sa stage.
1: I think so.
0: Ati kaya, tugi man tong future abi sa iba na pungsod. Muna gani, no? Nang arab lang sa kasagsagan sang imong kasikatan, most especially kung ara ikaw sa showbiz, as long nga makatipon ka, tipon ka gid.
1: Correct.
0: Kay hindi sa tanan nga tion, ikaw ang panumdumon.
1: Sad to say, abi nga daw nagdako man to ulo ni Mystica mo.
0: Hindi, wala labot sa mga dako ulo. Kaya ti, siyempre, doon naman na sa aton. Even
1: sa, bagay,
0: even sa aton nga industry, may mga muna man ng mga dako ulo. Pero what I meant bala, nga during that time sa kasagsagan nga sikat
1: nga,
0: ka pa,
1: sikat siya.
0: Kang naga-income
1: correct
0: ka. Magtipon gid. Okay, ti sa dalalayon sang panahon may mga bag-o kag mga newbies naman nga mga artista ang magasulod sa ina nga industriya. Pero ang pinakadako subong pagtilaw sa mga artista amo ining social media.
1: Pas man sa kay Whitney Tyson na dungdol. Oo.
0: Ang ginasuong subong sa mga newbie nga mga artista sa showbiz amo ining social media.
1: Correct.
0: Kay mas damo pa talented nga nagaka-discover sa mga social media platform. I-compare mo before bala nga dapat ma-ano kagid, Master Magic kagid.
1: May dapat may ano ka man, may manager.
0: Hindi wala something. Labot, wala labot. Sa recruitment bala dapat kapitalan mo gid nga
1: ma-eskwela ka.
0: Ma-eskwela kagid sa Star Magic para ihubog imo talent mag-acting, mag-singing, dancing.
1: The workshop ka mo.
0: Oh, the something mga workshop. Mm. Subong niya wala na kay ti meron na social media kada isa sa aton kung gusto mo ipalayag ang imo nga talent dira. Automatically ma-viral imo video kay pinasahi ang imo nga talent. Mm. Siyempre, pagkatapos yun na, sikat ka na dayon.
1: Sabagay.
0: Diba? Wala na screening-screening ba?
1: Correct, yeah.
0: No? Mm-hmm. So, kabudlay mag-artista sa una, subong niya, dasig-dasig, nagidya katama.
1: Correct.
0: Kita ganit subong, artista tayo, hindi.
1: Of course,
0: siyempre, hindi.
1: Ha-ha?
0: Kaya announcer tayo,
1: hindi, may...
0: Ah, sala, gali. Hindi ta artista ya.
1: Ano man?
0: Bold star.
1: Porn star.
0: May caller sa line number 2. Good evening.
2: Good evening, Troy. Ako po si Juana Troy.
0: Oh, bakit bumalik ka pa?
1: Bumalik.
2: Hindi po, nagpa-load ba ako kanulit kasi nabukan ako ng load.
0: Ah, gabing-gabi na may naglo-load pa rin?
2: Meron po, sa tapat ng bahay namin po.
0: Hmm, talaga?
2: Opo, napanag po kasi maganda po yung boses nyo pag-gabi-gabi.
0: Hindi, chini-chi-chi mo lang kami.
1: Correct.
0: May nag-text dito, may nag-text kaya dito sa akin. Hindi daw, hindi daw Juana yung totoo mong pangalan.
2: Juana po talaga.
0: Oo, si Arceli ka daw.
2: Hindi po.
0: Oh, totoo?
1: Oo.
2: Hindi po si Juana. Hindi po si Arceli yung pangalan ko.
0: Oh, pero kilala mo si Arceli?
2: Hindi po.
0: Ah, hindi mo rin kilala. May Facebook ka?
2: Wala po.
0: Ayun. Bakit hindi ka nag-sign up? Wala ka bang ano? Wala kang pambayad sa badge?
2: Wala po.
0: Ah, wala. Oh, alam mo, kami din. Baka siguro next month, wala na rin kaming Facebook account kasi
1: yes.
0: Hindi kami magbabayad sa Facebook. Eh, yung badge-badge na yan, hindi yan. Pinipirahan lang kami niya ng Facebook. Wala ka talaga makukuha dyan. Makukuha mo dyan sa Facebook ngayon. Puros na lang lahat, chismis. Oh, katulad yan. Katulad yan, inuubo ka. Inuubo ka. Pinadalhan ka ba ng ascorbic acid, santon vitamin C ng Facebook?
2: Hindi po.
0: Oh, ikaw din nagpapagaling sa sarili mo. So ngayon pa lang, i-congratulate na kita kasi hindi ka nag-sign up. Kami magde-deactivate na rin kami. Ewan ko lang sa kasama ko kung kaya niya mag-deactivate.
1: Pwede.
0: Para ang tagal makasagot.
1: Hindi, nasanay na rin ako dati.
0: Na
1: hanggang telephone na lang.
0: Iba ngayon.
2: May tinatanong lang po ako. Anong sabon sa ano? Anong sabon sa alapap ba?
0: Sandali, nag-uusap pa kami. Maya ka na magtanong. Ayos, sabon sa alapap. Bili ka ng ano? Bili ka ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Mm-hmm.
0: Sa mga butika dyan sa Olongapo, available din kami dyan.
2: Opo.
0: Meron tayo. Meron bang Mercury Drug Store dyan sa inyo?
2: Meron po. Malapit ko dito.
0: Oo. Sa butika ka bumili. Huwag sa Mercury, ha? sa butika sa Olongapo, marami dyan, ha? Nakita mo naman siguro yung ano? Yung larawan. Larawan ng ano namin. Nang Santon Plus Herbal Soap. Oo.
2: Opo.
0: Hindi lang 'yan sa alap-up ha. Oo. Makakatanggal din 'yan ng mga ano, yung mga bakterya sa mga katawan natin, katulad ng an-an, buni, alipunga, kag alipungoy.
1: Body odor.
2: Pwede ba 'yan sa ano sa anak ko po kasi yung anak ko maraming alap-up.
0: Oh, pwede 'yan. No?
1: Pwede.
0: Kung hindi talaga makaya, dalhin mo dito sa amin. Kiskisa namin yan.
1: At saka para sa ubo mo, yung Santon Plus Vitamin C.
0: Hindi, sabon lang yung tinatanong niya eh.
1: Kaya ang yan eh.
0: Ini-insert mo talaga yung Santon eh.
1: Kasi may ubo siya eh.
0: Nasabi ko na yan eh.
1: Kaya nga.
0: Sabi ko sa iyo, sabi ko sa kanya, umuubo ka ngayon. Si Facebook, hindi ka ba binilhan ng ascorbic acid Santon
1: kaya
0: Vitamin
1: nga.
0: C?
1: Diba?
0: O inulit mo lang yung sabi ko. Oh, ayun. Ano nang ibig sabihin yan?
1: Ulit.
0: Ulian.
1: Ulian nun.
0: Feliba Vicente Pamatian, nakikinig sa radyo, ngayon ko lang na-search, pero matagal nyo na ako pinupuyat. Wow!
1: Wow.
0: Halika nga dito, Feliba. Ako naman pumuyat sa'yo. Para kung mapubuyat ka na, sabay na napapayatin kita.
1: Parang kanta ni Freddy.
0: Ano?
1: Napupuyat ng dahil sa'yo.
0: May kanupol yan.
1: Ah, may kanupol. Eh, malay ko.
0: Kami na lang pa sa iyo.
1: Sigurado ka may kanupol? Sigurado ka ba?
0: No. Siyempre, may kanupol yan.
1: O, di may kanupol.
0: Isit ka ni si Dolpo. Oh, ayaw mo ba yun? Ayaw mo ba doon sa taga San Joaquin, Joanna?
2: Ayaw ko po kasi mukhang ano po yung boses niya. Hindi klaro, hindi maganda yung boses.
0: Ano ba yan?
1: Boses lang yun!
0: Ang dami mo naman reklamo. Oo. Hindi mo pa nga kilala yung tao eh.
1: Alam mo ba, sa totoo lang ha, dati, di ba, magaganda yung mga bosses sa mga DJ.
0: Oo, pero sa personal.
1: Pero sa personal, hindi naman maano yun.
0: Oo, isa ka na doon.
1: halos lahat ng mga magagandang bosses ay mga pangit.
0: Hindi naman.
1: Halos, ha? Halos
0: may mga itsura naman yun.
1: Oo, kaya nga.
0: Oo. sa ngayon, mahirap na ngayon mag-apply bilang announcer, eh, no?
1: Kaya nga.
0: Ngayon kasi yung labanan, papugian at pagandahan, eh.
1: Naman?
0: Di ba? Oh, mabuti ka pa nga, eh. Nasali ka pa dito sa B-Mix. sige, hanapan ka namin, Joanna. Baka mahaba yung usap namin dito, eh. Dali, ha? Ang mga lalaki dyan, mga taga saan ba yung gusto mo? Kasi, Visayas lang yung area namin. Wala kaming may maibibigay na taga Maynila or dyan banda sa iyo. Pero...
2: Wala po. Mga ano lang po, Iloilo, Antique, Rowas lang po.
0: Basta, ha? Baka ikaw yun yung kausap namin dati na nagpa-fights din pagkatapos. Sumama na naman sa ibang lalaki, ha?
2: Hindi po, hindi. Hindi ko po kilala yun.
0: Mahirap kasi pag ano, pinatikim mo ng ano, ng una.
1: Pinatikim ng piniya.
0: Patikimin mo pagkatapos iwan mo, maghahanap talaga yan. Kaya nga si Dolphy, umabot na sa edad na 63, hanap-hanap niya pa rin si ano.
1: Si?
0: Si C.
1: Talaga lang ah.
0: Si C ba yun?
1: Ha?
0: Hindi ba yung taga Singapore?
1: Yung ano?
0: Taga Singapore.
1: Malay ko.
0: Sige nga, isabi ko nga kung saan kayo pumunta nung pagdinagyang.
1: Saan?
0: Sa Ongbon.
1: Quiet.
0: Pabo-abo ka pa. Banggitin ko yung pangalan niya.
1: Wow!
0: Mga lalaki, tawag kayo sa 0912-007-6793 para makausap niyo si Joanna.
1: Oo.
0: 0912-007-6793. Saan ka dyan banda sa Olongapo, Joanna? Marami din kaming kakilala dyan sa Olongapo.
2: Pa?
0: Saan ka dyan banda sa Olongapo? Anong lugar? Di mo rin alam? Katulad sa Antique?
2: Opo, kasi hindi mo ko lumalabas dito eh.
0: Ayun!
2: Hindi mo ko lumalabas dito. Lalabas na ko kung magkasama yung amo ko po.
0: Oo, pero sa sabi-sabi ng amo mo, anong lugar daw dyan sa Olongapo na nagtatrabaho ka?
2: Hindi ko po kasi ano.
0: Ano ba yun? Matagal ka na dyan. Hindi mo alam. Hindi ka ba nagtatapo ng basura sa labas?
1: Kaya nga.
2: Hindi po, hindi. Mayroon po kasi boy eh.
0: Hindi ka rin nag-uusap sa mga tindahan at sari-sari store sa labas pag pinabibili ka ng napkin. Ganon.
2: Hindi po, hindi.
1: Hindi ka ba namamalengke?
2: Hindi po, yung amo ko po.
0: Ano ba yun?
1: Amo mo pa!
2: Amo mo, naglilinis lang.
1: Sosyalan ka naman! Ikaw yung katulong pagkatapos amo mo ang may gawa na...
0: Hindi niya alam yung lugar?
1: Gawaing bahay?
2: Opo. Kasi amo ko yung malinggi tapos pagdating niya ako lang po naglilinis. Ganyan po.
0: Oo. Sige, mag-plug ka na lang number mo. Wala na kasi tumatawag ngayon eh. Kasi ating gabi na. O, plug mo,
2: 09-63-06-3-9-7-9-1-6.
0: O, isa pa, ulitin mo.
2: 09-63-06-3-7-9-1-6.
0: Thank you so much. Good night. It's 11 minutes after 11 o'clock. We'll be right back with more. Nagkabamati ka mo sa phone, palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kagkatropang Dolphy lang ka.
0: Ini ang XFM, katropa mo?
1: Exciting!

0: radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sanzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
1: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Sanzone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Sanzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Sanzone Plus Herbal Oil.
3: Ang kape ko, Sanzone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Sanzone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Sanzone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Sanzone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sanzone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sanzone Gold Herbal Tea.

0: It's 32 minutes after 11 o'clock. Mano patapat na yun ang tapani?
1: Ay, depende si mo.
0: Padahin ka mo sa kiyaman nagpamati sa phone pala programa. Opo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo.
1: Excited!
0: Ay! Sa liwata, ginasulit ko, Santon, in XFM, libu-libong pa-premium, nagapadayon sa Giyapon. Kag, padayon lang sa pagbakal sa mga Yes World products para maka-intra ka. Kag, kada Friday, kamo makaangkon sang 3,000 pesos kang nagahulat, ang 50,000 pesos sa grand draw, 30,000, 20,000, kag pulo tanan, katag 5,000 pesos. Bakal lang kamo sang isa ka blister sang Santon Gold Capsule, isa ka blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, kag 5 ka sachet ang Santon Gold Coffee Mix. Isulod nyo sa white envelope with your complete name, address, contact number kag pirmahan kag ihulog sa mga official drop boxes nga namtang sa tanan nga XFM station sa Bilog nga Negros kag Panay Island. Kag buwas mabatian nyo na ang bag-o pagid nga promo sang XFM kung sa diin magadaog man kamo sing cash prizes, gadgets, kag groceries.
1: Wow! Package?
0: Yes! Dugay pa December ha, pero gaulan ang pa-premium.
1: Kaya!
0: So padayon na kamo sa pagpamati ha, kag suportaran nyo gid ang tanan nga programa sang XFM Philippines para dako ang tsansa nyo nga malingaw kag makakwarta.
1: Correct!
0: Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: See you tomorrow, 9 to 12 midnight sa phone, pal. Adios, amigos, amigas!
1: Muchas gracias!
0: Babos!

0: vitamin C. Ang Alkaline, no vitamin C.
1: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C. Ang Alkaline, no vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
4: Kasi hazel na siya sa una. Ganyan po sa ordinary lang kape. Pero sige, as long sa nga konsyon, isaga pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
8: Oo, ah, baklan ka. Pero dali lang bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
7: Oh, gali. Diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Tila ba may hangin sa tiyan?
10: At masakit sa pakiramdam?
9: Kabagyan!
10: Mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang,
10: tanggal agad ang kabag.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
9: na all-in-one.
10: Sa presyong
9: magaan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
11: Dari mo, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa ipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda.

0: Sanfon Plus Gold.
1: Mas pinalakas,
0: pinagaling,
1: pinahusay.
0: Sanfon Plus Gold.
2: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santhone Vitamin C! Santhone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santhone Vitamin C at Santhone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santhone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhone Gold Herbal Tea, iwasan

0: panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
4: Mag-Salzon Plus Herbal Oil.
3: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
4: Siguradong sisiglang pakiramdam.
3: Salzon Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid
3: na all-in-one sa presyong magkaas.
4: Salzon Plus Herbal Oil.
3: Assist the pain.
5: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa assess the pain. Adasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
3: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist,
3: consult your doctor.
6: Sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ronald sa Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimok sa gitingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super nga kape.
3: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
8: Exciting!
9: Exciting!
10: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas.
11: XFM Bacolod.
12: Sa XFM.
10: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix.

0: strong pain, fast and safe. Yeah. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Kapahubin pa sang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbili sa mga bukika.
2: Nga, XFM, kid how?
3: Kaya pagbuktaw ko, balita dayon mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Inami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, wala ka lang music, magkatapos buktaw ka, blam, mayarap ka sa mga balita, blam, sun, amin, kaya mga DJs, nalakad, blam, blam,
5: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
2: may how, kid, dapat.
5: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid how?
6: Tingin mo!
5: XFM 103.9.

0: FM. Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy.

0: Anton Blas Cafe Mix. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
1: Sister Pain.
7: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain News. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Bibili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value, ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
1: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: XFM 103.9. Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
11: XFM Cebu,
12: XFM Bacolod,
13: sa XFM
10: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: XFM.
1: FM.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa leeg, tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
2: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmin ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Pabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
7: Sister Pain.
8: Ako galing si Arjo. Isa ako ka panday. Apektado ka isa. Ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Side-sakit. Gidya akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na sis the pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
9: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor.
10: Sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
11: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain gidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katawan.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: XFM.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikreto ko.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako po si Rodelyn Takuyan. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, efektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang efektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: food supplement for men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't ya ko gid bala ang ipikto?
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist,
3: consult your doctor.
5: Sa mga butika.
3: Santon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Sumag. Isa ka sudyante. Kada gabi o

sa XFM. And lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Magpili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag Vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia. And natural sweeteners. Halin sa Stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang Vitamin D3. Nga pampapaskog sa aton nga tulan. Pampagkana sang utok. Kag pampa-improve sa aton immunity. By Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Manamit na. Super healthy pa.
0: Mabibili sa mga butika.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Clear Skin Beauty's

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sansol Plus
1: Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Kamkarang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana, isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw. Kundi makapauli kuya balas sang glowing gihapon. Good thing may Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen and glutathione gapa.
3: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
6: XFM.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: XFM 103.9.
3: Nga, XFM, kid, how?
4: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
3: Nga, XFM, kid.
5: Inami ang music, ah.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, pula ka lang music, magkatapos bugtaw ka, blab, may harap kayo sa mga balita, blab, so, amin, kaya mga DJs, nila, kanya, blab,
6: wala sang kongkreto nga sa wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
3: may how, kita, pag,
6: enjoy lang.
3: Nga, XFM, kid, how?
7: Tingin mo!
2: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga buki ka. Sunthorn Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work. Mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pasang na world.
0: Sunthorn Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga buki ka.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Namamayagpaan sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas.
4: XFM Bacolod.
5: Sa XFM.
3: And Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: Sumabot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus

0: Lopez family and we're certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Ay, kapuya oy, bilar ko gabi eh.
3: Naunsa di ay ka?
2: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
3: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
2: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan.
3: Exciting kaayo?
2: Nalipong ko.
3: Oo, the familiar sa ako ana, nakadungog na kuan ng turbo.
2: Oo, Mari, turbo! Sulayin ninyo para wagas ang lakas!
1: Turbo, food supplement for men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas ang lakas!
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
5: Sister Pain.
6: Si Michelle Nagali, isa

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manangit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod,
5: sa XFM
2: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: FM 103.9.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payat at dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3 sa madbalang at lomo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kag bugana sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
6: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Luilo.
7: Sa ako

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbel. Isa ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sa nawo. Ma-duty ka gid nga fresh.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: XFM.
3: Nga, XFM, kid how?
4: Kaya pagbuktaw ko, balita din mo.
3: Nga, XFM, kid.
5: Inami ang music, ah.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, wala ka lang music magkatapos bugtaw ka. Blah, mayarap kayo sa mga balita. Blah, sunang amin, bigit sa mga DJs na lakad.
6: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
3: may how, kid, dapat.
6: Enjoy lang.
3: Nga, XFM, kid how?
7: Tingin mo!
6: XFM 103.9.

0: the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
2: X. XFM.
3: FM.
2: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
0: Luzon,
2: Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod, sa XFM.
2: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.

0: the power of the sun in a cup. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Lilo.

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Southone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa warm mo ang Southone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na warm.
0: Southone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanaka. At gaganda ka pa. X FM 103.9.

Good morning, Pilipinas! Good morning, Siyudad sa Bacolod. Good morning, good morning, good morning! Welcome, welcome sa itong programa diri sa Exciting Pilipinas. Mga katrapa, subong yung adlaw sang Lunes, July 27, 2026, Julio 27 na kita. Tignis Mil 26. Lunes. And syempre Lunes, subong-subong man mga katropa, ang ginahulat nga State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Karon alas 4 sang hapon. So mga katropa, live na karon sa television, sa mga television. No kag ti aton karon hibaloon kaya na mga katropa, isa-isa ho ng iyang mga programa nga na himo. Iya programa nga luyag himuon na iya manatapos na. Kung ano ba lang mga programa mga katropa nga napatindog na. No, sa iya nga program o kung sa iya nga administrasyon sa liderato kag iban pa. Karon na taon ta kag karon ti mauso na naman na ang pag-rate no. I-rate na naman ang iya mga katropa nga ti kung estudyante lang ah. Gridanta sa karon after sa iya nga speech. Pero mga katropa, ang speech bala to ka presentation na lang man na kay ti makita mo man ang iya nga inubrahan na biskan di pa siya mag-speech dira. Ang speech na karon ti lang taon ta kung mga pila ka oras, usually mga 1 to 2 hours, no? Let's see. Oras natin alas 5, akong alas 4 pa lang galing. Oras natin alas 4, 5, enta na! And syempre, matamat na kamutra bugtaw, no? Sa inyong mga tagsaya ka mga panimalay. Matamat na patunog sa inyong mga tagsaya ka radio. Kaya magpamatay sa ito niya programa diri sa Exciting Pilipinas. Mga katropa subong nga aga diri lang sa X FM Bacolod. Siyempre live na kita sa ito niyang official Facebook page. Ara kita mga katropa sa X FM Bacolod News and Public Service Authority. And mabatian makita sa inyong mga tagsaka radio. Ara na kita sa 96.7 and 103.9. Good morning. Mayong aga sa mga katropa naton. Good morning, good sa mga nanay dyan nga nagadigamo na. Sa mga father dear nga nagapainit na sa ilang mga makina. Nagainit na tubig. Galing. Sa mga nagatimo-timo na aga pa, mayong aga. Sa mga gapapuli pa lang, ano, halin sa ilang mga olubrahan o kung iban halin sa ilang mga lalagawan na kati Domingo Blakahapon. Good morning sa inyo sa mga nagabiyahe na sumong, nagapamasada o kung padulong na sa obra. Good morning sa inyo, inay-inay lang. Ingat. Makatrapalas 4:51 na. And syempre muni oras mga katropa perfect na gini na para sa atong nga mga katropa pips nga mga naga ano ba naga zumba naga cardio di ba mga pang music o mga natawag nato nga mga tripping nila subunga aga. Naga-cardio, naga-paniwang, o kung naga-exercise lang yan para baskog ang ilang alawas, di ba? Good morning sa inyo daa sa plaza, mga katropa-pips na daa sa plaza. Kundi ka man yung plaza, saan nga tagsa ka LGU sa syudad, ara ka man sa Bacolod, sa Silay, Talisay, Bago, maskan din lang daa nga plaza, ako na nga park. Good morning sa inyo daa sa mga namayong aga, sa mga naga-scroll-scroll sa ilang mga cellphones. Good morning man! Good morning. Kaya mga katropa, sa ito naman update sa panahon. As of 2 a.m. today, July 27, 2026, ang tropical storm mga katropa nga dul ko na timas kilala diriya sa Pilipinas nga Bagyong Quiapo. Nag-amat-amat na mga katropa, no? Ako naghina na, nag-weak na mga katropa from tropical storm, naging isa na ini ka tropical depression. Kagsubong ara na yan sa guwa sang Philippine Area of Responsibility.
perfect in, ah. And mga katropa, syempre, sumunga aga. As what I've said, mga music trips sa ibang dira. Sumunga kay Mazumba-Zumba ni sila sa ilang mga tag sa kakusina. Ako sa ilang mga tag sa kakwarto. Well, nagpamati sa ato kagdagatutok. But before that, syempre, sa ato niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority, comment down na kamudira. And of course, don't forget to like and share ang ato niyang official yung live stream subong mga katrapa para yung ati makita agad, no? Ang inyo yung mga pa-shoutout man. Kay Gemma Hamili, good morning! Mayong aga, mayong aga! Itutok subong sa programa nato na Andrea sa Exciting Pilipinas. Salamat, good morning mga katrapa! 4:54 in the morning, kagana ng mga musika nga makapa-sound sa inyo at the same time, makapa-throwback memories with Arewa, Aserehe, Reha, Uy! Lalik na mag-sound with Aserehe, good morning! Dari lang sa Exciting Pilipinas.

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Santol Plus Gold, mas pinalakas.
2: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santol Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
1: Santol Plus Gold.
3: Iba ka sa lahat.
4: Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapan. Sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Chow. Unti-unting lumabo paningin ko. Dahil online ang trabaho ko, malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
8: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
7: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
8: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long lasting.
7: Unsa? Nakaturbo po tiyay ka?
8: Wala o halagid ka preoy. Karon pa ka na kay balo? Turbo lang ang malakas.
9: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakingan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas, ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Sister Pain.
12: Ako si Heide, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid balang ipik
11: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santol Gold Coffee Mix, 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santol Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santol Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santol Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
14: X. XFM.
15: FM.
16: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
17: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
16: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
17: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.

At babalik sa inyo mga radyo. Good morning! Good morning, good morning, good morning! Mga katropala, sing ka-size na. Oras sa tondriya sa Exciting Pilipinas. Sa pagiyang adlaw sa July 27, Lunes nga adlaw. Mga katropa, kamusta na inyong mga ginadigamo o kung kinaluto dira this morning para sa inyo yung mga pamahaw. Kamusta na ang inyong mga putahe, no? Nga ginluto sa bugyang aga. And of course, syempre, nakatiga ang nabala. Nakaluto na bala kamo sa inyong mga kanon. Sa una, mayara pa na sa debate between ambal niya mas damit kaya sa kaldero maluto sa kanon niya. Laing kaya sabor kaysa sa ano sa rice cooker. Yung sa Batman nga, parehos lang na. Kay parehos lang ang ginuto. Electricity ang isa. Ang isa, fire grid. Pero same lang na nga, naluto because of heat. Tibiga mo na. Sabat sa hindi kaya dyan. Mayroon sa classmate ko ni sa high school. Sabat sa isa, hindi kaya dyan. Kay kung sa rice cooker, do kalas. Ay! Kung sa kaldero, do laing kaya yung sabor. Do may nanam. Pero may nagsabat sa tapad. Timayo ka mo yaya kay may bugas ka mo. May bugas ka mo yaya nga itigang mo. Either rice cooker man o con kaldero. Importante may bugas. Importante may kanon. Ano? Biskan na ano da ang tripping ni mo ah. Pero timayara lang gidabi ka sa ho na yan. Mag-kaldero gid no. Kasahuan gid nila yung kaldero gid. Mayara man yung iba. Nga ti... rice cooker in especially sa Driabi sa syudad nga wala na yan masyado sang kahoy diri nga panggatong mabakal ka gid ya uling ti or naka stove gid or electric kang gamit ninyo ti amo na ino pero dito abi sa umaya kita-kita ka lang sangas sa kilid ti makasunad ka makapakalayo ka ti amo na kaldero okay na di ba so mako gani importante may bugas. Oras na ito nalang 5-8 na. Tiyan mo, tamat naman ka muda sunad. Ano? Nakakilis na ka muda. Bulubang tayo. Daya galing kong kaldero, imululutuan. Kaya para hindi malabutanog. Teko ang rice cooker yate. Maluto lang na sa'yo. Bayaan mo yun. Wala nang advantage, no? Hindi lang yung kapoy. Kung mag-rice cooker ka, isaksak mo lang da. Basta make sure lang na saksak na pindot mo da, di ba? Unlike ko, kung magluto kayo sa kanon sa kaldero, oy, kinanglam, hindi idabukan. Di ba, si mapatayang kalayo, malabot siya, no? Good. Oras na ito nalang 5-8 na. Kung sa mga katropa pips na ito ka nagatutok subong sa programa na ito, Andres, Exciting Pilipinas. Good morning! Good morning sa ilan ni Sir Jelwino. Good morning. Kuno, tapos na sa kuno share sa ito niyang live. Happy Monday kuno sa tanan. Kagsona na kuno karon ni PBBM. Dungan man subong kuno. Ngadlaw ang anibersaryo man sa English ni Kristo. Uy! Kadungan. Subong man galing adlaw. Base de kay Sir Jelwino. Pero kahapon, may manakita na ko eh, no? Nga di ka 112. Ilang, tsak 212 or 5th. 115 or 112. Basta dira-dira, no? Nga, di, anibersaryo nila mga katrap. And kay Ma'am Lynn Antonio Talde, good morning. Mga miyembro sa nga ito niyang katropang listeners and solid supporters ako ng mga class na to sa XFM Campus na itong direwa. Sila yan ni Ma'am Malina Antonio Talde. Siyempre, sila ni Ma'am Rina Diastro, Ma'am Jessica Gonzalez, kay Ma'am Miss Pa Moreno Pastor, Winston Villanueva, saya kay President nila Marcel Largo, Dina Bucani, Janelle Lunario, kay Sir Win Salinas, mayong aga, ginapatamyaw man din nila si Katrapang Win, no? Si Sir Domingo, mayong aga man, no? Good morning sa inyo, sa ilan ni Marina Diastro, dari ko ginapatamyaw yung man sila yan ni Robilin Calyao, Janelle Lunario, kag mga miyembro sa Katropa Southern Area. Good morning sa inyo dyan. Good morning, Mandira Tamiyawon. Tama na mga miyembro sa aton nga Moms Chapter sa May Handumanan. No, sa mga Moms Chapter man sa Bugosya nga syudad sang Bacolod. Good morning sa inyo. Mayong aga kagtutok na. Siyempre subong mga katropa. May klase, may obra.
Oh, kahit although nga iso na sa mga PBBM, pero still, the class is going on. Sa mga katropa pips na daya, sa mga kabataan, no? Sa mga obra, tema, mangimakas gita. Huwag na yung term sa iba, no? Mangikusog gita. Para yan sa pang-adlaw-adlaw ka, hindi kita presidente. Hindi man kita senador. O kung vice-presidente. Nga nag-sweldo sang hundreds of thousands per month. Diba? So, good morning sa tanan din mga katropa. Papasko, guntay ang ato ni Resistensya. Para yung all time okay kita. And go lang ng go, no? Siyempre, with our goals in life. Kag sa ato na loadlaw ng mga aktibidad. Speaking of vitamin C, mga katropa, may anak kita tri sa ato niyang Yes to Health. Sa ato niyang Sundown Vitamin C. Kung sa tingin nga makapabasko, gid sa imo yung lawas, batak sa balatian. Makapabakod sa imo yung immune system. Mga katropa, no? Batok yan sa nagbago-bago nga panahon. Subong yan nga tempo. So, sa diin ka ng mga katrap, padari ka na, mag-inom na sa ating Suntone Vitamin C. Mabakalin din mga katropa sa itong mga Yes to Health Store sa siyudad sa Bacolod. Located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39 na Bacolod City. Mabakal man. Siyempre sa ato niya ang mga butika dira, no? Sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica, South Star, kag TGP. Ma-order man online. I-search nyo lang sa inyo yung online shopping applications ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto. Para sa atin alas 5.12 na. Saliwat, good morning, good morning, good morning! Good morning sa inyo dyan. Siyempre, alam mo, saka ng adlaw dugi-dugay. So, mamukaw na kita sa itong mga katropa pips nga nagatulog-tulog pa. Pero tikay Lunes, dapat aga pa kita bugtaw. Saliwat, good morning! Yon, good morning, and gising na! Bugtaw na. Kay mga pinaman tugtugay. Init na tubig. Kaya sa mga katropa pips natin, syempre, matamat naman din ay pamahaw, paligo. Pang toothbrush. Para ready to go. And syempre, subong samtang nga nagapreparar ka muna tugangan tang aton nga musikahan. Kaya muna yung mga musikahan yung makasaling kagad literal nga pang Zumba gita. Magina yung mga batianin nyo sa inyo mga Zumba session. Especially sa mga batch ko nila sa school. Magina yung mga, ay, student na PE namon sa bilog namon nga high school life. Charot na, hindi man ah. Pero magina yung sikat sa time namon sa high school. Sa mga katropa, dasig na! Musikahan kita sa Liwa. Tres, exciting Pilipinas! Sa Liwa, it's a beautiful life! Zumba pa more!

0: XFM Bacol, News and Public Service Authority.
1: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santol Plus Gold,
2: mabibili sa mga butika. Gusto mo

0: Pati ka! Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Ako si Sarah sa akong kututan ni Lilo.
7: Sa akong kutukaw, Santon.

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga
1: butika. Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako si Boyet, isa ka lolo, gadolong sugat sa Espilahan. Diman na kabilog ng apon apo. Ang kapabaskog sa akong Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sa akong apo. Kay nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko, kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kagmanami ang inyong pamatya.
1: Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Nakakapi ka na.
1: Nagagwapo ka pa.
3: Xanthan Gold Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
4: Excellent!

0: Raja. Good morning, good morning, good morning. Mga trabaho na sa ito na 5:27 na. Subong yang aga. Julio 27, tuig 2026. Kag lunes, lunes, lunes, lunes na. Basi pala do, ano ka pa da, no, do na dala ka pa sa Gihapon sa weekend. Do feel mo Sunday pa lang, o kung Saturday pa lang, pero lunes na. So, amat-amat na himos for school and for work. Kay mga katrapa, alas 5:27 na. Kag amat-amat naman niya, mag-asilak. Look ito guys, si Haring Adlaw. Mga katrapa, no, sa pag, ano naman niya, pag tumbang na naman ato, sa bago naman niya Adlaw. Imagine, mga katropa, 27 na kita, August na kita dugay-dugay. Wow, lasig lang, no? Pagka-August, dugay-dugay, after sina September na. Beer month, so tayo natin. Matamat naman kita kanta. Dahil, whenever I see boys. Matama kanta na naman si Jose Manres Chan. So, ito mga katropa. So, buong himos na ka mo, dara. Himos, himos na. Naluto na dara ba lang? Mga tinigaan nyo, make sure mga niluto. Yung danabutangan na ng asin na timpla na dada. Of course, ano man nirang inyong mga dalalaon na sulod na sa bag, ang kwarta, ang yabi, ang tubig, etc. mga katropa. No? Prepare well this morning. Siyempre, ikaw po din yun, no, sa programa na ito. Mga programa na ito, nadariya sa XFM Bacolod. Oras ito na alas 5:29 na. Kagaridriwa, pagtamiyaw ito ng mga katropa pips na ito. Nga nag-aupod sa itong programa. Antes kita magtakop no, sa ilan rin yada ni Ma'am Elvira Gilugo. Good morning. No, sa mga nagatutok sa ito, dira sa ilang mga cellphone, sa mga nagalantaw sa ito niyang Facebook Live. Good morning sa inyo, tara. Sa ilan ni Sir Arnice Irida. Good morning. Sa ilaya ni Ma'am Marina. Yes, Troy, natapos ng gali. Good morning sa mga katropa natin nga nagpamati madra sa ilay yung mga tagsa kapanimalay sa aton yung mga radyo ang ipanghatag. No? Good morning sa ilan ni Ma'am Melanie Martisano. Good morning dira sa may Sitsulopak Doldol. Barangay Robles sa La Castellana. Mayong aga. Nasa dira kay Ma'am Melanie Martisano. Kung sa Martisano family, good morning dira sa inyo. Sa ilaman ni Ma'am Marvi Kipgano sa may Morsha naman yan. No? Good morning sa inyo dira. And syempre sa mga katropa peeps mo natin sa ilan ni Tita Salina Trahe. Good morning sa ilan nung Jojo dira. Mayong aga. Biyahin na naman no? Para sa mga katropa natin. And karon ka rin mga katropa lauman man nga mayara sa March protest. No? Halin sa may Capitol Lagoon. Padulong niya sa may replika sa City Hall sa may Bacolod Public Plaza. Kahit may nagpasa dito sa city sa ilayang letter for permit for the rally protest today. Kadungan niya mga katropa sa zona ni PBBM. So, para aware kita, no? Karoon mga katropa mayara sa mga protesta. Sa kay Katropa Mitch Lipa, kay station manager nato na Katropa Mitch, good morning. Inapatamyaw niya wa mga katropa nato na dira sa my Zone 15 sa Talisay City. Mayong aga dira sa inyo. Good morning, good morning. Good morning mga katropa. Kag wala na kita sa oras. Galing o, alas 5:31 na. Syempre hindi ka mo magliso na sa inyo mga radyo. Padayo lang sa pagpumati. And mga katropa, magabulo sa ato ng The Secret of Health. And after that, balitaan naman na kaupod naman si katropang Franz Andrew Burgos sa Express Balita. Thank you so much sa liwan sa pag-upod ninyo sa itong programa. Mga pampuga ko na aga. Kag syempre, kitain na naman kita buwan sa darilang sa Exciting Pilipinas. And of course, mga katropa sa XFM Bacolod. Tutok lang sa mga programa natin halinaga hasta maghapon. Darilang sa istasyon nga Exciting. Sa liwat, ako si katropang Wendell Balinario. See you tomorrow. Happy, happy, happy Monday! And good morning!
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority. Supple Plus Gold.
2: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayoma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayoma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
5: Ice yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. O kung tulad sa lawad na mapagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist. Call the doctor. Bibili sa mga butika.
12: Isa naman kaabya natin ang nagpamatuon sa kanamit kag-benepisyo sa Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako gali si GC, Head Security sa isa ka mall. Nakatila ako sa kape ng Santon Gold Coffee Mix. May collagen gali kag-glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sa kape, kapin pa mabugnaw ang chimpo. Diri na kuya sa Santon Gold Coffee Mix.
12: Santon Gold Coffee Mix.
14: Nakapangapi ka na
12: kag nagwapo ka pa.
14: Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
15: X FM.

0: HFM kid how?
1: Kay pagbukta ko balita dayon mo.
0: Nga HFM kid.
2: Inami ang music ah.
0: Nga HFM kid.
2: Ay, wala ka lang music magtapos bukta ko pala yarap sa mga balita. Blabson, amin bigit mga DJs nila kanjo.
3: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kun naka X. Simply
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga XFM kid how?
4: Timo.
3: FM 103.9.
5: Yes to health!
6: Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa mga id-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
7: Kumusta mga sukil nga mga tagpalamati? Saliwat, welcome na naman sa aton programa The Secrets of Health. Kung sa diin kita sini mga talakay sa natural nga mga pamaagi sa pagpabakod sa aton lawas kag paglikaw sa mga balatian. Kag pananglit kita sini mga balatian, magahatag magkita sini sa pila ka mga suggestion pinaagi sa mga natilawan na nga mga food supplements nga aprobado sa aton FDA ukon a Food and Drug Administration.
5: Yes, to health!
8: Mag-inom ka mo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sang Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang ka mo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Sa bakulod si

0: Kinaandan ng inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos. Ululupod naman kita sa inyong edisyon sa aton sininga pagpangalagad.
1: Seven Plus Gold.
2: Sa mga kautoran na to na, gusto mag-intra, pwede gid ka mo makatext ang aton nga text line sa 0928-287-4637.
3: The Secrets of Health.
0: Sa inyong edisyon, isa na naman ka tanom o kon utan ang aton sininga pag-istoryahan ng iya sininga benepisyo sa aton sininga lawas. Atun tukibon ang iya sininga puwersa o kung ang iya sininga kapasidad. Ang iban sininga ginasulo simple lang nila ang ining dahon. Yet, ginatawag alin nga superfood man sa Ingles tungod sa kadamo sa iya sininga sustansya kag iya sininga unique health benefit.
1: Seven Plus Gold.
0: Pero dahon ang aton sininga pagadiskusyonan sa ining edisyon sa aton sininga pagpangalagad na hanungod din ni sa dahon especially ang ugbos sa kamote aton tukibon. Kibon ang iya sini puwersa pagabot sini sa pagbulig paayo sa aton sini nga ikaayong lawas.
4: Sandron Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
0: Pero aton istoryahan subong na hanungod sa isa kasahi sang kamote bala hindi ang green nga kamote kundi ining purple nga kamote. Aton to kibon ang iya sini nga bioactive compounds kun nga nangin special ining utanon sa piak nga common nini magkadtogan ni kita sini sa merkado ti kadamo sa makita naton sininga kamote. Pero pwede kita magpili gili sang purple o kon nang iban sini ginatawag nila nga tapol o kon na murado ang kolor sini. Ano ba lang ari at diri? Kagano ba lang kapasidad sini para nga magbulig para sa aton sininga kaayuhan? Especially sa aton sininga kondisyon sa aton sini mga balatian.
1: Sample Gold Coffee Mix.
0: Makabulig gali ang ugbos ng purple na kamote para nga ma-prevent ang liver damage o kung mapahinay ang pagkaguba sa aton sininga liver cells. Kaga nagabulig ba na ni siya para ma-reduce ang liver inflammation, nagabulig support sa liver cell repair kag regeneration. Kaya tinagatubo yung atay, gutob sa masarangan sa atay na ton, kung may ma-damage siya, patubuon niya ini, di ba?
1: Sample Gold Coffee Mix.
0: Provided ha, nga hindi tanto ang damage ng aton sa ninyo atay nga kaya pa mag-regenerate. Kag mataas man din yun, kung dagaya man din sa chlorophyll, ang ining dahon sang purple nga kamote. Ang chlorophyll nga daan nagabulig support sa detoxification pathways sa aton sininga liver. Ang liver na tunti responsable na sa pag-detoxify sa mga harmful substances sa aton sininga lawas through three phases ang iya sininga paghimo no sa detoxification sa aton sininga lawas. Sige lang kayo i-discuss na sa iba na aton sininga pag-pangalagad. Kaya makabulig man siya no para mabayad ang certain toxins sa aton sininga digestive tract. So pag-abot sini sa chlorophyll content daw sining ugbos sang purple nga kamote daw hindi na sa maglayo sa aton sining Sunthone Plus Gold capsule.
1: Sunthone Plus Gold.
0: Tingnan man, ang aton sining Sunthone Plus Gold capsule may ara man siya sang blue green algae nga spirulina. Dagaya man din niya, pag-abot sini sa chlorophyll, pag-abot sini sa source sang chlorophyll, isa ang spirulina man sa pinakadagaya nga makuhaan naton sang chlorophyll nga nagabulig man pamagaan sa trabaho sang aton sining atay sa pag-detox, paglimpyo sa aton sininga dugo kag sa aton sininga overall health.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Muna galing isa sa pinakamanami man no sa aton sininga ginatawag diskusyon diri kay may mga options kita. Kasi sigurado gid ko dugay may mamangkot naman di. Te paano do kun di ko kauyon sinisang ugbos ang kamote. Sigurado gid niya kada diskusyon naton may ara gid naga chat sa aton diri nga hindi sila kauyon utan, hindi sila kauyon sang laswa kati hindi naton malikawan may mga tao yang ang manamit sa iban. Iban di ka uyon. May prutas nga mauyon sang mauyunan sa iban. May araman iban yang mauyunan nila. Hindi man mauyunan sang iban. Ha? Let's say for example, bisan ano ka namit karon sang durian para sa iban, pero ang iban sa din, nagadigwa-digwa.
1: Seven Plus Gold.
0: Kaya hindi magsulod sila sa nga ginhawa. Bisan anon mo kasiling karon nga kanami agatamis ni sang mangustin. Pero may ara ya iban nga hindi sila kauyon. Bisan anon da ka promote di karon ng ugbos sang kamote karon na kanami sa ni kagadamo sang iya sa ni nga sustansya benefits sa aton sa ningalawas purang sabat sa ibang sana simple lang hindi kuya malang to tano may mo uda wala ka sa may mo sana hindi ka man makapilit sila kaya bisan ano makanami sa kagkadamo sa benepiso sinakaroon kung

0: Nagakaon man lang sa karon nga nagapamurugso kag stressed man o kon aburido man, hindi gyapon mangin maayo ang resulta. So isa sini sa manami no pag-abot sa nisa chlorophyll content ang aton sini nga Sunthone plus gold may ara man sina tungod sa yasani nga spirulina bilang isa niya ka sangkap.
1: Sunthone plus gold.
0: Ngadto kadto kita karon sa pila ka mga unique health benefit kun kita sini ang regular nga nagakonsumo sang ugbos o kun dahon sang purple nga kamote. Number one sini, blood sugar modulation. So dapat ma-regulate, dapat ma-control para mabalanse ang aton sini nga blood sugar levels. Base sini sa pagtuon ng iya sini nga leaf extract, nagapakita nga nagapahinay sang glucose absorption. Di ang glucose nga dan nga init kun rapid o kun madasig sini ang pag-absorb. Kapin ba kun may problema kakaroon sa imo sini nga cellula dito nga wala na nag-respond maayo sini sa insulin, hindi automatic bala nga butungon dayon ng imo sini nga glucose pakadose imo sini nga cellula tungod gani nga may insulin resistance ka kung diabetic ka dito pagkaon nimo karon sang kanon, tinapay, iban pagin yung mga refined kung mga carbohydrate, refined carbohydrate based nga mga kalanon karon inom ka soft drinks, shoot up a spike ang imo sini nga blood sugar katiwa icing nagabulig para nga mas slower o kung mas slow down kung napahinay ang absorption sa imo sining glucose, which is ang extract dili sa dahon sining purple nga kamote nagabulig para mapahinay ang glucose absorption. Kati kabaluman na yung lawas na sa pagbalansi iya mo sa normal iya nga sitwasyon na kondisyon. Like for example, ang insulin na ito, ti amon na nagabulig para nga di tanto magtaas nga ito sa nga blood sugar tungkol kinapanami niyang absorption sa itong cellula. Pero kung naganubo man ang ito sa nga blood sugar para mabalance, nag-release man ang ito sa nga liver sa glucagon para nga ma-raise man ang ito sa nga manubo sa nga blood sugar levels, especially sa piladira ka mga tagpalamati o kung mga listeners na tondera nga nag-practice balasang fasting, iban sa intermittent fasting, kagang iban sa regular lang ang fasting, daw trip-trip lang nila nga, then ay kumahawa, then ay kumanyaga, maskip anay ko sang meal.
1: The secret of health.
0: Inablang pagtapos mo kaon, instead nga ma-energized ka, nagluya ka, naghina ka, daw nami ipahuway-huway, daw nami idag-idag, daw nami iligid-ligid, ginatuyo ka. So, malikawan na to nina, kung natimba wa mapahinay naton ang glucose absorption sa aton sininga tinai kag ang isa nga makabulig sa aton amo ang dahon purple nga dahon sinisang kamote.
1: Sunthone vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
0: Number 2 sininga benepisyo, cognitive and eye support. Pag-abot sini sa cognitive, nag-pertain ako nag-tumod ni sa aton sini nga panghunahuna sa aton sini nga utok sa aton sini nga thinking ability, sa aton sining nga memoria, sa aton sining nga focus, sa aton sining nga learning, sa aton sining nga reasoning, kag sa aton sining nga decision making. Mabuligan gali para ma-sharpen ng aton sining nga memory, para nga magnami pagid ng aton sining nga focus, para magnami pagid ng aton sining nga learning, ang aton sining nga reasoning, kag mas manami pagid ng aton sining nga decision making kun areglado, kag manami ang sitwasyon na kondisyon sa aton sining nga brain tungod nga may cognitive support nga makuha kita kun kita ang regular nga nagagamit o kung nagakonsume sang purple nga dahon sinisang kamote. Idugang pa naton ang iya sininga ay support. Siyempre sining iya sininga anthocyanins may ara sa isang binipiso sa aton sininga mata. Kaya makabulig man siya no para sa ginatawag mental fatigue and even eye strain. Dugay bilang atubang mo si mo sini computer. Dugay mo nga himutad si mo sininga cellphone ba ng iban sini ginhawal na nila ka himurot sa ila sining cellphone.
1: Cellphone Plus Gold.
0: Di kong dugay na ton sining tamodera sa ton sining mga gadget. Ang blue light nagapastress ni sa ton sining mata. Ang blue light emission talalin sa ton sining screens hindi favorable sa ton sining mata. Kung nagadugay kita nga naga, kung nagadugay kita nga naga, tuto ka nagafocus dira. Kagbasi sa pagtuon, number 3, may aramas sa sang antimicrobial and gut support. Ang iya sining juice sa sining kamote, ng purple, ang dahon niya nagabulig retain sa ton sining antimicrobial polyphenols kaya makabulig man siya para aton sining beneficial gut bacteria ma-balanse ang both ginatawag ginasiling bala naton sini ang mga maayo kag hindi maayo naton sininga mga bakterya o kun kagaw dira sa sudod sa aton sininga tinai mabuligan yung mabalanse without a fiber overload.
2: The secrets of health.
0: Kaya although ang fiber manami man sa aton sininga lawas, manami man sa aton sini ang digestive system, pero kung masobrahan magkita, butod man ang aton sininga at yan, hindi man komportable, o kung mangin komportable ang aton sininga pamatyag. Nagabulig para man-neutralize sininga mga free radicals. Nagabulig para ma-prevent sininga ang cell damage. Kaya nagaresulta siya sa pagpahinay sang aton sininga pag-edad. So isa galing isang manami nga resulta kung nag-consume kita regularly sang tapul o kon purple nga dahon sa isang kamote, nagabulig gali para nga mapahinay ang aton sininga sign of aging. Kag nagabulig para mapabilin kita nga huben bisan pa naga sige ang aton sininga pag-edad.
2: Sampong Gold Coffee Mix.
0: Kasubong lang sa nagkaon ka man sini sang ugbo sang tapol o kon purple nga kamote kung nagainom ka sang Santhon Plus Gold Capsule. May ara siya sang madamo kag pila sini ka mga sangkap nga hindi lang isa. Kasubong sini sa mga benepisyo nga makuha gani naton sa tapol sini nga dahon o kon purple nga dahon sini sang kamote nga kadamo sa makuha naton nga benepisyo. Much more pagid nga ining Santhon Plus Gold Capsule may ara sa mangustin, may ara sang ampalaya, may aras ang malunggay, may aras ang garlic, may spirulina nga ginkombinar ini sila no para nga maghatag sa aton sang madamo nga benepisyo sa aton ikaing lawas. Kag para mabuligan ang aton sininga lawas nga mag-acto sini kun mapabakod ang aton sininga immunity, mapabakod ang aton sininga lawas, ma-provide na aton kinanglanon sininga mga antioxidant, vitamins, minerals kag iban pagid sini nga mga health benefit nga makuha naton pinaagi sini sa mga bioactive compounds halin siya sini nga mga sangkap. Manami kun i-combine naton ano ang Santhon Plus Gold Capsule sa premium D3 soft gel capsule kag para bugos na lang, may kabugusan na lang gidang aton sini nga suggestion sa inyo kung nagatumar ka mo sa Santhon Plus Gold Capsule premium D3 capsule, updan na lang gid naton sini sang Santhon Vitamin C. Ano bala ang tahan naton sining ginatawag ultimate trio na suggest naton sa inyo, Santhon Plus Gold Capsule premium D3 capsule kaga Santhon na Vitamin C. Kung tingbon mo ini sila tanan, may ara man ini sila mga polyphenols kag may flavonoids, may ara man ini sang ginatawag chlorophyll kag may benepisyo ini siya ha, para sa pagbulig balanse sang aton sininga blood sugar. Aga man nami sini iya no sa ginasuggest naton kon suggestion naton nga kombinasyon sang mga suplemento like ultimate trio naton nga ini Santhon Plus Gold Capsule premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C, kay hindi lang basta nga naga panubo lang ya ako naga balance sa blood sugar kundi dito sa iya sa insulin sensitivity. Kay in the first place ang problema naton kung nagtaas nga ton sining triglyceride, nga nagtaas aton cholesterol, nga nagtaas aton sining blood sugar levels because of insulin sensitivity. Ang mga sangkap sini sining kombinasyon sang tatlo ang lagabulig para nga maamat-amat panumbalik ang aton sa nga insulin sensitivity sa may mga insulin resistance. In fact, sa mga pagtuon gani nga ang premium D3 capsule, ang vitamin D3, may direktan yung efekto sa pagpanami sa pag-function sa aton sa nga insulin. Pag-abot naman sa cognitive, pag-abot naman sa aton sa nga thinking, pag-abot naman sa aton sa nga problem solving, focus, decision making, learning, reasoning, makabulig ulig man ining tatlo kasubong man sa doon nagkaon magkita o kung naginom magkita sinisang sabaw sang ginblend nga ugbos sang purple nga kamote. Kag may ara man sa sang antimicrobial and gut support. Isa sini ang sangkap nga garlic nga nagabulig man balanse sa aton sini nga gut microbiome. Isa man na siya nga nagabulig para magbakod ang aton sini nga resistensya. Kag tidugang pa ang garlic sini nga ara sa Santhon Plus Gold Capsule, the natural antibiotic probiotic niya nga nagabulig para magpatay sa mga kagaw, mga bakterya nga mahimo maghalit sa tonsil nga lawas. So pila lamang ini sang madamo nga benepisyo nga tonsil makuha kung kita nagatumar sa tonsil nga ultimate trial Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C.
2: Santhon Plus Gold.
0: So nagapamangko tong kapila mag-inom o kung magtumar sini depende sa sitwasyon. Pero regularly o kung gusto mo lang mapabakod ang imo sini nga resistensya, gusto mo lang maintain nga manami ang imo sini nga paningkay-singkay, manami mudo, manami sini imo pamatyag do ka mag-an lang kag daw kanami lang sa imo sini nga pamatyag, pwede ka na sini makatumar sang twice a daily. Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule ug Santhon Vitamin C 30 minutes before magpamahaw. Amo man Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule ug Santhon Vitamin C 30 minutes before sini magpanyapon. Kagang manami sini no sa aton sini mga tagpanamati updan pagid naton sang regular nga ehersisyo, healthy nga mga pagkaon naton kag manami pagid kay nagabulig man ni panami sang aton sini nga tulog. Nga ang tulog tuman ka importante para mapabakod ang aton sini nga lawas, kay mapabakod ang aton sini nga resistensya para madasig kita sini mag-ayo sa mga balatian kag mabuligan makita nga makalikaw sa mga palaabuton pagid nga mga infeksyon kag mga balatian.
2: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
0: Available gali ini no sa mga butika liwaton ko kag mga parmasya malapit sa inyo sa nga lugar diri sa siyudad sang Iloilo kag dira man gani sa siyudad sang Bacolod Negros Island region. Pwede ka mo direkta makakadto dira sa Yes to Health store na hamtang ini sila dira sa Barangay 39 Lizares Street Bacolod City atubang lagi do kung tabok lang dinhi sila sang Marayo Bank. Pero kung dire ka mo sa siyudad sang Iloilo mga taga Iloilo province o kon Panay Island dira makalagaw ka mo sa sudad sang Iloilo, pwede ka mo makahapit dira sa Ayang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Tabok lang din sila sang Iloilo Midtown Hotel. Dira na hamtang ang Yes to Health store. Pwede ka mo dira makabakal sang nahinambitan naton sini nga mga produkto. Kag ang bintaha kung magkadto ka mo dira sa Yes to Health Wellness Center, kay pwede ka mo sini makapa-check up sang libre. Kay ara dira ang ina sining alternative medicine consultant nga hambal gani sang kilala ta ang bintaha senador kag ang pabor senador sa mga gusto magbakonsulta dira pareho sa akon. Kay ang gin prepare ko nga 1000 pesos for my consultation, gin bakal ko na lang sa Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C. 2 months kadako nga bulig sini no, instead ibayad no pa sa imo sini nga health consultation, ibakal mo na lang sa imo sini nga mga suplemento nga makabulig sa imo sini nga ikaayong lawas. Ilin Domingo tubto Biyernes open na dira ang Yes to Health Wellness Center. Alas 9 ang takna sa aga, nagasugod na sila sa ila sinadira nga libre nga health consultation. Kung magbakal makamutira sa mga suplemento, pagdugang sa inyo sini mga suplemento nga natilawan nga nagabulig pabakod sa inyo sini nga lawas, alas 9 sa aga pwede na kamutira ang makakadto kaga makasulod sa pagbakalman ukon pagpakonsulta sang libre sa Yes to Health Wellness Center. Pwede ka mo sini maka-order online sa Lazada, Shopee, TikTok. Pangitaon nyo lang ila sa nga official store Yes to Health Inc. 2011. Pag click nyo sinang ila sa nga official store, magwa dirang ila sa nga mga product. Pwede ka mo dira kapili, order, kaguhulat na lang ka mga i-deliver sa inyo sa tagsa-tagsa ka mga puluyan ang inyo sa nga in-order. Mga food supplement na makabulig ka, pabakod sa inyo sa nga ikaayong lawas.
2: The Secrets of Health.
3: Sa mga kautoran na to na, gusto mag-intra, pwede gid ka mo makatik sa nga ito nga text line sa 0928-287-4637. May namang kot dire Doc Leo. May mintinan siya sa high blood kag sang iyang blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno Doc Leo ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iyang kabuhi kung hindi siya kapangapi. Labi na mga alas 2, alas 3 sa hapon. Mainom gikuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
0: Kaya hindi mo natun mapunggan ang magpangapi. Kapit pagid ba na Doc Erwin kung may sakit ka? Kundi pa tong bawal, dito kagid na namitan magsagit ilaw.
2: The Secrets of Health.
0: Kaya hindi kagid niya maguntat sang pagkape, piliin mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
3: Mm-hmm.
0: Kundi may benepisyo pa sa imo sini nga lawas. So ma-suggest na ton sini sa ila Doc Erwin. Namuring premium D3 coffee mix.
4: Yes to health.
3: ano bala ang kinalain sang premium D3 Coffee Mix Docleo nga ang ma-recommend naton?
0: Ang Santhon Gold, yes. Mayara sing mangustin.
3: Mm-hmm.
0: Gamay ara sang benepisyo sa ginatawag insulin resistance. So, mm-hmm. kung may mga diabetes, mm-hmm. kag ang vitamin D3 makabulig man siya para nga magnami pag pag-function sa aton sa nga pancreas. Ining mangustin kag vitamin D3 ari na sa premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pag sinik ang papatamis niya is stevia.
3: Wala kontra kung tasi mo blood sugar.
4: The secret of health.
3: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sa kapsula. Pwede man ang Santhon Gold Coffee Mix. Ang Santhon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santhon Gold, ara na sa aton nga Santhon Gold Coffee Mix. Gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
4: The secret of health.
0: Ang gluta kag collagen, kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend naton sa mga nagaedad na,
3: yes.
0: Tungod nga may gluta kag collagen nga boss. Ining duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
5: Yes, to help!
3: Ari na sa aton nga Santhon Gold Coffee Mix, same sa premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas ka mga blood sugar. Aprobado sa aton Food and Drugs Administration.
4: The secret of health!
3: Dok, ano ang bulong sa kilid sa wala kagtuo? Nagasakit, lapit na 3 months sige sakit. 2 times a day, Dok Leo, anong iyang himoon?
0: Konsulta gid siya,
3: mm-hmm.
0: sa medical doctor or matagaan siya sang order for laboratory test. Pero may ara, Dok Erwin, nga ang pagsakit sang kilid tungod sa constipation.
4: Santhon Plus Gold.
3: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilid sa hawak, Dok Leo, nga may problema man ang ilang nga bones lang atulad. Hindi ka man magpa-check sa imong uric acid. May ara man iban nga hatag ni palatandaan nga problemado imong kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory, tapos okay imong kidney, may tendency ini siya nga base sa imong constipation.
5: Yes!
0: Pero kung nalimbawa constipated yun ni Dr. Erwin, nalimbawa may mga tag 1 week ka madangatan nga hindi normal, ukon, bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay, kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santhon Gold Capsule. Kaya nga aman, mabuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos, namin sini maimnan mo gid sang Santhon Gold Herbal Tea.
3: Yes, ang herbal tea naton amo nang manami gid sa mga constipated. Tapos, damuon tubig inom, Doc Leo.
0: Yes,
3: kung isa kulang kita tubig, amo managaba trigger. Tapos, kaon pa kita sa mga wala fibers ng mga pagkaon.
0: Mm-hmm.
3: So, kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root crops, and then, parison mo niya, Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C, kag premium D3. Inumon mo, 3 times a day.
2: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
4: The secret of health.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus VisionX Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: So may mga insulin resistance, nagataas ang lasing sugar, nagalapuyot ang dugo, nagahina ang sirkulasyon, afektado pati ang panulukan. Pero ang pagbaron sa panulukan, may ara man tungod sa mga factor ng overexposure sa mga gadget, cellphone, sobrang pulaw, kag may ara man sang kakulang sang sustansya. That's why ginasuggest gin na to, no, nga magamit gin sila sang VisionX Plus.
5: Yes!
3: Kaga ang unod sini Doc Leo unique, may astaxanthin, may zeaxanthin, may beta carotene, may vitamin A. Ini siya mabudlay ni pangitaon sa pagkaon. Kung hindi ka pala kaon sa mga wild berries, hindi ka makakuha sini.
4: The secret of health.
3: Stress ang imo nga mata, dugangan mo pa sang kulang mga pagtulog, plus wala ka kakaon sa mga suplemento. So dako pagid ang damage ang imo nga mata. Amo nang gatuga sa pagburon, pero isa man nga contributor dira ang ginasiling naton pagtaas ang blood sugar. Mm-hmm. So ang isa sa mga solusyon, iupod nyo sa bisyo nyo kung sige ka mo bipulaw, sige ka mo da inom sa mga alcoholic drinks, budgetan nyo sigarilyo, mm-hmm. Dukleo, iupod sa ilang budget. Ang suplemento nga Visionix Plus. Available na sa aton nga butika, sa mga pharmacy kag, dira man sa aton nga center, sa clinics kag sa aton nga store.
4: The Secrets of Health.
0: May nagapamangkod rin, Dr. Rino. Curious ganyan siya. Gusto siya magpangapi, pero ang gusto niya ang kapi nga pwede siya sininga bata. Napulo katuig niya sininga bata. Dagi na himo niya, nagasanlag siya kuno bugas. Doon di kuno kasaw iya sininga bata. Dano kuno ma-recommend na ton sini?
5: Yes, to help!
3: Ang pinakanamay dira, ang aton nga Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kapi ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
3: Santon Plus Coffee Mix, amo ni siya ang suya. May suya ni siya, may mataas nga isoflavones, may malunggay, kaga mangustin. Kay biskan bata, tigulang, pwede. Labi na sa mga tatay dira, nga mahina ang performance or mahina ang ilang bowel movement, makabulig ni kay taas ang fibers ang suya beans. Kaga mo ang main ingredients ang aton nga Santon Coffee Mix.
0: Nagnamig ni sa mga bata, Dr. Rin, especially sa mga nag-eskwila, bala?
3: Yes.
0: Kay nagapaktibo ni sang memorya?
3: Mga nanay dira nga kung kisa Doc Leo naga bugit-bugit kung tawagon sa iban. Okay, abi mo kung aniga pa ang gaangga lang ni akon misis. Gali Doc Leo, hormonal imbalance.
0: Mm-hmm.
3: So kung hormonal imbalance ang aton nga paghambalan, manami gid ang pag-take sang aton nga mga soya products kung mm-hmm. available ang soya milk, pero kung kisa wala dira ang soya milk mo. So gina-recommend aton ang Santon Coffee Mix kay mag bulig ini siya balanse sang aton nga mga hormones. Agod nga kung mag-edad na 40 pataas ang mga babae, madula ining mga problema sa ginatawag hormonal imbalance. Kang ang lain pagid nga resulta sang hormonal imbalance, Doc Leo, ning gamalanag ginatawag nag dryness, no?
0: Mm-hmm.
3: O so ang iba nagapangakig na kung kalabito ni Mister. Mayo lang kung hindi makainom turbo si Mister, mainom turbo bi si Mister. Dako nga problema kay nga ilan na ma-feel nga hindi na manami during sa active once nga may problema kasi ning hormonal imbalance. So para balance nga bisan edad 40 pataas nagabato pa si misis, mag-inom sa aton nga Santon Coffee Mix. Kag ang Santon Coffee Mix makabulig man ini sa mga lalaki nga may mga problema sa prostate. Is a discomfort sa pag-ihi, panahon sa gabi kadamo magbalik-balik sa CR, hindi na makatulog mayo, kay nga man gaihi-ihi ang problema. So makabulig ini ang aton nga Santon Plus Coffee Mix.
4: The Secret.
3: Kung si Mrs. naka Santon Plus Coffee Mix, si Mr. naka Turbo, manami gid ang inyong performance kag ini sila puro natural.

0: subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Wala ni siya side effect, Doc Leo. O, ano lang nga aris ni? Amo ang frontal effect.
2: Yes, to help!
1: Ini man si Doc Erwin Lapos kag
3: Doc Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan.
0: Sanzon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: God bless po sa aton tanan kag ang Diyos mag-aayo sang inyo nga mga balatian.
4: Inyo na batian of the secrets of health. The secrets of health. Tugtog naman sa masunod na talakayan diri lang sa The Secrets of Health.
5: XFM 103.9
6: Supple Plus Gold.
7: Po Sinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
6: Supple Plus Gold.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
10: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
11: Visio Next! Marami na ang natulungan!
12: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
11: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin.
8: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
13: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
14: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
13: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
15: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
16: Go! Let's get it!
15: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
17: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: System.

0: Center. Mga balita nga una mo babalhin. Diri mo babalhin. Express Balita. Labas. Kag-eksklusibo nga nasaga pinangis sa ginti kong kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.
1: XFM News.
0: Express Balita.
2: XFM tayo mala sa isa 12 na. May nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagkonsiling kaman sa buong abayin sang kalibutan. Welcome na dali sa pagpalayag sa ito kapalatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
2: Adlaw kita sa buong mga katropasang Lunes, Hulyo 27, tuig 2026. Kag subong aga, kaming inyong mga tagbalita.
3: Ako si katropang Wendell Balinar.
2: Kag si katropang Franz Sandro Borgos. Kagadulong namon sa inyong mga katropang makaundan sa mga balita dari sa lokal, national, international, kagibad pa. Sa mga nag-monitor dira sa aton paagi sa ilang ng mga radyo. Ang XFM Bacolod, mga katropa, mabatian ninyo kami sa radio frequencies ka 96.7 kag 103.9. Mayara magkita mga katropa sa XFM Sagay City naman sa radio frequency nga 87.5. Sa Southern Negros, XFM Cabancalan City, sa radio frequency mga katropa, nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City, sa radio frequency naman, nga 101.7.
3: Mga katropa, kita man ang malantaw sa itong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mayara man kita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
2: Kag mga katropa, hindi ka mo magkalipat bangod, mahimo na ninyo ma-download nga libre dira sa inyong mga Android phones. Ang atong official streaming apps ang XFM Philippines. Pagitaan nyo na mga katropa sa Google Play Store app ang XFM Radio Network. Ma-access dira ninyong kapin sa isenta o kung 60 stations sa XFM Philippines alin sa Luzon, Visayas to Mindanao.
3: Mga katropa, may aramang kita sa text line na dri sa itong istasyon ang ato nga numero 0915-628-7926.
2: Alas 6:14 na. Kag mga katropa, ito padulungan ng mga pangulong dinalaan sa mga balita dri sa lokal, national, international, kagaban pa dri lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
2: Sa mga balita diri sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
2: Kapin isa kalibo ang ginapaabot nga magatambong sa rally karon sa hapon sa Bacolod Public Plaza kadungan sang sona ni PBBM. Silang pamunuan sang grupo nga taong bayan ayaw sa magnanakaw kag at abusado network.
3: Mag-asawa nakuhaan sa masobra 5 milyones pesos nga balor sang shabu.
2: 33 anyos nga Iloy ginbuno patay sa sulusing iyang abalay sa syudad sang Cabancalan. Kag para sa atong mga headlines sa balita naman sa national.
0: Express Balita. National News.
2: Kamara kag Senado ang preparado na sa ikalima nga sona ni Presidente Ferdinand Romualdez Marcos Jr.
3: Tatlong patay, kaglinibo kapamilya ang nabahaan sang nag-agyang bagyong Quiapo upod ang habagat.
2: Kag para sa atong mga headlines sa balita naman sa international.
0: Express Balita. International News.
2: Isang patay sa tang 16 piliso matapos ginsalakay sa isa kasalakyan ng gay pride activity sa Germany.
3: Brazil, ginbalibaran ng visa request ang duha ka US officials antes ang eleksyon.
2: Kag para sa atong balita sa sports. Chinese tennis player nga si Zheng Chenwen ang unang makaenkwentro na ni Alex Ayala sa DC Open sa Amerika.
3: Sa ito naman nga showbiz news mga katropa, aktor nga si Joshua Garcia ginabatiko sa karon bangod sa gintawagin ni nga DDS.
2: Kag sa ito nga balita special kaupod si katropang James King. Mga katropa, itong karon ni Baloon ang istorya sang sining ido nagkikilala sa kay Max. Alas 6, this is 6 na. Mga katropa, inyo na batayan ng mga pangulong dinalaan sa mga balita dari sa lokal, national, international, kagiban pa. Kagininig na dulong sa inyo mga katropa sa Santon Gold Herbal Capsule.
0: Mga pangulong dinalaan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakaw sa mga butika.
2: At ito na padulungan mga katropa ang mga detalye sa balita dari sa lokal.
0: Express Balita. Local News.
2: Ginapaabot ang 5,000 ka mga katapos sa nakalilaing People's Organization kag progresibo nga grupo ang magpakigbahin karon sa hapon nga rally sa Bacolod Plaza kadungan sa State of the Nation Address o konsona ni PBBM sa Kongreso. Ang grupo nga taong bayan ayaw sa magnanakaw at abusado network o kung tama na Bacolod Group ang ginapamunuan sa simbahan ang aglipay. Upon man diri ang nakalain-laing labor groups kasubong ang Kilosang Mayo 1, NFSW, Partido Manggagawa Kagsan Lakas Negros. May grupo man sa pamatanon nga magapasakop sa marcha nga magahalin sa Lagoon kagang ibahan, halin sa Lupit Church, ang grupo sang Urban Poor kag Human Rights Advocates of Negros ang magaupod man. Pareho nga magapanukot sa Rehimeng Duterte kag Rehimeng Marcos ang mga katapos ang tama na para sa ilamay sa lapton sa isyu sa korupsyon ng duha ka rehimen. Pagasukto nila si PBBM pagi sa rally kung ano na ang resulta sa iya pahayag sa nagligad nga sona nga mahiya naman kayo. Ang among tinaga sa presidente nagbunga sa pagbuyagyag sang hayag na korupsyon sa transaksyon sang DPWH kag mga kontraktor sa madabang flood control projects. Alerto naman ng kapulisan para sa mga areas nga mahimo may matabo nga pagtipon-tipon sa panaghimo sang iya ikalima nga sona si PBBM.
3: Lauman man ang isa ka March protest karon nga adlaw kadungan sang State of the Nation address kon sona ni President Bongbong Marcos sa indiang sapayag ni Secretary to the Mayor Attorney Martigo bangkod nagapasa sa ila sang isa ka letter ang isa ka grupo para sa permit nga magapatigayon sang isa ka rally protesta halin sa Capitol Laguna pagkadto sa replica sang City Hall sa Bacolod Public Plaza. Samtang ginalauman naman ang pagupod sa mga driver nga nauna na nga nagpahayag sang ila protesta sa Facebook bangod sa mataas nga presyo sang gatong.
2: Patay ang isa kay Loy matapos ining ginsulod sa iyang balay kag ginbuno sang wala makilala nga suspect sa sitio Dangalon, Barangay Hilamunan, siyudad sang Kabankalan kagaon sang Hulyo 26. Ang biktima gin kilala sa kay alias Iva, 33 anyos kag residente sana sa bitka lugar. Sanig sa investigasyon sa Kabankalan City PNP kag sa ilang pagpangusisa sa bata nga babae sa biktima nga sometimes sila ang nagakatulog na bata nila nga nagapangayo sa bulig ng ilang iloy. Giling ang ipadulungan sa iyang bata nga babae kag nakita ang wala makilala nga persona nga ginabuno sa makapila ka beses ang iyang iloy kag giling nga nagpalagyo ang suspect matapos ang insidente. Nagabot ang bana sa biktima nga isa ka tricycle driver kag nabatian sini nga nagapangayo sa bulig ng iyang mga kabataan kag nakita sini nga iya asawa ang dugo na. Giningagaw padala sa ospital ang biktima apang ining gideklarar nga dayon na rival sang doktor. Kag sa karon nagapatay na investigasyon sa kapulisan angot sa motibo sa sang krimen kag pagkilala sang suspect.
3: Ginakabig ng mga courier ang mag-asawa nga nadakpan sa ginpatigayon ng drug buy-bust operation sa kapulisan matapos makuhaan sa masobra 5 milyon pesos nga shabu sa Parok Mabinuligon, Barangay 35, siyudad sa Bacolod, kaagahon sa Hulyo 25. Ang mga nadakpan ginkilala kanday alias Guard, 44 anyos, kag alias Ana, 31 anyos, lunsay mga residente sa Parok 5, Magsungay, Barangay 5 ang Airport, siyudad sa Bacolod. Sunod sa kay Police Major Eugene Tolentino, ang station commander sa Bacolod City Police Station 1, madugay na nga ginamonitor ang duha kag natigayon ini nga madakpan matapos mabaklan sa kapulisan kag nakuha ang 800 grams nga shabu nga nagabalor sang 5,440,000 pesos. Dugang pa ni Tolentino, bag-o lang nagwa ang pangalan sang duha kag wala sa listahan sa kapulisan apang makabig na ang mga high value targets bangod malapad ang ilang operasyon angot sa pagbaligya sang illegal nga droga sa syudad sa Bacolod kag sa iban pang lugar sa probinsya. Ginpahayag pahayag man sang hepe nga bangod sa pila ka mga courier ang naaresto sa kapolisan, posibleng apektado ang operasyon sa pagbaligyaan ay isang illegal nga droga kag bag-o nga nagakuha sang dako nga supply ang duha ka mga suspek. Nagagwa man sa investigasyon nga sang Marso lang nagkasalang duha kag sa karon nakahunong sa kustodiya sang kapolisan ang mag-asawa kag pasakaan sang kaso sa paglapas sa RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
2: Patay ang isa ka persona matapos maaksidente ang ginamaneho sining nga motor sa Barangay Road, Barangay Dos Hermanas, siyudad sa Talisay, kagaon sang Hulyo 26. Ang biktima, kikilala sa kay alias Art, kag residente sa Barangay Rizal, siyudad sang Silay. Sa recent investigation sang Talisay City PMP, ang biktima kikilala sa gikan sa Barangay Road padulong sa proper sa siyudad. Kay pagkadangat sa lugar sa aksidente, ginaligar nga nadulaan sang kontrol ang driver. Nakabunggo ini sa steel railing sa igad sang dalan, kag bangod sa mabasko nga impact nakaagom sa pila sa lawas ng biktima, kagining agaw padala sa ospital apang ining deklarar gandedo na rival sang doktor.
3: Nagdangat sa 4,500 pesos ang gintugang halit sang sunog sa isa kabalay na hamtang sa Purok Mahimayaon, Barangay Bata, siyudad sa Bacolod, gabisang Hulyo 25. Ginkilala ang naapektuhan nga si Antonio Valderrama, kag-residente sa nasambit nga lugar. Sandig sa investigasyon sang Bureau of Fire Protection Bacolod City, gikan ang kalayo sa ikaduhang panalgan sang balay, kag nagluntad sang sunog bangod sa wala sang tao sa sulod. Apektado ang isa kapamilyang nga ginarikapan sang apat ka mga individual kag wala sang may napilasan sa natambo nga insidente. Kagpadayon naman ang investigasyon sang BFP Bacolod City may angot sa gintunaan sang sunog.
2: Ginatuso ni Bacolod City Mayor Cesar Distrito ang isa ka ordinansa nga nagatuyo nga maghatag sang libre nga school supplies, school bag kag PE uniform sa mga Bacolod noon nga estudyante sa high school nga nagaeskwela sa tanan nga pampubliko nga bulutuan sa Bacolod. Nakalusot na ang proposed ordinance sa first reading sa sagon niyang panglungsod. Kaupo ni Distrito bilang mga co-author sanday Councilor Celia Flor, Councilor Al Victor Espino, Councilor Israel Salanga kag Councilor M. Ang. Sa idalom sang nasambit nga ordinansa, ang pagpanagtag sang school supplies, bag kag PE uniforms mangin base sa availability sang pondo. Ang pagpili sa mga benepisyaryo sandig man sa kadamuon sa mga Bacolod noon nga estudyante sa secondary level, lakip na ang nag-eskwela sa Negros Occidental High School. Nakasaad man sa nasambit ning ordinansa nga ang pondo para sa programa mahimo nga halinon o kon kuwaon sa special education fund o kon sa general fund. Apang kinanglan anay sang pag-aprobar sang lokal o kon local school board kag ang sangguniang panglungsod. Madumduman si Councilor Distrito mo man ang nagpanugda sa ordinansa nga naghatag sang libre nga mga school supplies kada tuig sa mga estudyante haling kindergarten to grade 6 sa siyudad sang Bacolod.
3: Aprobado na sa third kag final reading sa sangguniang panlunsod ang ordinansa nga nagakilala sa Bacolod Public Employment Service Office sa Conpeso bilang isang naka-independent o full-fledged department sa Bacolod City Government. Sa interview sa kay Councilor Attorney Distrito, gitpahayag sini nga magapadayon sa gihapon ang ngalan nga Peso, agod mas madali ini nga makilala bilang opisina nga nagahatag sa employment services sa publiko. Suno sa konsehal, sa masunod pang tuig mahatagan ang Peso sang iya kaugalingon nga budget para sa operasyon bilang separatong departamento. Dugang pa ni Distrito nga suno sa layi nagakaigo lamang nga mag-inisa ka independent nga department ang Peso kay isa man ini sa ginalantaw sa Department of Interior and Local Government kon DILG sa pag-evaluate sang syudad para sa seal of good local governance.
2: Nabato na sa 43 ka mga ambulant vendors ang nag-aanegosyo sa Bacolod City Public Plaza kag sa Lazal Avenue ang ilang opisyal ng mga identification cards kagin panagtag sa Bacolod City Government. Sa interview kay Gloria Castellano, presidente sa Bacolod Plaza Vendors Association, ipaik sining iya pagpasalamat sa syudad matapos mabato ng tanan ng 31 ka mga miyembro sa asosasyon sa plaza kag sa ila tag sa ka-IDs. Sino kay Castellano, dako nga buli na sabit ng IDs bungod pa mato din ng legitimo sila ang ambulant vendors. Ganin din na sila magbalaka nga madakpan sa enforcement team bangod sa illegal nga pagbaligya. Antes sini, ginatagan man sa Bacolod City Government ang mga vendors sa public plaza sa mga vending carts agod nga mas mapauswag ang ilang nga pagnegosyo. Alas 6:26 na inyo nabatihan mga tropa mga detalye sa balita sa lokal. Kaginingin na dulong sa inyo mga tropa sa Santon Vitamin C.
0: Express Balita. Dala sa inyo sa alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdik sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sa atong lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
2: Atong padulungan ang mga detalye sa balita sa National.
1: Express Balita. National News.
2: Preparado ng kamaradi representantes para sa nagilapit nga subong adlaw ang State of the Nation Address o konsona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sining adlaw Lunes, Hulyo 27. Sunod kay Bulacan 5th District Congressman Agatha Cruz, wala pa sila makaibalo kung nanugid ang mga punto nga ipahihag sang presidente. Apang nagalaom sila nga makabulig ini sa pagduso sa mga prioridad o kung kinanglanon nga hagna. Sa piyak kabahin 26-52 ka mga priority bill sa Legislative Executive Development Advisory Council o kung LEDAC. Agenda naman ang napasar sa Kamara apang pending sa Senado kaangay sa Right to Information Act kag Anti-Political Dynasty Bill. Samtang padayunon sa Kamara ang pagdiskusyon sa iban pang mga priority bills kaangay sa mga hagna nga may kangtanan sa edukasyon. Ikaayong lawas kag pagpabaskog sa Pantawid Pamilyang Filipino Program o kung 4Ps. Dugang pasik niya namin na talakay man ni Cruz nga ginainganyo ang mga magatambong sa sona ni Marcos nga magsuksok sa simple nga bayo nga pang Pilipino.
3: Ginpamalabagan sa Department of Foreign Affairs o DFA ang desisyon sa Amerika angot sa pagsaka sa taripa sang produkto gikan sa Pilipinas. Sunod sa kay DFA spokesperson Annalyn Ratonel, sabto na pa o kung sadto pa mayara na sang lokal ng mga produkto ang Pilipinas, kalakip na ang mga gina-export sa Amerika kag hindi inigikan sa forced labor. Magapadayon ang Pilipinas para ma-reinforce ang legal framework kag enforcement mechanism para pamatukan ang forced labor kag matutukan ang mga allegasyon angot sa mga export sa products. Kung madumduman nagpasaka sang taripa ang Amerika sa mga produkto gikan sa Pilipinas nga mayara sang 10% tubtob 12.5% kag epektibo ini tubtob sa Agosto 7.
2: Base sa records sa National Disaster Risk Reduction Council, may aratanan sang tatlong napatay samtang masobra 41,000 ka pamilya ang napiktuhan sang nag-aging bagyo Quiapoc upod ang habagat. Ang mga nagkalamatay ng alin sa Davao sa Kagsoksargen Region sa Mindanao, may aratan sang 41,382 families o kon 193,380 individuals ang napiktuhan sa pito ka mga rehiyon lakip na ang Western Visayas. May aratan sang 235 ang in-report ng damage houses alin sa Panay Island, sa Buanga Peninsula kagbang sa Moro Administrative Region. 77 ang totally damage samtang ang 158 naman ang partially damage. Domingo sang hapon na matamat ang nagkabalik sa ilang mga puluyan ang mga nag-evacuate alin sa Biyernes apang may pila pa kagatos ka pamilya ang nagapabilin sa evacuation center kag ginatagan ayuda sa DSWD.
3: Si Davao City Mayor Baste Duterte ang liwat ginpili nga National Party President sang Partido Demokratikong Pilipino Lakas ng Bayan o kun PDP laban. Ang eleksyon giniwat sang Sabado sa Davao City sa tion sang National Assembly sang partido. Samtang si Attorney Jimmy Bundok naman ang ginpili nga Executive Vice President, samtang si Senator Christopher Bongo ang ginpili nga National Party Auditor. Ang pagtipon sang Sabado nagpakita sang kusog sang PDP laban sa diin mahimo silang magapili na sang posible nga listahan para sa mangin vice-presidente kag mga senador. Si Anay Senatorial Candidate Attorney J.V. Hinlo sa Bacolod ang naging kabahin sa organisasyon kag nagpahayag na mahimo ang partido magabutang sa ilang kandidato sa lokal nga pwesto sa probinsya.
2: Alas 6:30 na. Mga katropa nyo na ba tayo ng mga detalye sa balita sa National kagininginan na dulong sa inyo sa Premium D3 Soft Gel Capsule.
0: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 every day.
2: At na napadulungan mga katropa ang mga detalye naman sa balita sa International.
1: Express Balita, International News.
2: Isang patay kag 16 pilasong matapos magsulod ang isa kasakyan sa tunga sang naga tipon ng mga tao sa selebrasyon sa Christopher Street Day o kon Gay Pride sa Berlin, Germany sa Sabado sang gabi. Sunod sa polisya Ginbilin ang salakyan na malapit sa Tier Garden Park kagpadayon ang manhunt batok sa suspect nga ginapatian may kangtanan sa Islamist circles. Tatlo sa mga pilaso nangyara sa kritikal nga kondisyon samtang mga 30 pa kaiba nang ginbulong bangod sang shock. Ginkondenar ni German Chancellor Friedrich Merz ang insidente kag nagsasaad nga mapanabat ang responsable sa nasambit nga pag-atake. Padayon naman ang investigasyon sa mga otoridad agod madakpan ang suspect.
3: Ginbalibaran sang gobyerno sang Brazil ang visa request sang duha ka mga opisyal sang Estados Unidos nga nagtinguha makigangot sa mga election authority sang pungsod antes sang natalana nga presidential election. Sunod sa isa ka diplomatic source, ginpanginwala ang ilang visa bangod sa posible nga political exploitation sang ila pagbisita. Luyag kung tani sang duha ka US officials nga istoryahan ang mga isyu may kaantanan sa election integrity, freedom of expression kag religious freedom sa mga opisyal sang Brazil. Naglunta din matapos liwat nga question noon ni right-wing candidate Flavio Bolsonaro ang seguridad sa electronic voting system sa Brazil. Samtang padayon man nga ginapamatud-an ni US President Donald Trump nga wala na pamatud-i nga ang mga aligasyon may kaantanan sa eleksyon sa Amerika. Ginpahayag naman sa US State Department nga ordinaryo lamang ang plano ang pagbisita sa ilang opisyal kag wala inis ang katuyuan nga mangin kabahin sa politika o kung manghilabot sa eleksyon sa Brazil.
2: Alas 6.32 na mga katropa, inyo nabatayan ng mga detalye sa Balita sa International. Kaganing inadulong sa inyo mga katropa sa Santon Gold Coffee Mix.
0: Express Balita. Dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mamakal sa mga butika.
2: At ano naman mga katropa, padulungan ng balita sa sports.
1: Express Balita. Sports.
2: Magkatao ba nga yung Filipina tennis star nga si Alex Ayala at Chinese player nga si Jing Chen Wen sa first round sang singles event sang DC Open. Hindi mangin mahapos ang hampang para kay Ayala bangod si Sheng, isa ka Olympic champion kag isa ka pinakabantog ng mga humalampang sa kalibutan sang tennis. Apang hada si Ayala nga tubangon ng dakong hangkat samtang padayon niya nga ginapakita ang iyang mga kasarang sa international tournament sa tennis. Samtang hindi naman magampang si Ayala sa doubles event sang torneo, ang iyang focus subungan mo ang paghanda para sa iyang pangbatok sa kay Sheng. Alas 6.34 na, kag mga katropang balita sa sports, sining ginadulong sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix.
0: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3, manamit na super healthy pa, Premium D3 Coffee Mix. Mabakal sa butika.
2: At ang padulungan ng mga balita sa Showbiz.
1: Express Balita, Showbiz.
3: Mga katropa, sa ito naman nga balita sa showbiz, ining aktor nga si Joshua Garcia, mga katropa, ang ginbash kag naging unod sang istorya online matapos makita mga katropa sang pila ka mga netizen. Gagin repost sila sa TikTok ang isa ka viral video, may angot ya sa mga katropa, no, depensa angot kay Vice President Sara Duterte sa impeachment. Ang nasambit nga video mga katropa, kaundan sini ang mga hitsura o kung ang mga personalidad sa likod sang depensa, no, mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Kung sa diin niya, ginrepost ini mga katropa sang aktor kag nakita sang iyang mga followers kag sang iyang mga fans. Kag after that mga katropa, gin-search manila sa Instagram kag nakita nga nakafollow man sa Instagram ni Vice President Sara Duterte si Joshua Garcia. So mga katropa, gin-bash sa mga netizen o kung kumbaga gin-uncrush nila si Joshua Garcia matapos na balaan nga kagin gin ano nila, no, gin-bansagan nila nga DDS o kung mga ano mga katropa, no, mga Duterte supporters. Kagati mga katropa, ining si Joshua mga katropa, after a minute do may report nga gin kakas niya ang pag-repost niya sa nasambit nga video mga katropa sa may TikTok, kagtapos gin-unfollow niya sa Instagram si VP Sara. Pero mga katropa, ang anay spokesperson nga si Harry Roque mga katropa, ang nag-post man niya sa iya nga Facebook nga kuno ng ining si Joshua Garcia, kuno ang isa katuod kuno niya nga guwapo. Kag imagine kuno artista na gidni pero nagasupport you know, kay VP Sara. Ginapadayaw niya digto mga katropa nga isa ka Joshua Garcia ang nag-support kay Sara Condidi as mga katropa. Pero wala siya kabalo mga katropa. Gin kakas na gali ni Joshua, kagin unfollow na si Sara mga katropa. Pero sa karon, ti amo nagalapta sa giyapon mga katropa nga ti gahipos na kuno si Joshua, pero hindi bala mahibaluan kung anong iyang standing gid sa politics, kung sino gid iya ginasuportahan. Pero bal sa mga netizen nga amo rin no nga ginabash na nila, pero may ara man niya sang naging fan after that ni mga katropa ni Joshua Garcia, which is ang mga supporters man no sang mga Duterte mga katropa. Pero tisubong do nabuhin-buhinan ang follower ni Joshua Garcia sa TikTok matapos ang masambit yang issue. Oras aton mga katropa, 6:35 na, kagang aton nga balita sa showbiz. Ang inadulong sa inyo sa aton nga mga habon nga pampabuti sa Yes to Health. Una diri ang aton nga Santon Plus Herbal Soap. Ang aton nga Santon Plus Herbal Soap mga katropa ang makaprevent sa early signs of skin aging. Hindi ang namin magamiton adlaw-adlaw sa bugos nga pamilya, antibacterial. Kag mga katropa makapadula agad sa amoy, kag bako sa inyong lawas. Ang aton nga Santon Plus Herbal Soap. And syempre mga katropa, mag-isa pa kita kahabon para naman sa mahilig sa glutathione and kojic. Mga katropa, ginimpunan pa sa virgin coconut oil con VCO sa isa kahabon sa aton nga Clear Skin Herbal Soap.
0: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
2: Alas 6:38 na mga katropa, inyo nabatay na balita sa showbiz. Kamu na yung subong ding lain sa aton kay politika, grabe na. May video na magani si Boss Toyo nga doon nag-viral man, no?
3: Mag-ulat naman.
2: Oh, may ginsumbag siya.
3: Ay!
2: Oo. Pro-BBM, pro-DDS ka, no? Do basket man to?
3: Ay!
2: Oo. Oh, may ginsumbag siya.
3: Naka-issue kay Kara David sa iya itong vlog.

0: lang ni Subong. Oh, may mga nag-caption, Pro DDS versus Pro BBM. Maka DDS kag maka BBM ko no.
1: Sila sila gaaway yan.
0: Oo, sila gainaway. Butang muna no. Tayamis mo yung pangita. Taya sa ato ng mga kinawala sa tagsak adlaw sila ya ay nako. So, alas 6:39 na, mga katropa. At naman ni Balo ng istorya sa likod sini. Sang identity sa sini nga ido. Dari kita sa balita special naton. Nga ado nabantugan naman ng ini nga ido, no? Yung kilala kay Max, pero anong ara kay Max nga do nagaagaw attention gid sa iya mga katropa. Kaupo na tas katropang James King para sa istorya balita espesyal.
2: XFM Balita Espesyal. Balita Espesyal.
3: May kilala ka bala nga daw ido ang itsura katropa? O kung may ido ka nga daw tawo ang itsura. Hindi nga itong balita espesyal. Kaupod si katropang James King sa 103.9 XFM Bacolod. Subong mga katropa, kilalahon natin si Max. Nga madamong nanamian ng mga netizens tungkol sa iyang curly-haired nga itsura. Si Max actually katropa, isa kaido. Kag may aras siya sa tinasay nga features. Itsura niya daw tao. Sa subong 6 years old na ining si Max, mga katropa. Kagsunod sa balita, siya isa ka stray dog nga gin-rescue lang mga katropa. San isa ka animal lover? Dito sa Alabama, USA. Sa to, nag-viral. Subong mga katropa, no? Mayara na siya isa ka social media account. Damo na siya followers. Damo siya likes. Ginobrahan siya sa iyang fur mama. Si Max katropa, mix ang napuno kasahi sa ido. Lain-lain nga breed. Tungod sa iyang expressive nga features, wide-set kamata, pouty mouth, kag furrowed brows, ginakumpara siya sa mga netizens sa ilang mga kaupod sa trabaho. May araman ginakumpara siya sa isa ka celebrity, kag isa kakilala nga karakter sa mga fairy tales. Ikaw ka tropa, tuyo ka maayos si Max. Sinong kang gidyabe? Nagdamo pagid ang iyang mga social media followers, mga katropa. Ining si Max, kagkalabanan sila naghambal nga daw tao gidya itsura ya. Inangaton nga balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa mas hamis, mas puti nga kutis, mag-clear skin. Para sa nagugyon nga Pilipinon sa Pilipinas, ako si katropang James King, XFM News.
0: Madamo nga salamat kay katropang James King. Engineer, basi maka may ari ang gisulod sa ulo ko ya. Basi may picture kada bla ni ano ni Chewbacca bla. Nga na admire ko ginis Chewbacca kay nga may plushies ko na sa una. Oo, ti ambot kun di na to. Nga ti nagyabok na to. Mando stuff toy bla nga Chewbacca bla. Star Wars tapos sa una na si Chewbacca. Aray chura yung Chewbacca pakita sa yun engineer wonder siya si Chewbacca man
1: Chewbacca pero hindi baka chura ya
0: pero pangalan yun si Chewbacca pero ginatawag na sang ginakabing na sa mga na Chewbacca
1: laba lang buhok yan no to baby lang tong ito no?
0: Si Chewie na na bato na pangalan ang do ayo na si Chewie. Upod na si kung sa Star Wars ka lang tao, maupod na sa ni Han Solo. Co-pilot yan na sa iyang spaceship ng Millennium Falcon. Chewbacca. Pero ano, sa katropang Wendell, pag-assess mo kay Max, do tawo, good man?
1: Do ano, do oo, kay do churaya, do ano, no? Do kaluluway, do may emosyon
0: siya. Gani man, no? Do ka, do ka frown, do ka frown siya.
1: Do ka, ano ganyan man? Kakaluluoy, dumakaman na ako.
0: Oh, do, do, do,

0: So boss ay ano, do mas sinulubuan siya.
1: Ayaw po, wait.
0: Do may do hindi ka kanchi, hindi ko nasubuan siya. Naliwipay siya. Nagotom siya. Pero mabala mo yung emotion, Chewbacca, kaya ka ma-smile kasi ka. Ka-smile kasi mangurob na siya. Oh.
1: Pero wala talagang balance.
0: Wala sa gambal, yan. Mangurob na siya. Mamula na sa... Pero maintindihan man siya.
1: Sumupod,
0: yeah. Pero galing sa pelikula. Ikaw ang galantaw. Ha, anong balito? Mangurob lang sa... So, sa nag-iisa, no? Ay may upod siya. Pero ano ka naman, may lapit-lapit. Ganyan sila doon at tsura. Pero galing ito sa yaga, kamang... Oh, kay ti apat ya tiil. Eri ay dua tiil. Oh, galakat niya. Giant hairball.
1: Hairball.
0: Giant hairball ball. Diba? Oh, giant fur ball lang iban. Giant, sa to niya, giant bulbol.
1: Literal.
0: Oh, hindi si bulbol nga basketball player. Kita mo na na si bulbol? Oh. Basketball player na.
1: Sikat kita siya pagpakantoy sa Pilipinas.
0: Nagsikat kita siya kay nga.
1: Nga pangalan.
0: Pangalan. Kaya tikita din sa Pilipinas, ang iban, medyo may double meaning na mo. Pagbati mo ball, ti bola. Kung sa English. Oh, times two mong ball, ti bol-bol. Lain ang meaning sa ato. No? Mga Pinoy, damo ginabalaan. No? Damo ginabalaan. Pagsampot siya diri sa aton, oh, si Bulbul. Kung ikaw, oh, as in, oh, kay Bulbul, kabla ko kay Chewbacca.
1: Chewbacca lang nga daw, powerful niya.
0: Ambot, ano ni galing ilang.
1: Immortal niya. Stupid pa.
0: Pero sa... Pero sa Tagalog, katropang Wendell engineer, ano no? Funny ka dyan, no? Oo na, di ba? Pero sa ato niya, katropang Wendell, lumababal, wala ka namin, sinyo nga bulbul, ay, okay. Diba, yeah. No? Sa sapat, bala?
1: Oo.
0: Wala ka namin, kabulbulan, no? Sapat, karami, isang bulbul, isang ido, oh, no? Ka-floppy lang tawon, pero guntingib lang bulbul, ya, kay gamay na siya, di ba? Magandong ka-chubby, lang yung bulbul, ya, kay floppy lang. Para man iban nga ito nga nubo ang balahibo, di ba?
1: Mm. Oh.
0: Hindi siya natanto mo na yung kalagba. Ano nga naman ang kanta? Ah, okay. Ba't naman lang kanta ang kureng ni Nineng?
1: Oo, patirot.
0: Oo, kay perot nga kanta. Kay iti, puti nang yung kureng. Tapos
1: yes.
0: Namin,
1: ano, na
0: pugis ang balahibo. Ano ito gani? Ah, sa kanta na yasang... Manok ni San Pedro, ya, may ano, pugis ang balahibo. Kurang kay Nining, kuring niya, nang nami, kuno haploso ng kuring ni Nining, kay naming balahibo.
1: Oo,
0: na, kanta na ni Pirot, di ba? Kuring ni Nining. Nalipat na ko galing sa tunoy. Puro nami, ang kuno mati. Ang manok ni San Pedro, ya, munang pugis ang balahibo. Alam mo na. Ang manok ni San Pedro... Pustahan kay sigurado, no? Alas 6.48 na, mga katropa. Inyo na ba tayo ng atong balita espesyal? Katropang Wendell, nantis kita na ibang magpadulong sa mga katropa na itong nagatutok siningaga. Tiprano pa sila. Ang mga produkto sa Yes to Health sa Dinta ni Mabakal.
1: Mga katropa, ang atong mga produkto ang Mabakal sa atong mga Yes to Health store. Sa syudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Ini ang Mabakal man sa mga butika, mga katropa, sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica, South Star, kag TGP. Ma-order man online. I-search nyo lang ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
0: Right, kag sa mga nagatutok, dara sa aton, may ngaga. Arinis Lakator Pangwindelo, good morning.
1: Yes, good morning sa mga katropa peeps. Ito sa mga miyembro sa ating Klasikon, katropang listeners and solid supporters. Good morning sa inyo. Nakatutok sa aton sila ni Sir Jelwin.
0: Yes.
1: So, good morning. Mali ako nawa, dulong naman siya kuno sa eskwelahan niya. Ay, papuli naman siya halin sa eskwelahan, nagdulong. Kay Ma'am Lia Lombrado, good morning man. Kaga sa kay ano ni Malia, ay ilat ako ng abilidad ako no masulod sa balay dre magspray laas ang panapat ano. Kay Ma'am Marisol Julito, good morning man sa mga Ma'am Chicks dyan, sa Ma'am's Chapter, good morning. Kay Sir Lloyd Navales, good morning man. Sa kay Bonbon Acosta, mayong aga. Kay Sir Alberto Norbing Loreno, dra sa may Bacol, akon sa may Talisay City Zone 15, mayong aga. No, kay Ma'am Lia Lombrado, direwa sa Kabangkalan, good morning. Sila ni Ma'am Shirley Arevalo, dra sila ni Ma'am Marivikip Gano, galikag Ma'am Melanie Martisano, good morning. Kanong Jojo, dra mayong aga man, mayong pag biyahe-biyahe kay Tita Daisy, good morning. Sila ni Tita Salina Traje kaga Tita Mary Ann Ludesma, good morning sa inyo. Mga listeners mo natin na sa Family Balinario and Diaz dira, no, sa may Bago City, Parang Binubuhan, good morning.
0: Alas 6:50 na mga katropa, tutok lang kay magabulos ng bulso ay kaupod si katropang Erwin Salinas. Mga katropa sa liwa, kami ngayon yung mga tagbalita.
1: Ako si katropang Wendell Balinaga.
0: Kasi si katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagaw, gyan nga Pilipinos, Pilipinas, XFM News.
2: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.
3: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilalabi lang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
5: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin!
7: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
9: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kissing!
10: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan!
11: The Turbo!
9: Oh, yes!
10: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuwaska! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
9: Mas lalakas ka pa!
10: Sister Pain!
12: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na akong training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki, nagatay ko akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
10: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Sister Pain!
13: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Bibili sa mga butika.
14: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
15: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
16: XFM.
17: FM.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Inami ang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
2: Ay.
4: Wala ka lang music, magkatapos mukta ko, bla, may arat sa mga balita, bla, so, amin, kita mga DJs, nila, kanya, bla,
0: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
1: may how, kita, pa.
0: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
5: Timo!
0: FM 103.9.
6: The Secrets of Health.
7: Pag-abot niya Sir Josil sa mga bioactive compounds niya makabulig sa aton Sir Josil, panami sa kondisyon sa aton sa nga kurason, panami sa kondisyon sa aton sa nga kaugatan, mayara magitas ang brain protection sini, pagbalansi sa aton sa nga blood sugar, may potential sa nga cancer prevention, kag bisan pa Sir Josil sa mga gusto mag-maintain sa ila sa nga kabugaton, hindi mangin overweight, mangin obese, pampabakod sini sang tulaan naton kag sang aton sa nga maskulo.
6: Seven Plus Gold.
7: Ang isa Sir Josil sa ma-recommend gid na to, no, nagakaigo sa niya kombinasyon sa mga prutas kag utanon lakip sa mga vitamin and hormones ni Sir Josil. Manami kombinasyon no, na naton nga daan ang Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Sunthon Vitamin C sa kada pagtumar o kung pag-inom naton.
6: Seven Plus Gold.
8: Ang iya sa niya mga sangkap, ang tanan niya mga super arada, ang tanan niya mga ex arada sa mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, spirulina sa Sunthon Plus Gold. May ara sang VCO, malunggay oil, vitamin D3 sa premium D3 and the Sunthon Vitamin C, which is kinanglanon naton ang daily intake sang vitamin C because our body cannot manufacture or produce vitamin C.
6: Sunthon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
8: So in short, gintingob na ining mga super nga mga sources para mangin kuluhaan ta sa mga bioactive compounds katulad sang polyphenols, just like that of the phenolic acid, para makakuha kita dira sang amino acid, para makakuha kita dira coenzyme, para makakuha kita tocopherols. Ginkombinar na ini, Doc Leo, kag ara na na sa Sunthon Plus Gold in a capsule because of the ingredients, Doc Leo.
7: Gintuyo gani Sir Josil kag ginhungod gid niya ginupo ang queen sang prutas kag utanon, amuning mangustin kag moringa o kon malunggay nga may madamo kinsa nga benepisyo sa aton sa nga lawas Sir Josil. Tikapin pa ginubdan pag idinis ang superfood sa nga spirulina. Ang malunggay Sir Josil ang spirulina is complete protein man ini sila. Recommended din sa mga nagaedad na Sir Josil para hindi bala madali magpayos sa aton sa mga kaunuran tungod sa kakulang sa paghulag bala Sir Josil, kulang na sa exercise.
6: Sunthon Plus Gold.
8: Dira sa Sunthon Plus Gold capsule, kompleto na ina siya. Premium D3 soft gel capsule kag ang Sunthon Vitamin C. Initanan mabakal ninyo sa mga butika.
6: The Secrets of Health.
8: We have three variants of coffee. Sunthon Cold Coffee Mix. Amo ni may collagen kag glutathione. So kinanglanon nato ni ng collagen kag glutathione na sa aton joints, sa ato sining skin, kinanglantada ang collagen. Amo ni nagapa-firm sa ato sining skin para younger looking bala. Hindi kay magkurinot kag maglaila ay ukon loy-loy ang ato sining panit magkurinot siya nga do halog na bala sa ato sining unod kag tul-an, Dok Leo.
7: Part man abi na Sir Josil sa aton sining pag-edad. Pero ang makasiling kita nga daw indi paborable sa aton tugalingon kun maunahan edad sa aton sining panit ang aton sining mismo edad sa lawas.
9: Anti-oxidant, anti-aging.
6: Sunthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, gaganda ka pa.
8: And we have this premium D3 coffee mix. Iniya ang kapinasahi sini kay ang sweetenerya stevia, Doc Leo. Pwede ka inom pati ang mga conscious sailors ng blood sugar level.
7: Correct Sir Josil, kag ginarecommend mo dali para sa may mga insulin resistant Sir Josil, no. Kay ang ti ang Sunthon nga daan jag ang vitamin D3 nga sangkap niya sini, nagabulig para sa pagpa-improve sang insulin sensitivity. Kag bisan pa matami Sir Josil, recommended man gyapon kay ti stevia ang gingamit. Ito is stevia is zero calorie.
6: Premium D3 coffee mix.
8: And gamit ka mo kag inom ka mo sa Sunthon Plus coffee mix, wala coffee beans, wala man caffeine, Doc Leo.
6: Sunthon Gold Coffee Mix.
7: Amo ni bintaha ya Sir Josil kay nagcafe ka na, makabulig pagid sa aton sa lawas. Kati sa isa pa lang kasangkap ha, like ang soya powder sa ni Sir Josil, makabulig sa brain, hormonal imbalances, makabulig pa prevent sa ni sa cancer, prostate, breast cancer sa ni. Kag sa mga kababayanan, especially Sir Josil, age bracket 40, 45 or 50 pataas, nga ara na sa stage sa ni Sir Josil sa pagbatyag sa mga mga symptoms sa pagmenopause nga daw sila mismo hindi maintindihan. Pero ang mga bana, Sir Josiel, nga nagasunod sa itong programa, wala sila nagasupok ah. Kanto na lang sila sa butika, bakal sila Sunthorn Plus Coffee Mix. Kay manami, si Sir Josiel, gali kung may mood swing ang isa katao, kung babae, sini, kahit ti kunara na sa stage sa pagmenopause, Sir Josiel, mismo ang may lawas, hindi niya maintindihan ito galingon niya mo. Tisupukan mo pa, paimna na lang bala, Sunthorn Plus Coffee Mix. Pero manami, sini, kay bisan pa sa mga pamatanon, pwede sila sini makainom iya.
8: Labi na gid ang mga estudyante sini, Dok Leo, because of the presence of lecithin also nagpa-activate ang brain functions ta.
6: Sunthorn Gold Coffee Mix, the secrets of health. Sunthorn Plus Gold
0: XFM 103.9.
6: Sunthorn Gold Live Testimony.
3: Apur balik si Nilo al Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Sunthorn Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong nakakagaling ng Sunthorn Plus Gold.
6: Mabibili sa mga butika.
5: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this.
10: Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
10: Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
11: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sunthorn Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sunthorn Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sunthorn Gold Herbal Tea.
12: Ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Sunthorn Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Sunthorn Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Sunthorn Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
14: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Lilo.
15: Sa

0: Strong Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa warm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pa sang na warm.
0: Santhon Gold Coffee

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Lin Anyo sa po, 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Kasi yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
3: Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-zin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver

0: Strong Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Red Dead. Damong ipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Sanfon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Santon Gold, live testimony.
2: Sonny Dillaneva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitakit ko sa kape. Nagdamo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala. Nasawaan ko gid. Patsyag ko gid niya relax akong kalawasan. Ibagit kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Tula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yay! Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. May bago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gate ang isog. Kaghimo sa ginting ng

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Inami ang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, pula ka lang music, pagkatapos bugtaw ka, blam, mayarap ka sa mga balita, blam, sa nami, bigit sa mga DJs, nila, kandiyo, blam,
3: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how, kita,
3: pag... enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
4: Tiki mo!
3: XFM 103.9 XFM 103.9
5: Supple Plus Gold.
6: Ako si Naldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga, nawala na yung arthritis ko.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's tummy burn. Let's do it again. And this time with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
8: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Vision Next! Marami na ang natulungan!
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
9: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
12: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
11: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
13: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
14: Go! Let's get it!
13: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
15: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
11: Sister Pain.
16: Si Michelle Legale, isa

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga bukika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold. Coffee Mix.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: Nga, XFM, kid how?
3: Kayo pagbugtaw ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Inami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, wala ka lang music pagkatapos mugtaw ka, bla, mayarap kayo sa mga balita, bla, so, nami, pagkatapos mga DJs nila, kanya,
5: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
2: may how, kid,
5: ah. Enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid how?
6: Timo!
5: XFM 103.9
7: XFM Network Philippines
8: Mga katropa X

0: Kamaturan ang salandigan sang kalatalakayan. Kalatalakayan.
1: Before the president, and then show me a piece of paper, and you ask me to do it.
0: Bullseye! Pagtuliin sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic, so it impacts to become a pandemic.
0: It's Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtanakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kag reklamo sang tao. Bullseye!
4: Iniwak ko ng bata, tapos may balay ng ipapirma sa ako, pero wala man nila kinatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kagkaroon, yari ang inyo anchorman. Bullseye!

Mangyaga mga katropa, mangyaga sa mga suki natin nga tabaramati. Welcome na sa pagpangalagad ta sa Bullseye na naman. No, panibagong adlaw mga katropa, Lunes. Para sa mga kultura natin, pakadto na sa ilang mga opisina. Anong-anong kaga maglaot sa mga inuras natin. Kaya pakadto kita sa aton mga obligasyon katropa. No? Today is July 27, 2026 mga katropa. Notice ko lang ha, medyo madugan July tas mo nga. Madugay-dugay ang mga inadlaw, lapa, dugay, okay, sa July gid man, no? Oo. Anyway, welcome sa aton nga para tuntunan mga nga sa mga estudyante. Sa karon mga katropa, may klase mga estudyante ta, no? Ang mga estudyante sa public schools. But there were those nga gipahayag nga wala nag-klase, no? Wait, tabalo ko na nung rason gid man. But nonetheless mga katropa, it's July 27, 2026. It's Sona Day. Ang adlaw nga ginhulat-hulat sa pila ka mga kulturan ta kita. Ginhulat-hulat ta kung paano ini mangin paano natin ini pamatian ang State of the Nation address sa aton presidente karon sa batas ng pambansa kung ano ang i-report sang presidente. May mga bagay nga ginalantaw kita nga possibly tandugon sa aton presidente. Ang ginahambal to nga ang isa sa ano sa ginalantaw ato bala ang mahiya naman kayo remarks, no? Ano ang ginkantuan sa to, ano na ang nangin ginkantuan sa sining mga issue sa sining pronouncement sang presidente sa tong 2026 nga State of the Nation address sang presidente. Damo kita ginalantaw pagid ang pakselika nga base ma-mention man karon katropa. May mga oposisyon plus ang isa sa problema sa krisis sang aton nga pungsod nga amoni ang medyo na nagbutang sa aton sa alang-alang ang padayon nga pagtaas ang presyo sa mga balaklon, presyo sa petrolyo, padayon sa gihapon katropa. Nakatalana naman nga magsaka ang presyo sang gatong subong buwas katropa plus ang nagadala nga inflation rate sa Pilipinas nga nagaplastat nagabutang sa aton mga katropa sa kabudlayan. Pero tanawon ta pila ka latest sina, I hope ha nga matutukan man sa presidente ang sitwasyon. Kahit may mga bagay gali, no, nga dapat i-considerar sang presidente siya termino ang politika man, no, ti ang dalagan sang lakat sang ano lakat sang lakat sang ekonomiya sa 2028. Malapit na ang pagtapos ng termino sa presidente ta. Anyway, amo na pila ka mga balita na ito mga katropa. Ari ay mga balita nga ito nihatag subong niya sa inyong aga. Sunog bala mga katropa sa suda kun sa Barangay Bata. Ligad nga adlaw naglapot sa 4.5 million pesos ang mga nabalhag nga kahalitan sa nasambit nga trahedya. Samtang mga katropa, mayari naman o isa ka rider patay matapos nga makabunggo sa steel railings dito sa Sudan Santa Lisay. Along-along sa mga drivers naton mga katropa, no? Ang pila ka mga grupo sa mga progresibo mga katropa magpatigayon sang kilos protesta sa pagsug-alaw kapag sa adlaw sang State of the Nation address
Karon dugay-dugay. Nang taon ta na pinakamang update na latest development sa aton nga pagpakalagad. Because nga gina-check na ito anong pulso sa aton nga pumuruyo naman yung mga katropa. Kung ikaw, anong gusto mo ipa-love-out sa presidente sa iyang zona? Ano nga problema ang gusto mo istoryahan, i-abrihon mo, i-love-out mo sa presidente sa iya zona katropa? Anong gusto mo nga ihambal sa problema sa malapnagon nga kapigiruhon sa Bilog, Pilipinas? Ano naman ang mensahe sa mga transport sectors natin sa presidente matapos nga may ara sa mga inconsistency sa mga ayuda na ginhatag sa gobyerno para sa mga vulnerable sectors sa aton komunidad kasunod sa pagtaas ang presyo sa gatom? Amo be, paki-post mo na sa aton nga Facebook page katropa, no, palihog naman ko. Kay basahon tayo dugay-dugay. Anong gusto mo ihambal sa presidente? No? Bisan di mabatian pero at least kinbasa ta diya. Basip lang niya manamati ya, di ba? Adlaw sang aton nga sugalaw katropa sa ukon pag pamati sang zona sa presidente, pila naman ka mga kilos protesta. Ang ginpatigayon sa Metro Manila, ang pagpapanabot sa duha ka mga tagas ka opisyal sa gobyerno sa ining ginpahayag nga wala masulbar nga problema sang aton pungsod ang panawagan sa pagpasaka sang sweldo sa tawo, ang panawagan sa pag panabat sa mga korap ng mga opisyal nga involbado sa flood control. Tanaw-tanaw karon sa pagpakalagad natin sa atong platon 2 nandiri sa Bullseye, mga katropa. Oras natin 7:27. Ariho, ang isa pa ka mga latest development. Si Mayor Baste Duterte may ara sang chance interview sa mga katapo sa media. Binakbaka niya itong duwak bilog media. Tapos ginpayag niya, linya, na-mention siya sa impeachment hearing katropa, ligad niya daw. Sinya, they're always taking take it out of the context. And yeah, they're the most corniest people. Grabe. Anyway, muna ang pinaka mga istoryahan ta, no? Sa pagpangalagad na itong mga katropa plus sa mga update na itong sa palibot sa aton nga para tuntunan mga abyan. May pila lang kita ka mga concern diri sa siyudad sa Bacolod. Amunay ba lang aton nga mga ginapalabot sa pila ka mga kauturan ta nagginutok dira sa circumferential road. Gusto ko na pakita ni mga katropa para sa aton nga programa. Ariho, dugay ito naman eh ginpalabot mga katropa sa aton nga mga sa aton mga officials gobyerno. I hope makakalabot mga katropa ang ining problema, ining hindi kay ang aton BTTMD mga abyan. Nagapahugot sila subong sang ilang mga paglaot sa mga clearing operation, no, sa aton nga mga lugar mga katropa, no, sa aton nga barangay, sa aton mga major streets mga katropa. May isa to ka isa ka senior citizen nga nagbaisa ito sila because may na-park lang ng mga salakyan sa higad sang dalan. Vintage pa to nga salakyan. Now, ang istorya is ginkakas gito, ginto, no, kag ginpinaltihan ining senior citizen. May pakita ko sa inyo nga video mga katropa. May pakita ko nga video sa inyo diri na sa circumferential road. Sa tubang mismo bala sang eskwelahan, no? Nga kulan taon mo doka si Kwawi, hindi siya nami mga katropa para sa mga negosyante natin ng mga dagko
nga magpakita sang ilang o kon maghimo sini, no? Kapupukan sang trapiko sa aton nga mga dalaron. Aryo, pakita ko sa inyo mga katropa ho. So may nakatutok na sa Facebook na, pareg lang ko ah, lantaw niyo. Mga tracking ni sa dagko ang mga tin-wheeler truck. No, dira sa circumference road. Amo nang ginahambal ko sa inyo. Okay. So laba-laba na sila sa punta may ara pag ginanto. So isa ni sa mga pabudlay sang trapiko. Sa aton nga dalanon mga katropa because gapunsok-punsok yung mga tracking sang isa ka kumpanya. Now, panawagan ta sa BTTMD, no? Okay lang ni bala sa inyo nga halos kada aga amuni sang magguanta, amuni sa makita naton sa circumference road, no? Kun aton kun ang mga motorsiklo, kun ang mga salakyan hindi sa pwede da nga magpark nga ang mga tin-wheeler trucks gani sang isa ka kumpanya pwede ha nga pwede ni sila ginapabayan lang aring pinakasadya kay dira nga area mga katropa may ara makita dira sa BTTMD bisan sa YY gid. Okay, let's take it in the context nga hasta man lang sa aga man lang na sila, no? Mga guwa din sila mga alas 10 sang aga. Pero hindi bala sa mga illegal parking naton may time allowance ka mo ginahatag, no? Nga kung magsubra ka mo sa 5 minutes dapat ginadakop, no? Sa aton nga mga kauturan once nga illegal parking naka hazard kada magsubra kada 6 minutos 5 minutos katropa o butang ta 10 minutos dakpon ka na sa aton BTTMD. Okay, illegal parking na siya. Especially ang inyong mga salakyan wala sang driver. Ah, diriya mga katropa, aga-aga na di, no? Sa lugar na da gaginutok ang mga dalan, no? Tarablan traffic bala mga katropa, ara da naka balabag ng ilang mga tin-wheeler trucks. No? Okay ba na sa BTTMD? Okay na ba sa aton traffic management? Kaya para masaway mo ni sila. Ga-expectar kita sa mga katapos sa BTTMD. Nga masaway na sila. Nga kay tiara na sila mo. No? Tigali kung sa iban nga mga motorsiklo, mga out, mga salakyan, nga sawayon nyo, applicable galing aton nga, no? Layi. Pero sa mga 10-wheelers gani, laba na to, halimpas punta, may ito pa na to. May ito pa na to. Okay lang ni? No? Nga, nakambal kita, okay. Because, kapila kita makalabay dira mga katropa, ang BTTMD nga mga personal, ara man da. No? Ara man da. Tida, we would assume na okay lang para sa ila. But since mga katropa, this is a no parking area. This is a motorcycle lane, a bike lane that is, mga katropa. Hindi pwede maananda, mapunduhan sa mga lago ng mga tracking. Okay? Ginapalabot na ito rin sa mga opisyal na sa gobyerno, mga katropa. No? I hope tani malabot sa inyo. I hope tani mapalabot sa inyong ini mga concern kay daw kasi kwaw. Tarablaw, no? Ang isa ka lane ginokupar sa mga 10-wheelers gani. Okay? Arat na sa mga sa higit sa dalan. Okay? Sa tubang sina ng mga daw eskwelahan na bala mo. No? Ti okay lang ni? No? Kung sa iba niya, nga mga motorsiklo, salakyan, kag mga nakapark nga mga salakyan da. Ito na yun. No? Pero sa mga tracking yun nga rama na atong BTTMD, no? Wala ma saway. Dugay na ni, no? Kapila na ni, naka-feature kita rin dari mga katropa sa atong programa. Sining problema di, sining parking anay, dira sa mga lagko, nga mga tracking da. Tapos daw, wala lang.
kabay pa, no? Nga malabot ni kay kun hindi tini mga kabay pa nga makadto ni sa inyo attention. Kay kun hindi tini mga sulbar mga katropa, diri ta makambal nga ti ang aton gra implementasyon sang trapiko tas babakulod mga katropa, may ara kita double standard. Nga? Ato lang ang pwede malabot, pwede madakop dakon. Ha? Pero ini madlag ko ya mga tracking ni pabayan ta lang. Ha, kabay pa. Mag-abot man sa igdulungog ni Attorney Ruben no sa aton BTTMD o Sir Attorney ho o Tanabla ho laba pa nisla dito sa kilid ginsaway ito na gani ang mga tracking da nga naga-park da ang mga ano bala sugarcane trucks no ginsaway ito na gani no nga mag ano da sila nga maghalinda sila di bala pero aray naman ginpunduhan naman sa lagko ang mga tracking. Ah, sa isa ka kumpanya da. I hope tani masaway nyo. I hope tani tikita nyo man. No? Kay kun ibanda ginasaway nyo pero ari hindi masaway. No? Daw ka lain ng taon. Daw ka lain ng taon, no? Oh. Ariyo, na tarabla mga katropa sa Facebook ta. Amo di show na muriyo. Oh, amo gini grambal ta. Oh. Oras na ton 7:37 na. Sa pagpakalagat ta. Tatlo ka mga produkto aton nga gina kampal sa inyo, gina remind mga katropa. Diri sa XFM mga katropa, ang aton nga premium D3 aton Santon Plus Gold, aton nga Santon Vitamin C. Ang aton nga mga produkto sa Yes to Health, no? Ang premium D3 gapabakod sa bones naton. Kaga nagabato man sa antibacterial mga bakterya, viruses kaya posible mag-igo sa ato mga katropa.

0: Carolina, nagabulig sa aton sa pagpugong no, sa mga hubag-hubag. Kagpagdula sa mga bukol-bukol sa awasta. Inflammations. No? Ariya, ang aton vitamin C mga katropa, bulig mo ni para sa atong pinaka mga kuturan. Ang pagpayambo sa atong ikaayong lawas, ang vitamin C. Santon vitamin C, no? Agad padasig sang proseso, absorption sa mga vitamins, minerals na kinahanglan sa lawas na. Okay? Ang piliin nyo lang ang mga vitamins nga wala sang hapdi sa tiyanta. Wala sang sakit sa tiyanta. Okay? Amo na yung Santon vitamin C, mga katropa. Alkaline-based nga vitamin C, that's why suabi. Okay? Alright, so mabakal din na sa mga butika malapit sa inyo mga lugar. Ara na sa Mercury Drug Store, sa South Star Drug, sa TGP, sa Generica Drug Stores nationwide. Okay? At the same time, mga katropa, pwede nyo mabakal sa itong mga Yes to Health to Stores. There is Negros Occidental. There is Bacolod. Ara kita sa door number 46, Vinco Building, Lizar Street, Barangay 39, Bacolod City. Okay? So, ang mga produkto ta, no? Well, update kita. Tutubras dyan. So, punta natin sa technical side. Katropang General Apsay. At naman sa katropang Win Salinas. Mag-kuha kita sa mga detalye, sa mga balita at mga katropa. Dari sa panatuntunan Bullseye pagkatapos sa mga panundo.
1: Bullseye. Bullseye. XFM 90.3.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
2: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri ganin ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
2: Sister Pain.
8: Ako si Danny, isa ka ba

0: parang pain. Fast and safe. Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pabili sa mga buki ka.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: Balancing ang mga komentaryo.
4: Further,
3: nag-atras ang public opinion objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
5: Nga medyo isog pa sila yan.
3: Ini ang bullseye.

0: Check out na pinakamalitest update mga kabiyan. Kay kundi ligat to adlaw may ara nagluntad tong sunog sa Barangay Bata. Damo tong panimalay. Ang naigo mga katropad gani. Halong-halong gigita no sa mga kuryente na nga posible to naan siyang mga sunog katropa, ma short circuit, makalayo, tapos ma kaya kita sa mga light materials na sablay, tapos mag problema ta sa sunog gini, no? Tungod nga ti upos man na ito nga mga balay, propiedad, pangabuhian katropa, good like it, no? Sang mga sunog gani mga katropa, no? Morning lang sa mga katropa natin, Randy Santisas, morning, Bonbon Acosta, all members of all members of class, morning, Rihanna Giestro, good morning sa XFM campus kuno, no? Jelwin, Janelle Lanario Gazon, kay Robilin Calyao, Jessica Gonzalez, Ma'am Len Talde, sa kay Ma'am Mispa, Ma Villanueva, Maricel Argo, sa kay Ma'am Diana Bakani kag Birayon. Bakani Birayon. Birayon gali ni. Oo, sige, morning. Okay. Check on ta karo mga katropa, si katropang France. Angot siling nagluntad nga sunog to sa ano sa bata kag ang pinaka mga komento sa pinaka mga kuturan ta anong gina-expect na ran nila sa posible mangin anong mensahe nila kag ang ginalant o lauma nila nga ihambal sa presidente nato sa zona kuwaon tabla kay katropang France XFM. Ara karo sa rin niya mga katropa, katropang Franz Andrew Burgos, katropang Franz, may aga.
1: Katropang Erwin, kaya mo naman yung subungan daw, Lunes, Julio 27, ang tiyon nga ginabantayan naman sa Bugos sa Pilipinas, sa ginagin ng mga Pilipino, kung ano na niyang kapalaran sa atong napungsod sa ikalima ng tuwig sa administrasyon ni President Bongbong Marcos Jr., katropang Erwin. Ay kay kamatunduman sa kasinigan na Lunes, Julio 27, amo na ning ikalima na State of the Nation address sa ngatod na presidente, katropang Erwin, si Panataw sa Subong, so damo, isang problema na makita natin. Ang nagapanguna, giding panataanon sa tanan, katropang Erwin, na muling kabahal isang produto, especially isang oil products pala. Kay sininga si Mana, tugtog 7 pesos naman yung saka mo. E kinagligat sa mana, 12 pesos ang pinakatayog na saka. Pero subong 7 pesos naman, dugang naman. Pero teka, Trapang Erwin, may ibang tagig ka mga issues na dapat talupan doon sa ngatol man ng administrasyon sa pagpungo naman ni PDDM na to niya sa ekonomiya and also sa issues sa karon sa politika sa impeachment and also sa sining flood control issue nga tuptop sa karon sa Trapang Erwin do why pagid may nasap may nanabat may individual ng mga dapat madakpan sa sinabing nga ginaligar corruption angot sa flood control scam. So ka Trapang Erwin nagpadulong kita sa pila ka mga pumuluyo mga katropa na kung rin sa siyudad sa Makulod namang hot kita kung ano nang ilang ang ginalauman kagang ilat eh kumento mga bayman kanin nila sa sinig administrasyon nga amuna dapat yung mga butang ang dapat tatagan bala italopangod bala o sumunging na panahon katropa Erwin kay si doon naman ang katulad na bilin sa administrasyon Marcos mag-atakop na ning yaman nga pagka presidente Pedro's Pilipinas katropang Erwin pero nag-check it out sa iban ng mga pahayag sa ato rin ng mga katropa sa siyudad sa Makulod. Ari ka Trapang Erwin, no? May pamatian sa tabla si nanay. So si nanay, si Liana siya. Ang niya komento ka Trapang Erwin sa siningad lao, no? Ilang ang ginalauman for the fifth zona ni PBBM.
2: Was ni kalimang zona ni PBBM. Anong imo ginalauman sa buwas nga talakayo niya o madalaya sa zona, inay?
3: Ang kaayuan sa Pilipinas.
2: Like ano, inay?
3: Like, ma-ano niya tani ang mga droga, Ano niyo, kaganagan o kung makuha iya. Wala na sang, ano wala? Yang, magdani. Wala na, naway di sa Pilipinas ah.
2: Tikon kita yung mga pigado na yung gala, ang kamay nga mga, ano yung madumduman niya ba?
3: Eh, madumduman niya tayo, matagaan man ta mga ayuda eh. Na makanegosyo man ta, na bisan makahulam sa kwarta ta ni, hindi na tamang gidya ka taas ang ano.
0: Chapto na?
3: Ito e, laban niya, subong niya ha. Hindi ano sa amo niya, turko na lang siya, ang gambuhi.
0: Ano ko no?
3: Siyempre, bisan toon mahal na, kay kunang turko niya, huwag napahulam sa amo niya, wala damo ano niya.
0: Oo.
3: Katanin niya, dayon niya.
0: Oh, tima ko mo lang, turko, grabe.
1: Turko, gagawa sa lang
0: sa ano mang...
1: Hindi na presidente, hindi na gobyerno.
0: Sa urat, sa oras ng kagipitan, sa turko ang kakapitan.
1: Ah, exacto na. Abog na. Kaya ba tayo natawa ang kambal ni nanay?
0: Oo, pero 20% na katupag France?
1: Ha?
0: 20% na, 5-6 na. Grabe na. Hulam ka, ano ka? Hulam ka... 500 do pilagi naman. Do sobrang na sa 1,000 ano? Interest na?
1: E pa nga load na pa nga support.
0: Oo. Mayara pa.
1: Kailan nang matag mo? Tayo lang na matag mo dai.
0: Oo. Mga gapakabuhi man nga aton nga mga kulturan nga mga Indian national diri sa Pilipinas. Kung kisa mo nagkaga, ang nami lang si ila kay kun sukton kanila, mambalkawa. Wala ko kwarta gin, pigaw. Boss, balik ko di boss, balik ko di boss. Ikaw bayad, boss ha? Ay, daw Chinese clean na yan. Hindi, lahat na tunog, li, no?
1: No.
0: Oh, tiyan mo na, balikan ka mo na, Ilya. Why interest siya? Lain sa mga lending institution, hindi ka lang kabayad, interesan ka na yun. Grabbing interest.
1: Kaya di mga trapar, hindi. Amo na ang mabugatid na karoon sa aton.
0: Oo.
1: Tidak,
0: dahan
1: subong
0: yan, bisa
1: hindi niya may mga pautang yan, grabe yung interest mo.
0: Grabe interest?
1: Mm-hmm. Batsagid lang.
0: Iban ka na yan, plano nila. Mautang ko, ipaguhon ko na ni.
1: Kaya mo na dapat subong kung mangutang, may mga kalatuan bala?
0: Oo, may plano
1: din. May balik mong panobla.
0: Mm-hmm.
1: Kung pag ganit yung subong yan, panahon kayo for Farvin.
0: Mm-hmm.
1: Ang ato dahil subong nga ginapangatubang problema is kamahal sa Blacklon.
0: No, oh, mahal sa Blacklon.
1: Kaya tingwa ka nga mapakinikini mong imong jutay ng sweldo.
0: Mm-hmm.
1: Para makasurvive naman before sweldo naman.
0: Oo.
1: Pagalinti, mangipagis ang pamagil kay do, sila mo nga doon kulang gin.
0: Kulang gin?
1: No?
0: Mm.
1: So, tiyan mo rin subong katatarwin ang pangabay sa iba sa aton.
0: Mm-hmm.
1: Pangod isang kapigid doon
0: na
1: mapatsagan sa dari sa pusod Pilipinas
0: na
1: katropang Irvin. So, aray ba lang, mamatian pa naman niya ang isa ka-tricycle rider doon yung kilala natin siya katropang kay Alas Benji.
0: Oo.
1: So, si aray pa, yung Benji.
2: Ning, ano ang kunin ko pa makutun? Ano ang paglataw mo sa performance ni Marcos? Subong kay Tiboas Suna, yung pagid?
4: Di, pon naman. Maiman si Marcos kaya medyo isidyo na hindi pareho sa mula nga mga ano nga karapot lang.
2: Oo. No.
4: Dahil nga yung damo man mga kontra partido yung nga kontra yung nga gagubak man siya.
2: Oo. Pwede pabor ka man sa performance sa bang?
4: So okay man. Damo man ano.
2: So magaling.
4: Ang isang ganito nga presinto so mayo mas mayo okay.
2: Pwede ano nang ginalauman mo sa Sunay, boss? Ano ang mga programang mambal ya? Ang ginagusto mo ginmabatian?
4: Ang kani kung ano, kapigaduhin.
2: Maano?
4: Ang mga, ang Blacklon kani, yung parasin sa bugas.
0: Oo.
4: Ang panubo na din, ang mga, ang gasolina sa buong
0: gabi. Grabe git.
4: Kataas na kataas, ay naganubo.
0: Sakto na tayo.
4: Ang nang dapat kani niya, tagaan niya, time na mga muna mga...
2: Problema?
4: Problema.
2: Okay.
0: Tsakto to, bugas kay Jack Atropang France, gabahal. May
1: sisen... Farmin, no?
0: May sisentay... may sisentay singko na mo?
1: Correct.
0: Bugas mo?
1: Ay. Kamugan ni Atropang Armin, no? Mm. Kaya nga to, nga... pagsaka na niyang gasolina, ya? Saka manatanan mo, kahit ni Atropang Armin, punta nga mga farmers, ya?
0: Mm-hmm.
1: Ang ilang nga mga makinarya. Kaya gagamit, hindi na ang diesel mo.
0: Oo.
1: No? So, tiyan mo ni ang kickoff sa Bucaresio, man ang nila saka. So, ito siyempre, ang ilang nga maan ni Kervarwin, saka man ang Valor.
5: Oo, eh.
0: Budlay sa mga kauturan ta, nga ilablang gusto mo pa igaon budget mo, pero bisan na ano mo kapilit, hindi kay go. Ang pinaka-records mo mahimo ka, mangutang ka lang.
1: Amo gini, amo diba? Ng last resort mo mo.
0: Oo, pagka...
1: Kaya mo ng option sa kalabanan sa aton.
0: Oo.
1: Tapos galing kay Trocarwin ng mga opisina sa gobyerno na pautang, numero naman nga ano?
0: Oo.
1: Anong,
0: Toman? Oh, tara, sa SSS, sa PhilHealth, sa Pag-ibig, subong damo, ako una nila, batsaga na nila, damo nga nag-avail sa utang, gamay interes. Pero yun, ablang sukton ka naman, utang na i-Japon mo. Mabals lang, re-offer ni sang SSS. Pero dali lang, to kwarta man na namon. Ginigusuhan niyo pa kami sa kwarta namon?
1: Correct na. Tapos do, ipiton pa yung kwarta sa tao.
0: Oo.
1: Nga, which is the interesan nila sa kamuna. No, kaya doon may issue na subong kapatarwin mo. Ang may bang kita nga mga nakabaton sa reklamo about mala sa gawin ni sa Pag-ibig man sa karono?
0: Oo.
1: Paano? Ano na yung dalaw ni sa Pag-ibig? Hindi mo na-mention yan.
0: Oo.
1: Kaya mo kwarta doon, ikaw pa yung ang
0: ipiton ka pa nila? Oo. Mabal ka, umaloan ko balay.
1: Mm-hmm.
0: Tapos pag loan mo, hindi na yung Pag-ibig nag-tawag si mo. Ano na? Collection agency na sila?
1: Oo.
0: Ay, na ano niya?
1: Hindi ganun si Jess. May offer to ligat. Wala kilala sa mani. Gaya ganun yung buhok niya. Hindi ginutiran sa Gmail mo.
0: Oo.
1: Oo. Kasi pag loan niya, in-approve. Hindi, doon dumaan mo itong ligat, itong safe loan to.
0: Oo.
1: Pag-abot ng loan niya, how does she mail na lang gindilin?
0: Ay?
1: Kaya ang shitable ito nga gin-loan niya sa safe loan to, gin-taltas ni Pag-ibig. Pero, i-double check na,
0: kung
1: in-full ni Pag-ibig, bayad sa safe loan mo.
0: Hindi. Kaya muna matabo ka to pang France kung sa Pag-ibig ka, mautang ka na. For example, multi-purpose loan or ano klase loan, hindi mo mabayaran. Hindi na iya pagkalta sa imong nagligad pa sa savings mo na ibuhin. Kaya ang Pag-ibig is both savings kag mga obligasyon ta. So, hindi na mo. Oy, lain si mo, lain pa ya. Kaya ginatawagan ka sa mga collection agency.
1: Ako gani ka tropang Arwente, ako dito ang natulapang Dante gito.
0: Katila ako na ka tropang France. Ayawa. Ayawa.
1: Ibulo mo. Hindi ka pa pala makalibog suma. Ngayon
0: ang buling nagpapa. Ang mga collection agency, paya mo yung kabalo magsuma? Sumahan ka nila, dala na interest. Kagkunano pa. Uy!
1: Ay, doon ka pa nila, wala no?
0: Damo, ako blaging pang black ang numero. Damo, pagit sila ng berya.
1: Ang kilala siya ka Trooper Rachel. Pwede nga black number. Ginaparing niya lang na ginaparing niya. Takto niya. Hop! Dali lang kayo do. Ano? Gaka-auto-auto signal mo. Dali lang. Pachonta. Layang-ita na mangita ko na yung lugar na para makasignal ko mayo.
0: Choppy.
1: Choppy.
0: Ay, naku. Amunay kung gisa ka sa Jazz Pakabuhi itas Pilipinas. Kagabi ka paminsar ko ang realization Black and Tropang France. Why gidman hindi libre sa gobyerno ng basic services ta? Ginegosyuhan sa gobyerno ta?
1: Sakto na ang Tropang France gano kita mo na subungdaan niya ang kanaisa sa ton damo na ko na batay ang Tropang France kasi hindi taman malikawan may malantaw kita sa social media.
0: Kaya
1: may gambag hindi dahan subong niya. Isa mo ya, isa lang trabaho mo, hindi na subong basanti, isa lang trabaho mo. Tinanglan, pagi dyan ko na yung mangita, pagi dyan sa racket mo para laot-laot mo lang yung mga galastuson. Eh, alos pa nang dahil. Sa Ultratas, mahal na. Sa kurente, mahal na.
0: Mahal na?
1: Oo, sa tubig, ang bot, ano din tubig pa din.
0: Mahal mo Japon eh.
1: Mahal mag Japon, pero ang tubo, do, tayo pa sa iyo, nakilala taman.
0: Di color pa.
1: Di. Kailangan mo lang, oh, wow, big color sa tubig pa.
5: Oo. May tanim na ako maghambal ka, magtubo ng tubig ko, magic, magwa, kapi.
1: Oo.
5: Hindi ka na kinanglan magbakal kapi. Kaya may kapi ka na, galing ti.
1: Yan man.
5: Ang gagawa nga tubig, gagawa nga tubig, kapi, ko, gula iya.
1: Correct na, tsura sa tubig, bala pati siya sa mga nga pa kapi, ako nga pumawa. Tsura sa tubig, dito ka pang sot ng tawol na. No. Dito ka pang sot, tao.
5: Oo.
1: Ano ba nga doon sa tubig, sa pang sot na nito lukon man, daw na lang.
5: Mhm.
1: Eh, kita nga mga daw dapat din na, kaya mo na subukan sa farming ka problema man. Hindi siya nga kabayan ka to, magasto ka pag ibayad ka para ipasag ko, buto sa libyo nga tubig.
5: Na.
1: Nagduble na.
5: Sa una, libre mo lang din ka to pang France, mubis ang dumbaga na. So, di puwel sa una, ginainom ta. Subong niya, lain na. Kailangan lang, mabakal ka na sa purified water. Kay tinlo niya sa tinlo pa kuno.
1: Sakto na. Eh, kaano na lang ka to farming, hindi nagigit bala, hindi na convenient for the consumers ang ininga bagay man sa karoon katropang erwin. Pero, hari kita, sa isa, hari kita, tatlo naging pangwanta sa komento,
5: parang
1: isa ka katropang erwin, yung tabo ko lang yung sura, kahit daw buhay ayaw, nagigit ako nung administration.
5: Uy, akigit sa?
1: Akigit sa iyo. So, sige na sumunod. Siya nga, yung kanaganyan lang.
5: Grabe ko ng experience, ha? Yes, give it.
1: Tugot-tugot. Saan ko matubang yan? Pero presinti ko, buhay ako na mo.
5: Uy, halong sa basib lang anansa, makasuhan sa bla.
1: Oo, managan eh. Pero kaya ba ko sa iya nga, yan ba lang ang imo, pero hindi na niya suling yan ang mag-abo ka na bala. Kahit siya, may mga bagay, kaya man nga sa rapto na sa layo, kung magalay ka na buya sa pinakasuglan noon. Halong ka lang. Kay, imens hindi yan taman nga wala perfecto ang administrasyon, wala perfecto ang mga leader sa propagawin mo. Sige pa yung hindi talang sa inyo. O, tima, mamulan niya nga, bahal mo mamo, ha, pamatay, hata ng Celeste, hindi, lahat ng propagawin.
5: Sige pa
6: focus siya sa issue like for example traffic problem. Then ang pagsakas ng gasolina. Eh nawala din na natanan na solusyonan ang natapo sa flood control. Wala man naka wala man na nag-end ang ina nga case, di ba? So then kayo mas more on the focus sila sa next project.
2: So,
6: paano ang mga na behind ya? Especially ang natapo sa flood control, wala to ma-end up sila nakasonang nag-ag. So, tani before na, before siya maghatag sa next niya naman niya i-sona. Pag itapuso na, i-finish na yung mga nagkalatapo. Amo mo lang.
5: Na, oh, kita mo lang?
1: No. So, nung ay katasagin ng balan, hindi ko gito record.
5: Akig na, kigit siya?
1: Kigito siya. So then, close up, close kasali. Kasi mahilang ba?
5: Oo.
1: Kasi ka nang maintindihan ka ba na yung reaction sa kabay sa aton?
5: Oo.
1: Kasi ka nang napitado man.
5: Pero ano, tsaktoto nga, nga analysis siya ka Torpang France?
1: Correct na.
5: Uy, pag gani matapos itong ang flood control, ang presyo sang bugasto, nga ginambal niya, aspirasyon niya, ang 20 pesos nga per kilo sang bugas. Ang corruption sa gobyerno nga ikakason niya gid, dulaon niya gid. Di ba? Di way pa mahimo. Subong gin panglaot yan na subong kontra sa partido, ya kontra sa administrasyon.
1: Linex na lang nalang ni. So sila ang wireless poder, sila man ang lauton da sona.
5: Ah, sila ni madlaga ni.
1: May sanay na namin nga ito nga pang-gobyerno sa Pilipinas. Kasi ang kadalagan, kalinong kag ang success sa Pilipinas. Kaya kalagan man.
5: Gani?
1: Kapalagyo man. Kaya ito, linautanay, pero minsan ako, hindi ko. No, ang,
5: grabe yung politika, di?
1: No, success, peace diri sa Pilipinas. Kapalagyo, kaya ito, muna lang, siling nga kada administrasyon, kaya hindi nagsanay mo.
5: Dumapat.
1: Kaya mo nagsubong katropa, na observahan, tawan.
5: Dumapat. Yung ako ganyan, hambal ni Ma'am Juvia Modente. Hambal niya, hindi na ako mabalik. Tapos Pinas siya. Dariin lang ko sa New Zealand. Gagambo ko sa inyo da.
1: Gani man. Nagarot ka din. Ano na lang ko gani ka itong pangaruin. Matuo na lang ko gatas baka. Wala pang gatas baka.
5: Oo.
1: Ewan pa New Zealand na lang.
5: Oo. Amo na nga trabaho, pero dako ko ng compensations na.
1: Oo, mga dari sa ton, mga pangumuma, mga ano ba, mga may mga livestock ba lang?
7: Oo.
1: Oo, no, marami, baka ka,